0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Insubordination. Ano ang bait lang eh? Refusal. Wa ka mo magtuman. Ha? Sa lawful order. Lawful ha? Lawful order. Eh kung look order bukod it lawful, aga, ini ka magtuman, ayang suspendihon kay, unlawful the order. So, pagkara, lawful order. Refusal to obey lawful, reasonable orders or coordination protocols. Naging issue it, local health officer or barangay administration. Si Kapitan Abi, mau punong barangay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
1: todo. Ano pa? Incapability or inefficiency. Proven inability. Hindi ka gun, di mo kaya nga magtrabaho gun. Nagmasakit ka abi. Or na-disable ka. Pwede. Ha? Proven inability to perform standard primary healthcare tasks. Nga makahamper sa local service delivery. Pwede rin nga mangin rason. Dishonesty or misconduct, unethical behavior or violation it professional code of conduct governing public health workers. So kaya na ma-establish pa ni Moron. May due process kita ginatawag. Ha? May due process. A guidelines for removal it meets W. Hambay, ha? Itlayi. Una, investigation by the local health board. Now, nag-conduct bagat investigation ng local health board? Ha? Tapos mga barangay kagawad, nakaintindi ka mo sa ginobra ninyo? Pwede yung meeting-meeting ito nga nagbibabotse-bibabotse ka mo?
0: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: No accredited BHW may be removed directly without formal determination of valid cause by the Department of Health through the municipal or city local health board. Iwa ka ni itgin presentar ito si Kapitan ng written order or written result, black and white, ha? Bukod verbal-verbal yang. Wa nga ni ita, gin-conduct ng investigation, paano mag-recommend arong local health board nga wat gina-conduct ng investigation? Ay dapat sanda doon nag-conduct it investigation.
0: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: So dapat, ha? Una ron sa alimat at Department of Health, pinagi sa local health board nga nang ginatawag. Local health board. Dong local health board is mandated to hear and resolve. Bukon dat dong barangay. Bukon dat si Kapitan or kamo nga mga tampuhaw, kamo nga mga kagawad. Ha? Hambay itlaye. Rong local health board is mandated to hear and resolve termination or grievance cases against sa BHW judiciously within 90 days from the formal receipt of a complaint. Una-una, what complaint? What complaint? What formal complaint? So ano resolbahon it local health board? Aywangan it formal complaint kontra sa rin mga BHW. Tapos suspindihon mo? Ha? Suspindihon mo? Makaroon ko naman ng suspension ma take effect eh.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Oh, ano pa ang bait lagi? While kunurong kapitan, punong barangay, ay nag-aakto nga executive officer, mass termination or replacement, ay ito sa akon nga nakita, mat sa may suspension aga, may replacement eh. Agmas ha? Dahil 18 eh. Ginuna kunurong anom, masunod kunurong 12. So may mass ha, suspension. Without valid documentation, proper investigation, and due process, violate standard guidelines. Ag ano ra? Ano ra? Ha? DILG ag Department of Health joint memorandum. Ito be, suspension ko no, ag replacement eh. Ha? Suspension ag replacement eh. Ano ba ituan? Ito ye. Hindi pwede. May due process ginatawag. Suno sa DILG ag Department of Health joint memorandum. Circular 2023-001 strongly encourage retaining and reappointing ara hugot gid nga gina-encourage dong pagpabilin, agpag-reappoint, it gen train na, agexperyensyado ng mga incumbent BHW rather than replacing them arbitrarily. Gulpihon mo lang.
0: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
1: If a BHW is proven to have been unjustly removed from service, they are legally entitled to reinstatement without loss of benefits and incentives. Ay, gaabot naman ka mo sa korte ka ra. Magmaura ra. Ha? Kung pag-suspend ka nda, illegal, entitled sanda, legally entitled to reinstatement without loss of benefits and incentives from the exact time, ha? Kung gina-terminate ginman, up to actual reinstatement. Ag, pwede ka ra kamong umalagwa sa PAW. Ha? Pwede ka mong umalagwa sa PAW. Aga, kung sa bagay, matsa may abogado man yun isandara. Ha? Or abogado na nakara, matsa nagahugat man lang man.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Halimbawa, gin-remove sandara, may ganyan, iwas na pag-i-remove da. Suspension niyang. Ha? Ay kung may removal, nako. Ha? May matabo, ha? Kunta nga, coercion or illegal removal. Ag may kakibat ng administrative liability. Ay, ganyan, suspension yang. Bukod termination. Ika ba ipang maintindihan nyo, ha? Mga tampuhong nga, kwan? Mga kagawad, yan nag-bibabutsi ka mo sa inyong meeting-meeting ito? Ano ang bagay kara? Local Health Board! Department of Health! True Local Health Board! Imaw, taro nag-imbisiga! Imaw, taro nag-sintensya! Hindi kamo! Ay, may ginasite, abing provision it local government code kung si Kapitan man. Oh, ikaw matodong kapitan. Ha? Ikaw rong Raina or Hari at barangay. Pero may ginasundan kita banwa nga laye. Nga dapat natun sundun. Ha? Ini ka, basta-basta kayang mahambay. Suspended ka. Eh, hindi ka mo magsugod umbisa makaroon nga daw. Niwangan it ginabuitan nga sang panig at papel. Ha? Nga suspended or terminated sanda. Hindi mo tapagpasudlon. Arbitrarily, arbitrary banwa. Ag may konsekwensya ra imaw. May mga legal consequences. Padumdum tayang da sa mga barangay official. Bukod niya kita una sa Kabugaw Batan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kamu nga mga kagawad, yung magapuperma-perma, mag-isip-isip kamo ha, mag-isip-isip kamo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Mag-isip-isip kamo. Okay, sige. Ay, good morning, Gili. Kaya former SB member at Mayor Bagto Zapata. Yan nagpamati makaroon. At kaya dating SB member man, Otoy Villorente. Kabuhay man doon yung appointment mapirmahan na mga ex-SB member. Ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ah, gali. Bukod ng ita, bukod naman at una sa Kabugaw, may mga mauron man nga mga cases ibang barangay. Ah, galing ngayon, biga reklamo. Ah, nagapaukoy ang bagarong mga BHW. White kapas ha? Nga magreklamo or na hadlok magreklamo hadlok kay kapitan pero dayang arang mga BHW ang arang gina suspend or gina terminate ay matsa hindi tara magsugot nga basta basta ang materminate ay may andaw tang lawyer nga naga hugat ha? Kung mangin legal nga tikang depende sa mangin action at barangay council at Kabugaw Batan makaroon nga daw Lunes. Hugato na to na. O nanurungan nang maging disposisyon ka na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Diyos mio ta. Ay, Mariones. Ah, Digarapon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8.13 oras sa Pilipinas. Awa na tayo mensahe o ah. Dali lang. Good morning. Listening on a sunny Monday morning. God bless and more power. Thank you again, Congressman Jesus Papadias Marquez. Nga nag-monitor ba karoon sa Metro Manila? Okay, sige. Paldugon to. Probinsya na to, amigo. May Boracay Island na. May casino pa. Tulay na lang ang kulang. Boracay to Katiklan. Imed man nga ni may casino. May gani kung mangin na Macau o ba Macauit Pilipinas noong Boracay. Ah? Agtawa ka mo sa Macau. Tanan igto. Kung residente kat Macau. Tanan libre.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Jet. Gamonitor kami iyan ni Mrs. sa YouTube. Pa-shoutout lang kay paring Alberto Orita Jr. Oh, good morning, kano. Kumparing Alberto Orita Jr. ni kumpari mong Ijo Binje Aranas sa Ontario, Canada. Nga nagpamati makaroon. Good morning. Oh, good PM. Kay dating SK Municipal President Ijo Bijaranas o nasa Ontario, Canada.
0: Todo komentaryo.
1: At kay Mrs. Komentaryo. Na ang pamilya makabante ya sa mubo. Si Miss Nabi makabante niya sa mubo eh. Magandang gising man. Pirmigid nagapamati. Thank you gid Madam Bayet Bautista Yamog o nasa Dungon sa Banwa Ita Numansya. Oh, good morning sa mga taga-Kugon yung nagpamati makaroon ha. Thank you good kay Nung Lilan Dabara Lorente, kay Antini niya. Pastor Roland Rubias Tugbulan, thank you man Pastor. Kay Teacher Sherry at kay Sir Eugene Boy yung nagpamati man. Sin pa? Kasi may malipatan eh. Liso kita sa pihak. Dali lang daw nga. Businahin ano mo dong kung na mag-okay mo. Ay, basi kung busy mo eh. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Bongson yun, nasa Marikina City. Good morning. God bless man. Ma'am Salome, Solina, Sorilla Villanueva. Sa Rome, Italy. O na, sa Roma, sa Italia. It's another Manic Monday. Good morning. Kagawad Michael Villanueva Solina. It Laging Banwa West naman siya. O naman sa Laging Banwa, kay Jonathan Vega. Good morning. Francis Carpio. Ano? Sulat tacos. Ah, sulat talos. Miss or hit. Kay Don Doc Sebriano. Kagawa don. Manog kagawad yali. Kung may din eleksyon. Oh, good morning. Kay Girly Dayaw Patricio. Good morning man. Blessed Monday. Most makapiman na kita sa McDo. Maskin na naga haging ting. Tangkogo sa kainit it adlaw. Mayadara ay may solar panel. Ah? Mayadap sa may solar panel. Good morning kay Engineer Bernardo Beray Moises. Kahapon grabe, puno-puno rong mga mall iya sa Kalibo. Grand guys ano grand kahapon ay nako sa kapuno-puno man.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning sa pamilya Indik. Ang Crispino sa Lipotos naman siyang adlaw-adlaw ginagapamati sa todo komentaryo. God bless man ah. Kay Mambilia Lucero Crispino. Tristan Wyatt Gulay. Mayad nga aga. Blessed Monday morning man sa Singapore. Skyler Chan. Dr. Jones. Good morning sa mong programa, amigo Jit. Mga pasaway sa lipunan. May rest back. Nasa happy, pamati na lang kay aspirant kagawad Judy Malbas Santos. Ita Mabido Kalibo. Kay Ma'am Rosmilia Salim Sabaliero. Good morning, Gid. Nung Jex Okati Terasona. Meron nga pagpamati. Kay Ma'am Lina Mercado. Blessed Monday, Ma'am. Una sa Sydney, Australia. Kay kagawad kumari Auntie Nancy Soto season nga nagapamati man. Good morning gid. Kaya kapa uno season. Bernie Alejandro Tirano, good morning. Nang Beverly Neal o nasa GMA. ginatuan madalag ag Sanil family kay Mr. Oscar Judosio na sa Tambak, Kanye, Washington. Ang pod attorney Hinge Reyes. Good morning pod. Ma'am Hina Merced, good morning gid. Madam Hina Merced, kay Tres Hermanos. Medya adlaw, mi gudjet. Todo pamati lang kay Wood Sticker, the Master Cutter, at kay Dr. Jones, at your service, Permi. Una sa Mabilo. Sir Ed Sabal, kay Ma'am Puli Sabal sa California. Happy monitoring man. Wishing you all and your loved ones a beautiful day ahead. A fresh morning brings new hope, new strength, and new possibilities. Believe in yourself a little more and watch miracles unfold. God's plan is always the best. Amen. More power. God bless. Thank you, Gida. Nang rolling ko yung tabura kay Nong Noel na sa istansya. Toto Roger Lucero Nagales, una sa Office of the Barangay Affairs. Good morning. Paring Lionel. Lionel Balin sa vlog. Una sa istansya man. Madam Blinda Taay. God bless man, Madam Blinda Taay. Kay Jojo Hupanda. Good morning ko ay Patring ng Nancy Igo sa kay ng Josephine de la Cruz ag ng Lilian Sablaon. Sa Tinigaw, ag kay Jake, ag Lucas Claire Ropa. Mayad man daw nga pagpamati. Ag kay Ma'am Mary Ann Airoso. Nga nagkakapi-kapi. Good morning, kid. Madam Mary Ann Airoso. Kay Robert Luis Kahilig. Una sa Katipunan, Pinelew Point, Borwanga. Nagkita kami ko nagtaliwan ni adlaw. Anong adlaw ba to? Biyernes yata. Oh, ko Friday nakita kami ni Mayor Alan Daguhoy. Nagkapi-kapi kami Robert Luis Kahilig. Ha? Una sa Katipunan, Borwanga. Nagkapi-kapi kami kay bahan si Mayor Alan Daguhoy. Ambag ko nga ni imo gid gili makon si Robert Luis Kahilig nga mayor. Ikatipunan. O gani mana. Aton gidron.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: Shout out sa mga kaibahan kong mga Beats W sa Kabugaw, Batan. Kaibahan ka man sa ginasuspended ko no makaroon nga adlaw. May unremitio, madam. Kaibahan ka man sa ginasuspended nga Beats W ni Kapitana. Today ko no eh. Makaroon ko nung Lunes. Ipagawa rong suspension order. Tara mo na binaton. Ha? Mag-isip-isip ka mo, ha? Mga kagawad ko yung ginapirmahan nga ron, ha?
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Ag kamay pang nagpamati ka mo. Ha? Wa takamot poder, ha? Wa takamot poder. Local Health Board daro may poder.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo. Good morning, Jets. Shout out niya sa Kabugaw, Batan. Ag sa among tropang Bates W. Mga BSW, tama ka rin natin nga kuha na. Listen na sa Kabugaw. Kay Maria Chris Custodio Harandilia. Oh, good morning. Inkampo dyan ni Toto Eric day. Si Maria Chris Custodio Harandilia eh. Nakabalik na ko na sa iba yung dagat si Toto Eric Custodio eh. Anjo Lim. Oh, good morning man. Kay Mr. Alberto Oreta. Mayroon niya pagpamati na sa Lalook. O ginapag-greet ka ni Toto Ejo Binyaranas sa Mr. Alberto Oreta. Kay Randy Samson Sarabia, sir. Good morning. Ginagreet na gid si ex-congressman Carlito Marquez aga Kong Jess Marquez. Blessed morning gid ko no. Nagapamati makaroon si Kong Jess Marquez sa Metro Manila. Aga iasaliba si Kong Lito. Stylasyo, sigurado gid ako. 100% nagapamati gid makaroon da. Ag sinong Lino. Agka una sa kwan sa Tigayon kay nung Ray Rogan.
0: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
1: Kay Jonathan Bismonte, good morning gid. Mayor Langkoy. Araw man. Gawasin yung manit mahugan eh. Sa kano pa tagay ninosir ang mga kahoy nila sa Makato. Ha? Amanit pati ito mga kahoy nagkakayaduga ko ta. Jet, good Monday morning. Stay safe always. Thank you again. Auntie Dailin Ong de Pilipe o nasa Libtong. Happy pamati kay Bagsik ni Juan. Makagwapo Arbitore. Wow, ta nakapabatsyag si Juan. Makagwapo Tres Hermanos. Si Bagsik ni Juan nagapabatsyag pa. Si Arbitore nagapupabatsyag pa at sangkiri. Pero si Makagwapo, wow, ta nakapabatsyag hon. Takot na tabok ay makagwapo.
0: Todo komentaryo. komentaryo.
1: God bless Kapitaseria sa opisina. Thank you again kay Jonathan Benedicto. Nga nagkakapi-kapi daw sa nang opisina. Madam Marcel Mumbai, good morning again. Ma'am Poli Sabal, God bless you always, man. Happy viewing na sa California. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de Lesena, Cap, more power. Una sa poblasyon Makato, agkaya Isbinin and Early, Fermalino de Lesena. Araw ni Mau, sa arbitory. Trangkaso ko sa Jotet Pilak Adlaugun, pagpabulakan ko na basa, 8-1. Tapos aircon pa, sa bus, umuli. Kaya, trangkaso. Get well soon, get arbitory. Pamaya jagi. Pero si makagwapo wo takakwan wo taka tikwa og arbitore. Wo ta. Ah, wala nang makagwapo. Good morning kay Rinaldo Santiago Quari. Madam Rosie Inaudito, good morning gid. May klase karaiya sa Aklan. May post na suspended ang klase sa Manila lang walang klase. Uwa iya sa Aklan wa. Hey, ito sa mga Metro Manila, expectahon ta naton doon. Pero magaparan nga rally. Ya kato na biwa man eh. Kung may mga rally ya, na i-group pa bin ni Kim Sintugna, eh, hindi man makahamper ko aton nga traffic, hindi man makahamper ita klase. Dahil matawahay mataro mga rally iya. Actually, hay, halin pa man ka to. Pero mga rally sa Aklan, hay, wa matakitat problema. Wa matakitat nagkakaproblema. Matawhay matapirmi bisan may mga rally-rally sa Metro Manila pag maura nga mga commemoration pag dumdum or pag ang mga anniversary at martial law sigurado magaparandong rally kara
0: todo komentaryo todo komentaryo
1: nga nirong traffic kareng to heavy gid pero mga estudyante masikon maigpit ma agang-agangan kaya ginasuspendero klase. Pero sa aton, Madam Junelin Vega, wala. Tuloy ang klase, tuloy ang opisina. Good morning man, Madam Rosie Isog. Thank you, kid. Yaman lang. No class ag online. Office dahil sa nag-rally sa anniversary at martial law. Tama ka, Toto Arby. Kay Konsehal Kagawad, Ariel Ayet de la Cruz Milgarejo. Good morning, kid, Konsehal. Kay Sir Mario Torea, happy monitoring una sa San Francisco, sa California. Kay Johnny de la Cruz na sa Ribacao Public Market. Madam Jose Ribotar Hapin. Good morning, kid. From City of Smile, Q City. Man, pagpabatsyag, iba man ng dami account. Ginatira. Agali. Iba man ay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8.26, oras sa Pilipinas. Sa Tudkenyo, Tando Highlight. Ganang Mike kasama.
0: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tando Highlight. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tando Highlight. Ganang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Highlight. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.42 nung oras sa Pilipinas. 43 na gali. Kay Mary Eden Adok, good morning Anaya. Good morning man ko na sa mga nagapa kurang Utod, Madam Mary Eden Adok. Utod din mong minsahe. Kay Wawi Season, good morning gid. Kay Randy Ran Santisas. O, mayroon man nga pagpamati.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning gid sa mga taga-Kabugaw, ha. Nagapamati. Mako, nakatutok mo ng mga taga-Kabugaw batan, eh. Bagantayan na ito nung rumasunod nga rin akuan. Makaroon nga daw ba si kung may update kita sa Kabugaw Batan eh. May nagapangutan na biya, ro.

0: status ko no, it natabo kaya pitiks akgan. Sin yun to kay inara. In aid of transparency. Transparency ha? Sa gobyerno man si Ingalin ah. Just for the benefits of late tuners. Ano nung update sa kaso ni Pitix Akgan? Daw makaroon niya taruan ng burial. Dong, makaroon dububong ni Pitix Akgan. Na, si Ingalin nakagawaon sa hospital sa Gamatgid. Halin sa saka private hospital, gintransfer mo pagto sa saka private hospital. Halin yate mo sa APM, sige transfer sa Panay Healthcare. So, sa hospital paghihapon. Ginapacheck na ton sa tangalan PNP, doon nga status it kaso, on ano ba, inquest ba? Regular filing? Dahil nga bailable ng kaso eh, reckless imprudence resulting to homicide, high bailable. Ano ba imaw, naka-hospital arrest? Or naka-bail ba imaw? Ginapacheck ko pa doon nga status it kaso sa tangalan PNP. Para sigurado ako niya pagsabat, sure ball ba?
1: Walang inaatrasan.
0: Sinya sanggong kung ara na imaw sa linya.
1: 8.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. Kay Uying. Bago nga manimong number nga raying. Kagawad, Uying Apolinario. Good morning, kid. Una sana nga kabutungan. Kabutungan sa istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aguna sa mga kuhan tinawo ni Konsehal Uying Apolinario. Good morning uman, Cons Uying. Ara sa linya. Ro, aton nga focal person ito, aton nga provincial government. Sa aton nga nga mga cruise ship nagabutan sa aklan. Kama naman sa operation ko aton nga rin ang mga puerto nga may kahilabtanan man do aton nga provincial government. Aro nga manog ispit aklan sa 2nd district. Mr. Nieben Makirang, sir. Good morning.
2: Yes, good morning. Georgette, no? Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Now, di ba yung kakiway?
0: Sir, abo abin nagpakutana, no? Even si Mayor Simonet ay nagpakutana man nga ni Kakon. Kung ano natabo, aman ko na ito na postpone doong launching or reopening ito Magit Port, Sir Niben?
2: Yes, just ano nga, update na natin. Actually, sir, last Monday, nagka-historya kami ni Mr. Shane, TGGM,
0: okay.
2: Ito aton nga Starlight. Haba na nai, pasensya gid dahil pero Marco abi nga intended nga para dumagit sa Batangas. Wa pa ta matapos ro pag ano, pag rehab, pag repair ba.
0: Okay.
2: Ay gusto binanda. Ro Marco nga ibutang yay. Dedicated gid mo sa biyahe kata. Siguro random plano karon ay sa Bond Daily ron or thrice or four times a week. So, kailangan na din sa bilog ng barko nga dedicated nga naka-set up iya sa Dumaguit Port naton, Batangas. The same man ron yung set up sa Pitland and Buruanga. Actually, ang Buruanga ron na sa, I think, apat silang barko ron eh. Iya nga sa
0: Alegria Port. Dahil sa Alegria Port.
2: Yes, may anda ron niya sa Pitland man niya. Tatlo, pero ano ko na eh, may mga wago ka barko sanda nga naka-deploy niya sa western side. So, among istorya nga, once man na nga ma-ready nila, ay inform na namong kamo, especially office ni Governor, para for the preparation. Of course, naong karon do pag inform sa public, and then ro, set up on it port agod. Mabutang na itong mga kinangan niya, mga opisina kung si Ine pwede yung mata ano ita operation no especially sa mga docking nga lang mga tao nga mag ano handle itanda ng mga barko pag mag-abuto na so ro info ro ginatao kato niya information ay once matapos mo ron kailangan before get it All Saints Day November 1
0: okay.
2: Mag-operate haro ginatao kato nga promise hindi yung mag-abot it all things they get and maka-operate sanda.
0: So before November 1, ha, pwedeng yes. Second week, third week or last week kita October, yes. Matabo rong launching, reopening.
2: Yes, the whole month of October nakita karon na ano kung anong week o anong adlaw nga nanda i-deploy dyan or makumpisa at biyahe. That's why haba ko, if we are really sure nga makabiyahe yung kita, give us 2 weeks or 1 week na information. Kasi ma-request us na nakaroon ito na ba yung birthday allocation. Although madali ang malaro birthday allocation kasi wamat gabiyahe.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, so under assurance mga ito na it will approve by the marina since waman ina it wapay mga traffic eh. Meaning ay madali rin pag-apply.
0: Now, so,
2: madali ito na pag ano na nakaroon.
0: Okay.
2: Pag-apply sa marina for provisional permit. No?
0: Mm-hmm. So, rubar ko nga nakatoka sa Alegria Port sa Boruanga. Rubar ko mata nga iya sa Katiklan Port, diretso mata.
2: Yes, yes. Wakarong it pull out it barko. Ako okay. Din ganda, no? Sa GM kay Shane. What at pag pull out doon, may andaw sa naka-standby nga barko para yot ay iya sa Dumaguit Port. Kasi, sige, may andang pag-purchase it mga, ano nga rin, mga barko ay ina-focus man nanday sa Mindanao side.
0: Mm.
2: No, from Cebu to Mindanao. So, karabi bagong ruta nga ra, kinangan ay rubar kong ibutang danday para natayar sa Dumaguit. So, ibig sabihin, di rin mo rin pwede nga pull out dedicated. Pero ita mo rin akong request ganda man katong kung pwede mga kondo, barko nga gabiyahe Batangas to Roa City, baka pwede mag-agi just to comment lang, makastart sa kita.
0: Mm-hmm.
2: Pero ro hambat ang haron, hindi pwede man na kasi nakadedicate si Maron sa biyahe Batangas, Roa City.
0: Okay.
2: No? So, hindi pwede na ito doon nga gamiton, yung mag-agi niya. Pero kailangan tabi, may barko nila kami i-deploy doon na para lang sa aron niya. No? Aron ramon niya, ito yung last Monday, pag meeting na sa Manila.
0: So, Ray, aray ang sambilo ka barko, oh. Ray, at aron magabiyahe?
2: Yes.
0: Daily or twice a week or thrice a week?
2: Most probably thrice a week. Randa nga ano karon. Kung once nga mag-lami yung market karon, that's the time mag-additional ito na the vessel ni Mau. Para sa, ano Mau, sa lubong ni Mau.
0: Rokwan, so, sa Dumaguit, do aton nga, yes. Mga amenities nga kinanganon. Ano won, kumusta won? Tanan, okay yun ta?
2: Well, susugod yung terminal, okay yun ta ron. May mga aircon yung kita.
0: Okay.
2: Medyo minimal man na ano na kaon eh.
0: Mm.
2: So, repair agro. So, request mo lang yung bangko mo lang.
0: Okay.
2: Dahil plano matabi nato na ay kung haron nga one-stop shop na rin mutang, una nita na karoon ma-parking and then nakaroon pag ano it mga ticket na ito and everything para pagsunod na dere-derecho yung mao. So, most probably, once nga makabukit at information nyo ready yon, so 1 week of preparation, mas maano, madali lang ron. Existing naman tanang ro ato nyo terminal na, matter of ano lang naman yan. Pagdugan kung ano pa pwede dugan. Pero sa makaroon, anytime pwede taroon for the ano nga na yung makasimula kita.
0: Okay.
2: Pwede ko taroon.
0: So all the passenger terminal, ima magyapan o gamiton, ginayos yan?
2: Yes, yes. Yes, yun nga na dahil gastar pa man kita, ginatawa pa ng Dakaroro Market and actually may andaman niya preparation yung doon niya in the future ay mapobra sa that at new terminal once na dire-diretso no operation na sa Dumaguit Port, no? Aron do tao man katon ita Philippine Ports Authority na once nga doharang operation ay maging ano no dire-diretso on ag manami ang andang marketing ag manami ang set up at andang operation.
0: Mm-hmm.
2: That's the time on dayon niya ma-provide that budget for new terminal. So doon do kita makatong information ni PPA na istorya man natong karon do sa head.
0: Sino ticketing? Sa guwa tayo mao ita port? O rito masasugod?
2: Yes, actually, ro discussion namon karon it, ano, Starlight at even sa PPA, na para hindi magkaroon it problema sa pag-book ticket, it would be outside. That's why nga nila, may isang private company man nga nag-offer itaro niya lugar.
0: Okay.
2: So, para unala taro one-stop shop naton. Pag sinabi ito one-stop shop, unaro ticketing, the terminal fee, and their parking, ito nga siyak yan before. Kasi kung sa simula, abe, kung ituwagin mo ron, medyo nakikita natin sa maging magulor, pagguwag, pagsugot ito, check yan eh. Why not na one stop na muna? Actually, may CR yung doon eh. I think, information ka to na eh, mukhang patapos yung public toilet o na ang Gibutang. Group parking din na ayos yung manimawag. May mga stall yun na ron na din set up for ticketing temporarily para lang maka move kita maka-umpisa. Aeroplano rin na ron. Una tayo na ro, issue once of ticket. No, sana pati rowing scale ka roon man ay either una or dito sa sulod so, yes, pagsugod. But ang suggestion nila sa one-stop shop para pag-wow at yung mga siyakyan, dire-diretso ay mapasood sa ano, sa sulod terminal.
0: Okay, kundi pag sa pinaka-entrance yun ha, ito Dumaguete Port, iabi sa right side, yung kasugod ka ay Anat Phoenix, aga may may barricade mo, may pader eh. Iya sa right side, may open space. Ano ron, na private or Anat PPA nga kung taron?
2: Ano, I think the, yung area na karoon, that is private. One private. The PPA, yung kasada.
0: Okay.
2: Taron. So, depende yun taron sa private ko ano on the ground. It will be commercial, whatever, parking, whatever. Okay taron. Ang dama taron na dilong nga, ano, tatit, ano, eh. And then,
0: di kara man do ticketing, ibutang, sa private property nga ra, di kara, dahil saan naman do offer ita ticketing office?
2: Well, ro, ano naman karoon ita, no, hindi kita pwedeng mag-abong nga ticketing para hindi yung makumpiso tao, baga. Pwede sa daro mga ano kata mga online ngayon para the issue once for harang nga mga ticketing pinagsakay ka nga on the spot man na nga mabiyahe ka lagi una pero kung gusto matanin mo online eh, kasi abo man yung mga travel agency nga go-offer eh tanay at Starlight garon eh so magbuo magsanda diretso magapos sanda so ando lang buong din garon siguro eh mga nero kung just in case na magkaroon eh pinatawag na operation yon, siguro mag-call makamit meeting, kung pwede, isama sa terminal fee, o sa ticket, o terminal fee, para automatic ta, once you purchase a ticket, punagutay mo sa ano, sa system na ron eh, well, it depends on kung ano maging agreement ka ron. Pero doon ro maging direction baga, para kung nagbogot, imo ticket, ay, di kasama ang terminal fee, para dire-diretso ka ron.
0: Okay,
2: so, kung pag-abot imo support ay, mabuka man, so, it would be hassle, sa ato niya mga ano, pasahero man. So we will make it na easy, medyo madasig, na para hindi yun maging hassle sa ato mga pasahero once nga magsakay sanda. So mga nero, purpose it, one-stop shop na ron. Una, tanong-tanan no, issue once it mga ticket. Pero pwede ka tingin mo mabumata sa outside kung gusto mo nga may mga travel agency nga ga-offer mga services, aga benta ticket. What are that problema ron?
0: Okay, so klaro nga, rong pag-postpone ita launching or reopening ito Dumaguete Port ko 18 ay bangod ko request na it's Starlight. Bukod dat dahil nga may mga tao nga nagpa-postpone.
2: No. Wala.
0: Okay.
2: Mismo kay Stuart na aton ro management Starlight ro general manager at mismo ra tong kay Stuart ya. And I think na-inform ako, I think na sure surya masabihin ka ni Governor Nobit sila sa airport man. So parang na-discuss sa atayan. But personally, ay nag-story ako kami ni GM nga doon nga na is because abay, mo mo gina-expect ang mga kagaklan doon taga Dumaguete nga may
0: actually may may nagpakumpra utang ani may nag may nagpamakaw ta ay thinking ko 18 yung pisagon agro hindi galing di oran nangin baka ito excited eh
2: excited ang mga ko dyan eh paano ako lang kita mo mapuhuyat ang mga kita ka lang kung mga rayan ano sir tuloy tama na ron. We have a commitment sa province of Aklan kay Governor na madayon tarato niya nga ano, biyahe na.
0: Ay!
2: Di namang gusto man. Yeah, di man namang gusto, abi man, na ma-deploy kamit barko tapos ay ano ba, magkaroon problema man. We want a vessel na kung baga sa mid-prepare kita yung mga biyahe. Because gusto namon nga barko nga ron, una na talaga biyahe, Dumaguete, Batangas, route nga biyahe.
0: So, dedicated ha? Dedicated kita mo sa Dumaguete Port?
2: Dedicated kita mo. Hey, ako di ka na gini-explain yan eh. Kung baka makong pwede yan, just to meet the deadline or meet the information sa September 18 na ako na eh. Baka pwede mo makong gamitin do, ay mong barko ngayon sa Roa City, ay hindi man na maakib naman nakakong do. Ibang mga probinsya, lalo man na ro sa ano nga ba, sa Roa, sa Bonmag, ano masanday, di man na pwede. Kasi may andam at yung market o naroon sa Roa City. May andaro niya mga market, meaning may andat ang mga suki ro niya na mga panakayon. So, di sabihin, kung imo man ang ano, sabon, mapuno o rin sa aklan, tapos ay din sa namasak, ay saan naman apiktado. So, we don't want that. Gusto naman, do barko, ya dedicated iya, so tanan yung mga panakayon, itaklan, ano man yung produkto ron, yung pwede matransport pa Manila, ay pwede siya naman accommodate. Bira na nga.
0: Nga ni, klaro makaroon, sir, ni Ben, additional yata nga biyahe, ita Starlight, additional nga rota, bukong tayo mawit decongestion it katiklan GD port dumatabo for the meantime, ha?
2: Well, ro pinaka ano di ka ro pinaka objective kita why butang kita eh. Sabi lo kami sa reason man adi doon nga di to be congest traffic o nasa ano, at the same time the safety. So that's why sabi lo ko sa mga factor ba naman that's why we had to put up nga barko yung operation para unang tanong karoon eh we experience yung siguro man natin do pagbiyayo na nga ron niya lalo sa gabi kung maabong siya kaya medyo driver traffic and the same time medyo not safe man sa mga murag kong siya kaya especially kung overloaded imaw ay doon yun makakaroon apekto man. So kasama ron sa tawag natin.
0: Pero sa makaroon, ay wata kita changes sa katiklan, wata tat ginabawas nga mga barko, bati cargo, sa makaroon ha, sa makaroon.
2: Yes. So, sa makaroon, kasi iwa pa natin matanaw kung ano magiging outcome, no? In our operations in the market. Well, but we already, ginatanaw natin doon nga in the future man ay makaroon man init na ang natawag at changes doon sa deployment at mga tao or sa pagsakay tao. Kung libawa, kita yung sa eastern side ay gusto na tumapa Manila. So, of course, mabawasan gin man do magiging ano it operation ito siguro mga 20-30% pa naman doon but of course they will focus sa Boracay operation mga pasahero galing sa Batang Manila going to Boracay at wanda ng sakyan di si manyaron sa atong ano magiging set up nato so ay mabimakit yas sa dumagit tira eh eastern side going to Iloilo para di ka umagayo no at makikita man yas sa eastern side ay anytime pwede yung kita magsakay mas malapit kita kung mag-alto sa New Washington and then pasakay pa Manila via Batangas so doon yun ang masiro taga Sapian, Ibisan, Roa City, Iloilo mas convenient naman kanda although may anda man ito pero well ngayon scheduling of operation malang karoon matanaw nato so we will talaw man nato karoon do magiging sitwasyon no? In the future but natanaw din nato very positive naman kita nga daya ang operation ay maging mananira at advantage no sa ato nga mga umuyo sa Provincial Aklan especially sa eastern side so doon ato nakikita nga although medyo ano kita sa ato nga economy but lang sa milog na makabus makita at negosyo at mga ibang tao nga pwede yung transport going to Manila ang magbakamasad sa Manila dalawang milya sa ato sa Aklan so,
0: pero port ba makaroon? Rodomagit port, pwede matanga magpa-dungkat barko?
2: Yes, even cargos. They are already...
0: May ako nabing barko nga manog-abot eh, next week.
2: Ay, good.
0: Diya pa dung mapadungkakot barko next week eh. So, base sa bon... Base kung di, sabon ako makapadungka, ba?
2: Hindi.
0: May delivery ako eh.
2: Pero, iba't alat roro nga dungkaan, roro nga may rampat imaw. While yung mga cargos yung mga barko may karga, mga whatever cargos, ay gandukot ay maroon sa pier. So, may anak ang space doon. So, hindi kagaya sa atong Katiklan Jetty Port, more on ano gata imaw, more on Roro in Katiklan. Pero yes, dumagit abe, duwal yun. Pwedeng cargos, pwedeng Roro. Okay. Then may rampaw sa makaroon Roro nga rin. So, ini investment o ini businessman niya pwedeng magpadayat mga kargamito, cemento, whatever na magtungka, di allow it kasi may anang matangal location.
0: Oh, ganyan, what that problema sa PPA kay malati mo gakuan? Di ba? Sa gagaong katimo sa PPA matay.
2: Yes, yes. Oh.
0: Kung sa buong di ba kadungka kung nga barko next week, maabot tabi ang barko next week, kag ba sila kadungka sa buong?
2: What problema sa upside ka lang it na tawag na request ang may maabot kay doon yung malaro siya may ma-apply ka kadaga mo sa that information about the vessel ano ro karga ay gina-compute na yung mantaron ko pilari mo ba kayo sa arastri whatever
0: okay.
2: So doon yung malaro siya after ron ka-inform mo lang kasi waman i-traffic makaroon so big sabihin you can accommodate
0: Okay. Now, ay, gusto mo mag-clarify, sir, ha? Connected ba sa province or sa PPA si... May nambay ba si Mr. Dudoy Martires?
2: Negative.
0: Uwa. Okay, so bukod na mo connected sa PPA or sa province, ha? Pag-abot sa port operation?
2: Awa mo ako, nakasayit ito. Si Dudoy, in fairness, kasuporta mo kayo maroon dahil gusto mo niya na nga mag-umpisa una dahil siyempre baka namang banwa nga batan ka ron. Saan ang pumuyo mag-adona sa pagsakay pa Manila, whatever. Pero ay doon din lang gaano man ang katong gabulig, asis, ano mga pamilya, biyuna sa paligid itir nga ron. So doon man lang ron, anong doon doon, connected wa man, imaw. Huwag ko kakasayad ito mga kadoon yan. Pero, in fairness,
0: kahapon na ba, kahapon na ba, nakabatea ba ako ta, istorya nga, naghambal ko no si Dudoy nga, ipakansel na, pero, gadong kang barko sa Dubagit po, nakibot ako kung saan mo connected, kung sa province o sa PPA, kung nga pakansel ka eh.
2: Patawag mo kang Dudoy, karoon kong may yan.
0: O base kayo na nga yung balag? Amigo mo lang. Base kayo na nga yung balag, Mawa?
2: Talaga
0: joke mo lang.
2: Ano to na, so far, no, so good nga, okay. Ano, waman kita at nakita information nga, gila pa pong Dudoy yun. Welcome nga ni Ron eh. Welcome nga ni Dudoy nga pag-abot yung barko. Tapos si Aton niya,
0: I-cancel?
2: Huwag makita trason ka pa ipundo eh. Ano talay? Para aras na pong umuyo. Ang mga niron si gobyerno, like, hot possible kayo. Aba ni Gobe, dapat ma-umpisa ang kita. Gumatanaon natin at least. Ma-assist man natin kung ano rin maging flow it, ekonomiya it, itong probinsya takla, no? Agaroon nga nila na gusto nga.
0: Ay...
2: ma-umpisa niya tara. May trabaho ba?
0: Kundi ba kung ka dungkang barko na sa Dumagit, iya kung mag-aong kay Mayor Simonet sa Kwan. Sa poblasyon ni Washington, eh, pwede man ka pa doon kayo at cargo.
2: Okay yun para dumagit yun anytime pwede. Basta as long nga may request na ron.
0: Okay.
2: Ito yung man natin karo head yung mati PPA nga. Pwede yung sandaro nga mag-baton at mga cargos.
0: Okay.
2: So, andam lang kapipara niya, raro-roro nga rin. Siyempre, that is another, for how many years sabi nga wakit, ito operation sa passengers, no? Ay doon yung doon niya. Preparasyon mga nila. Preparasyon ni tanda nga terminal, mga bangko, mga tinangan una. So doon yung binapreparahan. Pero when it comes to cargos ng gabo, kung ano problema, may mga gamit pata sa daro niya pwede nga, no?
0: Okay.
2: At least bata.
0: So, Alegria Port. Do Alegria Port, sinuro kwan ka ra? Sinuro ka manage at Alegria Port?
2: That is under Philippine Ports Authority ng Gapon. Yeah. Part on it, Philippine Ports Authority.
0: Okay, masa nagka-problema man nga nero kwando mga barko nga nagadungka sa Alegria Port, masa may reclamation or ano nga project una nga ro buhangin, ito pinilak sa tunga.
2: Wata pag ipabinit
0: Dubagas, ito ta sa tunga nga ninagnabaw ta ito.
2: Well, kung yung matandaan, kung babasa mo before, I think last year, nagpundor o PPA it 780 million ata. Pero purpose is cruise port. Mga ganun nakibot makita ka ron.
0: Ay, may sa katiklan.
2: Ito, may atom, may katiklan yon. So, I don't know, pero, well, ang daw tayo sa Philippine Ports Authority, di makita ka ron makatao it, kuminto, no? But, probably sa tayo, we will focus in Katiklan Jetty Port for cross port kasi doon yung gateway to Boracay and the same time ay that is the ideal sa atong cross dresser ang dang biyahe at yung diretso Boracay so yung mo marketing karon ay madali kanin mo yan naroon so I don't think now pero mga nil siguro sa may under the portion na karon nga parang reclamation ata sa Buruanga no obrang nanda nga parang cross port but I don't know kung ano maging setup nanda una siguro wama kita ka side call pa no Wapama terminal, I think wapama terminal doon eh.
0: Okay.
2: Puro ano malang bird, pier malang man.
0: Hopefully, hindi yun ma...
2: Preparation nanda.
0: Hopefully, sa araw lumagit, hindi yun ma-postpone it uman. Diretso na baga sa October nga ra?
2: Yes, araw do, ano kaso na ito, Starlight. So, month of October do yun. Basta hindi, bago mag, harang na tawag, adlaw, ito mga patay, maka-opisa ang sanda.
0: May kapangutan na iya, may chance sa baga nga makadungka sa Dumagit Port doon sangka cruise ship?
2: Negative. negative. Di kaso do cruise ship una. Pwede sa pwede buko na cruise ship expedition.
0: Ah okay. Ah masyado mabaho eh. Sagyad gid karon sigurado gid ako sagyad.
2: Road drop a bit barko it cruise ship una sa 10 eh. 10 meters 8 to 10. Di na kaya ron, di na pwede. Tapos ay ano problema.
0: Agmaalin man natin, agmaalin man una ro cruise ship. Maalin una ro cruise ship.
2: Pwede, una na ito ang karon, may expedition niya na, mga 200
0: capacity. Capacity, okay.
2: Na mag-explore, mag-explore yung mauna sa area nga ron, hanggang Rojas, Malikalibo, expedition type. Kaya lang, ano ito may offer, kung may expedition.
0: Huwamat gina-offer do batan. O, ni Washington, ano may offer ni Washington?
2: Actually, kabuhan sa mga expedition, sabi nga ron, mga high-end ron, most likely ron, na karon nga gusto activities, wala nga ron ay, mga environmental ba nga like mga mangrove or pwedeng anong mga pwedeng mo may offer kanda nga pwede talaga nanda nga
0: mga bukid
2: sa andang lugar
0: mga bukid mga environmental kwa ni Beron eh
2: yes
0: mga Nabas so, Ibahay Nabas do yun ta Ibahay Nabas tangalan pwede
2: actually by next year Ibahay mangrove may na utaron nakaset ko tayo mauhay mga neron nga mag-reportunate pa kita kay Mayor Miguel para ngayon na expedition team grupo nga gato nga just to ano lang dahil in-offer yun it provincial government to sa sa Shorex nato para may benta o mga nga in-obra natin karon ay as much possible tanan niya yes, sa western side na malapit sa Boracay ay maano ro mga tourist destination yung pwede natin may offer sa mga cruise pa passengers no especially sa mga expedition nila and then by itong November 23-24 no overnight na barko ayron malibot kita sunda noon magkaroon it na tawag na mainland nga activity sunda
0: sa Boracay
2: stay overnight in the island sa... Boracay yes by November
0: haman it hindi ta makadungkar ang cruise ship sa Katiklan
2: well una hindi siya intended for the cruise ship atong Pyrmistan matagod mababaw
0: why
2: mo ma-design so may na tagar project to aton na DOTR, no? Among yan doon, gina, ano mo natin ang preparation?
0: 300, no? pilang initial ka na pondo? 300 million?
2: 300 million and then 810 million.
0: 810 million so, do, okay.
2: Nag-umpis na makalong naro, ano, got pressure siya da para makastart siya.
0: May, so, ano pa ba, may role ka pa ba sa Kwan? May imo pang papel sa Katiklan GT Port?
2: Oh, well, man, yan mo lang kita sa cruise operation.
0: Sa cruise ship ka ta? Abo abi nga abo kita nga kuan eh. Ako personal ha. Abo kita ang nakikita nga wa uta dapat yun ang ayuson eh. Nasa Katigan GT Port.
2: Well may ano man sir.
0: Bisan dong comfort room ha. Bisan dong comfort room.
2: Ay sige na sir. Actually, may preparation yung karo provincial government once yung ma-establish yung rato niya reclamation no. Submitting and then the province will mag-umpisa man karo terminal yung dayon. So, roon na sa GT Port, matatransfer na sa reclamation. Roon roplano.
0: Eh, Daiwon ka. Nangawat ako dahil, Daiwon ka manage it, kwan eh, katika GT Port, pigado gihapon, may port administrator, may consultant administrator pa.
2: Hindi, ano lang yun, matter of time na lang yan. Madali na lang yan, matter of time na lang.
0: Okay.
2: Kasi, gina-set up na ito talang doon, kasi, inatanong kasi, kumbaga sa ano, as much possible ganit ginahob na nato daron nga maboro cruise ship agad maka dugang pa imaw it income sa ato niya operation na doon niya nero niya kailangan mapadasig man doon so noon doon in place man tanam yung budget man so hopefully I'm praying in place man tanam alam nga mga ginahob na nato na sa Katiklan area
0: ay opo. Mas kapin pa kung na after 2028 ay ikaw ang chairman at committee on transportation and tourism, may mapa-inquiry kita kung di tanan maayos nun. Mapa-legislative inquiry kita. Sir, Espeña, Ben, thank you, sir. Thank you, sir.
2: Thank you, sir. Thank you, sir. Sa time kita, at least makatawag information. Basta anytime, sir, makatawag at information once nga mabuong kita itang solid aga ano niya information regarding sa operation dumagit, we will inform the public. Ano na, i-assure man natin that. Thank you, good.
0: Thank you, good sir. Salamat.
2: More power. More power.
0: Likewise.
2: Morning.
0: Si Mr. Nieben Makirang, future nga is pemember Itaclan sa 2nd District.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning, Gili, kay Berto Tan. About sa case ni Pitix ni Akal, ginapapalo up ko nga ni, mapabat update kita kay Juan, katodong Shine. Kung nanonong status ita, kaso, sarayang pagka, disgrasya ka pagkamatay ni Pitix Akal, ginapacheck ta sa tangalan PNP, dong kaso, arong estado ta kaso. Nagapakutanay mo kung si General Arnold Argente, yas Aklan, hindi. Si ang pag-intindi abi, Mr. Bosing Berto Tan, si General, Major General, Major General na siya eh. Si Police Major General, dati natin nga Chief Itkalibo ha. Dati nga Chief Police Itkalibo BNP. Aklanon gid. Si dating Major, magkaroon ay Police Major General yuta. Inilang Major. Major General na siya ngayon. Arnold Argente, nga sang kabugado man. Abugado pa. Haimaro nga Chief ita Intelligence Division at PNP National. Hindi po sa Aklan. PNP National. Pero yes, siguro mo nagpamasyar. Dahil nga si General Argente, ginpasidunggan. Ginpasidunggan itatong nga kalibusan ko ng bayan bago niya ni nga na-promote imaw bilang hipi at Intelligence Department at PNP National. So, nagpasarong SB Kalibot Resolution nga gina panginbulahan gid, nagira congratulate gid si Major General Argente. Sana nga panibag-o na naman nga accomplishment aga dungog ita kalibuno nagakanon nga ratong kasimanwa hipi ita Intelligence Division ita mismo nga Philippine National Police National Headquarters.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Paalin ma-develop ng reclamation sa GT Port ay San Miguel do Gabrat Hotel na-develop iba matar San Miguel. Arbi, yata sa pihak eh. Yata sa pihak pagtot at sambiray. Iya mataro sa pihak. Right side mataro anay ta probinsya nga gin reclaim. Gadi karon ibutang dong cross ship port nga almost oro gaabot-abot siguro mga sobra 1 billion gid eh. 300 plus 800 plus million. So mga 1.1 or 1.2 billion ng budget karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kay Engineer Cesar Gomez Tayco. Engineer, God bless you always. Mano na sa inyo, Buswang. Madam Gladys de la Cruz sa Samar. Hindi ko magets sa Ruimo nga kwan. Hindi ko magets sa Madam Gladys Ruimo nga mensahe. Paki-clarify anay kay Gladys de la Cruz Samar. Hindi ko gid magits mo nga misis ko ano imong butang bangon eh. Paki-clarify anay ha. Kay Mamila Rupino de Gaspe, happy monitoring it. Kay Vince Cristobal, pa-shout out sa mga taga Tabon sa Banwa Itabatan. Kay Randy Ran Santisas nga nagapamati katon makaron. Thank you gid. Alas 9:17 Banwa. Oras sa Pilipinas, lisoan ni kita sa pihak dong, dali lang dong. Where na? Kasi may malipatan kita eh. Ah, ra. Kay Nini Landa, happy birthday today kay Marcia Sapanta Niegos. Ngayon birthday, more birthdays to come and always good health. Talagang kay Nini Landa, Sir Batos de la Cruz, Duelti o Gridjet. May hatol yun ba kay Ingalin? Gin-revoke na po. Kung gin-suspended it 90 days, doon na lisensya, pending ng investigation. Hindi manabi nga, automatically, hay, imot ang i-revoke without the due process. Natural ga-investiga ka. Agwal na ga-investiga, hay, gin-suspended 90 days. Pero rong LTO, nagpaguwa na it order. Si LTO Chief Attorney Guduspan, nga revoke na po. Revoke na rong lisensya ni Ingalin. Okay? Ang kanyang license gin-revoke it Land Transportation Office Regional Office 6.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Alas 9.18, atod ginyo, Tanduay Light, ganang mic kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, ganang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan kumod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at daod lang kumod wal ako at power baga nga rasa ako nga was medyo lakang gulay.
2: Bypass Drugstore, Poblasyon, Numan, Siaklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numan, Siaklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market.
0: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
8: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash shali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon.
25: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
26: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Eh, paano ray ang oras aton? Ato nagid hawa-hawa na mensahe wa. Good morning pabati sa pamilya Barrios sa Silaser na Agpuis ba. Thank you gid pamilya Barrios sa Nakalyomer Barrios sa Silaser na. Ag kay nung Loret ag nang Susan Barrios sa Puis, New Washington.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Ganilang. Okay. Alas 4 daw, totoo Jisrael, katulong Jisrael. Alas 4 na lang daw, hindi 2 p.m. 4 p.m. daw doon press conference. Good morning kay Judge Newbody Marin. Good morning, Jet. Ang cruise ship, bago makadungka sa Kadiklan, damo pang structures ang dapat obrahon. Mga buildings for immigration. Tama doon, Judge. Pre-departure area with capacity of at least 1,000 packs, wrong dip, ag area of docking, etc. Mabuhay pa madin dyan. Actually, may pundugon pero wa pangani. It sigurado kung hinunugin maumpisahan doong construction it cruise ship port sa Katiklan. Oh, pero may pundo na. 300 plus 810 million yata. So, sobra 1 billion ng pundo para sa construction it Katiklan cruise ship port. Pero abo pa nga component nga dapat i-comply karon assuming nga matapos dong port na comply tanan do mga requirements halimbawa okay rong dagom gin survey okay rong dagom abo pa nga mga component nga dapat i-comply pa aton nga probinsya before gid makaumpisa ag maka-operate dong cross ship port. So i-comply mata aton nga probinsya ron pero hindi po masyadong madali dong operate ita sang cross ship port.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Pa-shout out kay Madam Faith De La Cruz nga una sa RS Store sa Bulwang naman siya. Always nga naga pinamati sa radyo todo ag happy blessed Monday sa tanan. From RB Villares. Good morning gid sa mga taga Bulwang naman siya.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Okay. Eh, inaga eh. Kung agang-agang makaron, inaga na itong sentensyahan. Alas 9.31 na banwa oras sa Pilipinas, agang-agang nagidabi. Raw update development kung mga insidente-aksidente. Nga nagkinatabo sa Binog nga Aklan sa nagtariwan nga 24 oras, bantayan si Manamon nga mga news and public affairs program. Nangin ka partner sa Dignigal sa Engineer Dingdong Rubizo. Sangagan kong Binog nga Foresight Radio Tulo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na ni kanyo temporaryo. It mainit mahida ito nagmahilwayon nga gahon. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Pasaway sa tunan. Todo. May resbat na. Radyo, radyo, todo. Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang... ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
7: Sorihan daw sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system
8: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, kun ana ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka labuay ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakats,
8: magabuti ka. At ang subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo

0: ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. Mm. So, ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no? Ang D3 bio, amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's plus, why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP, immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas,
3: mangabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Ang dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na dito sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga

0: unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: In short, sir boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Cool.
1: Kasi may araiban, pariyo lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: So, sa hormones na to, di ba si ang isa, taas siya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige yun lang nilang pag-tumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipikto sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Uy, mare, kagwapa, gilugi ka makarona. Ikutin mo man abiro imo sikreto kapon.
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off, and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
9: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
10: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isa ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-out. So meaning pa, kamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, na isa espiho. Sa aton mga tagpala mate, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurid not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na ito magtulok na si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga na aton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gati. Manong Tong?
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
7: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid, Sir Boys, ang adlaw mo, ining grabe kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kong GTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da, gagaras. Andi nang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
7: kulong?
9: Eh.
7: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
7: Napitoan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito DTX 500 Sir Boy
7: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Dasi mag-ayo.
10: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton cellula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
7: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Di, amuna na, pari Richard, thank you, sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts. No?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
7: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: akong babae.
7: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
7: Hindi man ang.
9: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
7: Nag-text na ganyo.
9: Sige ah, daw mahamot to sang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
7: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba.
7: Mm-hmm.
9: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
7: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
7: mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imong stomach, ang imong chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imong chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-utot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan. It's the gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan. It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
7: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
7: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasudo, gasulod. Sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
7: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
7: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
7: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bayo as a topical solution? Ining unod sa D3 Bayo may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bayo, wa kasi sa katinlong nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
7: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madamo gigi, salamat sa inyo padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
7: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat indi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
13: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Retsa 21 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre taong 2026.
0: Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, dengue cases sa Aklan sumampa na sa 1,020. Tatlo patay.
0: Todo Balita.
2: Samantala, 63 na bagong kaso ng dengue na itala sa Aklan sa loob ng isang linggo.
0: Todo Balita.
1: At lisensya ni Ingaling ipinarekomendang bawiin ng permanente sa kaso ni Pitix Aklan.
0: Todo Balita.
2: At Kalibo SB member de la Cruz iminungkahi ang hiwalaya na ordinansa para i-regulate ang operasyon ng mga ambulant vendors.
0: Todo Balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, illegal na droga na recover sa Putotan District Jail matapos umanong itago sa Biblia.
0: Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, 198 na wanted persons sa Timbog sa Western Visayas sa loob ng 15 araw.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, ombudsman nagsampa ng kaso laban sa Pamilya Villara kaugnay ng Prime Water Joint Ventures.
0: Todo Balita.
2: Samantala, banning period para sa November 2026 BSKE nagsimula na ayon na sa COMELEC.
0: Todo Balita.
1: Samantala, dark web at depression tinitingnang dahilan sa pamamaril sa South Cotabato.
0: Todo Balita.
2: At ama ng suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato, empleyado ng DepEd at nagtuturo ng child safety.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balita international, Houthi rebels umatake sa Saudi Arabia.
0: Todo Balita.
2: Samantala, 2 nasawi sa drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
0: Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, Asian Games 2026, posibleng ma-delay dahil sa bagyo.
0: Todo Balita.
2: At para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista Bella Padilla at Martin Tan na umamin na sa kanilang relasyon.
0: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, VAT sa system loss charge posibleng mawala sa November bill.
0: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, 32 na kaso ng leptospirosis na itala sa Ilocos Norte.
0: Todo Balita.
1: Alos 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Umabot na sa 1,020 ang kabuang kaso ng dengue sa Aklan mula Enero 1 hanggang Setyembre 12 sa taong kasalukuyan. Batay sa pinakahuling dengue bulletin ng Provincial Health Office, pinakamaraming kaso ang naitala sa bayan ng Kalibo na may 152, sinundan ng bayan ng Malinaw na may 125 at bayan ng Numancia na may 115. Kabilang pa sa mga bayan na may mataas na bilang ng kaso, ang bayan ng Banga na may 83, Malay na 74, Nabas na 62, Ibahay na 60, at bayan ng Libacaw na may 58. Sa nasabing bilang, Tatlo na ang naitalang nasawi dahil sa nasabing sakit. Inigayat naman ang publiko na panatilihing malinis.

0: naman siya. May tatlong bagong kaso naman sa Lezo, tig-dalawa sa Madalag, Malay at Tangalan, habang tig-iisa sa Balete, Batan, Buruanga, Ibahay, Makato at New Washington. Samantala, patuloy na minomonitor ng mga health authorities ang mga lugar na may cluster ng dengue cases upang agad na matukoy at matugunan ang pagdami ng mga kaso.
1: Todo balita. Sa iba pang detalyeng lugar, inirekomenda ng Land Transportation Office Region 6 ang permanenteng pagbawi ng lisensya ni Maynard Ingaling matapos siyang mapatunayang administratively liable sa reckless driving kaugnay ng fatal crash na ikinamatay ng motor vlogger na si Gerald Carriel Roldan o mas kilalang si Pitix Aquiana. Sa resolusyong may petsang Setyembre 18, inirekomenda ng LTO 6 Regional Director Attorney Godicio P. Guidospan II ang perpetual revocation ng lisensya ni Ingaling kasama ang kaukulang multa sa ilalim ng Joint Administrative Order number 2014-01. Naganap ang aksidente noong Agosto 30 sa Barangay Podyo, Tangalan, Aklan. Patay sa investigasyon, pumasok mano si Ingaling sa linya ni Roldan habang nag-overtake o nag-counterflow na nauwi sa banggaan ng kanilang mga motorsiklo. Patay sa CCTV footage, police report at mga sinumpaang salaysay, sinabi ng LTO 6 na may sapat na substantial evidence upang mapanagot si Ingaling sa reckless driving. Nauna nang isinilalim si Ingaling sa 90 days na preventive suspension. Samantala, ang permanenteng pagbawi ng lisensya ay rekomendasyon pa lamang at hindi pa pinal na revocation.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang detalye balita ang lokal, iminungkahi ni Kalibo Sangguni ang Bayan Member Attorney Christine de la Cruz ang hiwalay na ordinansa para i-regulate ang operasyon ng mga ambulansya, sidewalk, mobile at pushcart vendors sa bayan ng Kalibo. Ayon kay de la Cruz, hindi nasaklaw ng naipasa ng ordinansa para sa no intercourses ang mga ambulance vendor dahil may iba itong itinakdang qualification. Sa ilalim ng Nano Enterprises Ordinance, kabilang sa criteria ang maximum na 30,000 pesos na capital at 350,000 pesos annual gross sales na pangunahing nakatuon sa mga solo premier at maliliit na negosyo. Samantala, sinabi ni De La Cruz na marami umanong ambulance vendors sa Kalibo ang kabilang sa informal sector at maaaring walang business sa registration, mayor's permit, DDI registration at health certificate. Dahil dito, nais niyang magkaroon ng hiwalay na regulasyon upang maging maayos ang operasyon ng mga ambulance vendor at matulungan silang makapasok sa formal economy. Nilinaw naman niya na hindi layunin ng panukala na pagbawalan ng mga vendor na maghanap buhay. Sa halip, nais umanong matiyak ang maayos na operasyon at pagsunod sa health and safety requirements, lalo na ng mga nagtitinda ng pagkain.
2: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
1: Na-recover ang illegal na droga sa loob ng Pototan District Jail sa Barangay Naga, Pototan, Iloilo. Tapos umanong itago ang mga ito sa loob ng isang Biblia patay sa kumpirmasyon ng BJMP 6. Na-discovery ang kontrabando sa isinagawang operasyon na Greyhound ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa naturang pasilidad. Kasunod ang operasyon, isinailalim sa drug testing ang mga persons deprived of liberty sa kulungan. Ayon sa BJMP, wala sa mga sumailalim sa pagsusuri ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad kung paano nakalusot ang kontrabando sa loob ng pasilidad.
2: Todo balita.
0: Umabot naman sa 198 wanted persons ang naaresto ng mga pulis sa Western Visayas mula September 1 hanggang 15, kabilang ang 10 individual na nakalista bilang regional most wanted persons. Pinakamaraming naitalang aresto ang Iloilo Police Provincial Office na may 100, habang 31 naman ang naitala ng Iloilo City Police Office. Sumunod ang Capiz PPO na may 21, Aglan PPO na may 20, at Antique PPO na may 10. Tiga-anim naman ang naitala ng Guimaras PPO at Regional Mobile Force Battalion 6. Ayon kay PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Pituanyo, resulta ang mga pag-aresto sa pinaigting na operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons sa Western Visayas.

0: kanilang pagtutukan sa pagdugi sa mga individual na may umiral na warrant of arrest.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national.
2: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng Criminal and Administrative Complaints laban sa magkakapatid na sina Senator Mark Villar, Senator Camille Villar at Manuel Paulo Villar. Yun din kina Manny Villar at Cynthia Villar at ilang opisyal ng Prime Water. Kaugnay ito ng mga joint venture agreement ng Prime Water sa tatlong local water districts na sinasabing nagkaroon umano ng mga irregularidad na nakaapekto sa operasyon at paghahatid ng serbisyo sa mga water district. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang dalawang counts ng graft laban sa mga respondents. Batay sa reklamo, inaalam ng ombudsman ang mga umano'y paglabag na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga kasunduan. Isa sa ilalim naman sa preliminary investigation ng kaso kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit at sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanila.
1: Todo national.
0: Samantala, nagsimula na ang ilang banning period kaugnay ng nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026. Ayon sa Commission on Elections, kabilang dito ang pagbabawal simula September 18 sa release at disbursement ng pondo para sa social welfare services at ilang housing-related projects. Ipinagbawal din ang appointment o hiring ng bagong empleyado, paglikha ng bagong posisyon, promotion at salary increases. Maaari namang humingi ng exemption sa COMELEC ang mga concerned government agency o local government unit kung kinakailangan para maipagpatuloy ang kanilang mga social services, proyekto at iba pang personal actions. Samantala, kung tuloy ang ma-postpone ng BSKE, maaari ring i-reset o baguhin ang mga itinakdang banning period at iba pang election timelines. Ang COMELEC ay susunod sa namang magiging kautosan na naaayos sa election law o sa proseso ng pamahalaan.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, sinabi naman ni Department of the Interior ng Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na exposed umano sa dark web at may depresyon ang minor de edad na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Remulla, kabilang umano ito sa mga tinitingnang dahilan sa insidente kung saan dalawang estudyante ang nasawi at tinatayang walo ang nasugatan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ipinaliwanag ni Remulla na may mga online platform at site na maaaring gamitin upang manghikayat o mag-impluensya sa mga kabataan na gumawa ng krimen. Binanggit din niya ang mas madaling access ng mga minor de edad sa social media bilang isa sa mga problemang kailangang tugunan. Well, dito, nakikipag-ugnayan naman o ang DILG sa Department of Information and Communication Technology para pag-aralan ang mga hakbang na maaaring makapaglimita sa access ng mga minor de edad sa mapanganib na online content at mapalayo sila sa mga masasamang impluensya. Nananawagan din si Remulla sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at alamin ang kanilang mga ginagawa at pakikipag-ugnayan online.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, empleyado ng Department of Education at nagtuturo umano ng child safety sa General Santos City ang ama ng 16-anyos na grade 9 student na itinuturing suspect sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong September 18. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, pagmamayari umano ng ama ng menor de edad ang baril na ginamit sa insidente kung saan may mga nasawi at nasugatan kabilang ang suspect. Sinabi ng alkalde na nakatago umano sa volta ng ama ang baril ngunit sinira ito ng suspect at kinuha ang armas sa bago dinala sa paaralana at ginamit sa pamamaril. Batay naman sa impormasyong ibinahagi ng advisor ng estudyante, plano umano ng ina nito na ipasa ilalim siya sa psychiatric examination dahil sa napansing pagbabago o hindi magandang asala. Binanggit din ni Palencia na kabilang sa mga tinitingnang posibleng dahilan ang mababang grado ng suspect na 76. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong pangyayari at iba pang posibleng dahilan sa likod ng pamamaril.
1: Todo national.
2: Sa iba pang balita, maglalagay ang Bureau of Immigration or BI ng body-worn cameras para sa mga personnel nitong nakatalaga sa mga paliparan sa buong bansa pagsapit ng buwan na Oktubre. Ang KPI Commissioner Joel Anthony Aviado, may voice recording capability ang mga gagamiting body camera at layunin itong mapalakas ang accountability, transparency at monitoring sa mga immigration personnel. Kasunod ito ng investigasyon sa insidente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 noong Setyembre 12 kung saan may pasaherong umano'y posibleng biktima ng human trafficking at illegal recruitment na muntik umanong mapaalis sa bansa. 3 PI personnel ang iniimbestigahan kaugnay ng insidente. Isang job order employee ang itinanggal sa trabaho habang 2 iba pa, kabilang ang isang naaresto ng National Bureau of Investigation, ang inalis muna sa kanilang airport assignments. Patuloy ding sinusuri ng PI kung may iba pang airport personnel na posibleng sangkot o may nalalaman tungkol sa nangyaring insidente.
0: National. Pag-aaralan naman ng Philippine National Police sa mga security measures na ginagamit sa ibang bansa para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan sa Pilipinas, kabilang ang posibleng pagbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang gadgets. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa ang kanilang tanggapan na makibahagi sa Joint School Safety Task Force na minungkahi ng Department of Education para magsagawa ng security audit sa mga paaralan. Sinabi ni Nartates na maaaring maging force multiplier sa mga barangay tanod sa seguridad ng tinatayang 49,000 na pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Bahagi rin ng pag-aaral ang ng PNP ang mga security measure na tinalakay sa ASEAN-NAPOL conference na ginanap sa Pilipinas noong Hulyo. Ito ay kasunod ng gun attack sa isang paaralan sa Tacloban City noong July 22 na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon pa kay Nartates na pag-uusapan kasama ng DepEd at Department of the Interior and Local Government ang mga posibleng hakbang kapag na-activate na ang task force.
1: Todo National.
2: Ano 11:53 na atlipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Inangkin ng Houthi rebels sa Yemen ang isinagawang ballistic missile, cruise missile at drone attack laban sa Saudi Arabia. Ayon kay Houthi military spokesman Yahya Al-Saraya, naging matagumpay ang naturang pag-atake na isinagawa umano bilang pagganti sa naunang pag-atake ng Saudi Arabia. Dahil sa insidente, naantala ang ilang flights sa lugar. Samantala, patuloy na minomonitor ang sitwasyon kasunod ng naturang pag-atake.
1: Todo International.
0: Dagdag pang detalye balitang international, 2 tao ang nasawi at napinsala ang bahagi ng isang oil refinery matapos ang malawakang drone attack ng Ukraine sa Moscow region na Russia. Ayon kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin, mahigit 1,600 drone ang napabagsak ng Russia mula Sabado, kabilang ang 450 na patungo umano sa Moscow. Dahil sa pag-atake, napinsala ang ilang gusali at kabahayan at inilikas ang humigit kumulong 400 na residente sa Ramenskoy na district. Iginit naman ng Moscow authorities na layunin umano ng Ukraine na maantala ang parliamentary election sa Russia, ngunit hindi ito nagtagumpay. Naganap ang pag-atake sa gitna ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo umano ang Russia at Ukraine na itigil ang pag-target sa energy infrastructure ng isa't isa.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports.
1: Balitang sports.
2: Mahigpit na binabantayan ng mga organizers ng 2026 Asian Games sa Aichi Prefecture, Japan, ang paparating na bagyo na posibleng makaapekto sa biyahe at transportasyon ng mga atleta at opisyal. Ayon sa ulat, pagkaman maayos ang sitwasyon sa pagbubukas ng torneo, pinag-iingat ang mga delegasyon sa posibleng pagkaantala o pagkansila ng biyahe ng mga tren at bullet train dahil sa malakas na ulan at hangin. Sa kabila nito, inaasahan ang suporta ng Filipino community sa Japan para sa tinatayang 11,000 na atleta mula sa 45 na bansa, kabilang sina Carlos Yulo, Alex Yala, AJ Obiena, Eldro Yulo at Eldrin Ando. Iniyak naman ng mga samang Pilipino sa Japan ang kanilang suporta sa pambansang delegasyon. Katuwang ang Philippine Consulate sa Nagoya, Japan, sa mga aktibidad na para sa mga atletang Pinoy at kanilang mga taga-suporta.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, umamin na si actress na si Bella Padilla. Umamin na si actress Bella Padilla at tech entrepreneur at CEO na si Martin Tan na 8 buwan na silang magkarelasyon. Inamin nito ng dalawa matapos silang makitang magkasama habang namimili sa Legazpi Sunday Market sa Makati City. Nang tanungin kung magkarelasyon sila, walang pag-aalinlangan sumagot sa Bella ng yes. Ayon naman kay Martina, nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend. Pareho rin silang mahilig sa pelikula na naging dahilan para agad silang mag-click. Ibinahagi rin nila ang kanilang sweet gestures sa isa't isa kung saan mahilig si Martin na magplano ng surprise sa beach trips para kay Bella. Habang si Bella naman, inigiiwan ang maliliit na notes sa bag ni Martina. Marami naman ang kinilig sa bagong relasyon ni Bella Padilla.
1: Todo Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo Balita. Todo Balita.
2: Posibleng bumaba ang electricity bill ng mga consumer sa Nobyembre matapos alisin ang 12% VAT sa allowable system loss charges ng mga power utility. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, target itong maipatupad ang bagong patakaran para sa konsumo ng kuryente noong Oktubre na makikita sa bill na matatanggap ng mga consumer sa buwan ng Nobyembre. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 97-2026 ng Bureau of Internal Revenue, hindi na papatawa ng VAT ang system loss charges na pasok sa limitasyong itinakda ng ERC. Ilinaw naman ng ERC na VAT lamang sa system loss charge ang aalisin at hindi ang mismong system loss charge. Tinatayang nasa 20 pesos hanggang 30 pesos ang maaaring mabawas dahil sa bill, dahil sa VAT component ng system loss charge. Depende sa konsumo ng bawat consumer. Samantala, sinabi naman ng ERC na patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga power utility at iba pang stakeholder upang maayos na maipatupad ang bagong patakaran.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At para naman sa detalye balita ang Pangkalusugan o Health News, umabot sa 32 ang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Norte ngayong taon na kabilang isang nasawi ayon sa Provincial Epidemiology Surveillance Unit. Sa bilang na ito, 26 na ang subject, 3 ang probable at 3 ang confirmed batay sa datos ng morbidity weeks 1 hanggang 35. Inikayat ng Provincial Health Office ang publiko na iwasang lumusong sa baha at kontaminadong tubig. Kung hindi maiiwasan, gumamit ng rubber boots at takpan ng mga sugat sa balat. Pinapayuhan ding maagad na maligo at maghugas gamit ang sabon at malinis na tubig matapos ma-expose sa baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang mataas na lagnata, matinding sakit ng ulo, pamumula ng mata, pagsusuka, pananakit ng tiyan at paninilaw ng balata at mata. Pinapayuhang agad magpatingin sa doktor kapag makaranas ng mga sintomas.
1: Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
2: Alas 11:50 in the webinar, at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy God, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 95 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributor ng Radyo Todo kay
1: at inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: amiga. Hindi palalampasin ng Radyo Todo Aksyon. Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo Aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo.
1: Hello, Gatradlaw, Banway, Tagalibo, may Gatradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon. Magkarugad daw kita, ita Lunes, Pitsa, 21 na kita, Banwa, sa buwan. Ita September, Dagon, 2021.

0: Sa unang salan, barwaro ka kapag abi abi aga pag padam yao ita may kaya hapon nagbaga pagpamati sa tuan yung bagasuki nga taga pagamati sa kabilgan niya banwa at kalibo kabugusan nga probinsya takyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagan makaro ka edisyon ita ato nga pagililibar o ang kong ikinyo banwa ang pagwalkam pagpanam yao ita maaydayad nga udto adlaw. Hoy, kamusta sa tuan yung bagasuki nga mga taga pagamati nga nagamonitor makaro ka nagabaga panyempo yan sa tuan nga pagililibar kabay na huwag nagkapatagin ni karabanwa ita pagwi ilabas do aton yung mga katodo na kapingkid na sa managa po pamati makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagan sa aton karabanwa nga mga negosyante sa bayang krakong kalibo public market na kama naman sa bayang krakong kalibo shopping center sa aton yung mga katodo sa aton yung mga bulantero banwa nga nakatutok na makaroon ka nga udro adlaw nakailabas na kita na sa gyapon grabe kasingkarong init mga katodo iya sa aton sa banwa kre ita kalibo na makarog ka mga panyempo mga katodo makarog adlaw ita lunes tato man ang mga tricycle drivers sa van ga jeepney drivers ang padayon pa sa Gayapon nga daga warya sa pila ka mga mayor nga daganon ha ita aton nga banwa ita kalibo kama naman bilog na probinsya kra itakyan siyempre makatodo sa pila no kabaga terminal siya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang makarog ka mga paoraso daga po paway na ton nga mga drivers na mga katodo no rung iba kra nagapatagayon ita pago ilabas na sa pila ka mga karindirya no ya sa aton sa banwat kalibo kapingid no sa raga terminal ya sa aton sa eastern naga western part ko aton nga probinsya kra Itaklan. Ato man nga mga igmangol kinaga pamati sa tag sa nanda kabaga pa ni magay samtang nga nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas na kapinggit sa mga timprano pa nga pa o mitanda kong ilabas makro kagadlaw ita lunas nung ibabanwa nga patigayon pa no ita paggaha makro kagadlaw pa niyan po na kapin sa mga naulihin na adlawan ka na banwa kabaga pa o makro kagadlaw ita lunas hangga siyempre doon sa mga wapay na nakailabas kamulang bahala magpreparar na ita inyo nga pahinagahon magkaroon ka nga udto kay kami mga katodro magatod kinyo itapila ka mga balita ang nagkaganabo iyan sa banwa itakalibo agabilog nga probinsya Kitaklan na aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba parang kung makatodo ang makapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw pwede ka muna nga makakomment sa aton nga pag-ililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM kay ato ang gito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko atong karagapag ililiba syempre magkatodo hindi lang man no pagkalipatan nga ilike ishare doto nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabo na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no sa mga balita lokal aga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba aga syempre magkatodo no para gabi mas updated ka mo no sa mga kanabo sa bugos naton na probinsya paki-palo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakyan makabaton ka mo nita notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa mga kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan ngani paki-palo paki-like aga paki-share ado aton nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon kita aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian todo action todo action
0: sa kinangdan manging kaibahan sa rundek nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola maga ililiba kita banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon maga ibang kita siyempre taton yung mga todo reporters ang naka-standby naman banwa sanda kong atag sa tagsa ka mga areas of responsibility maga check kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station sa bilog naton yung probinsya Kitakyan ang mga insidente banwa nga nagkaganabo sa bugos naton yung probinsya siya. Ako nagataliwan karon nga mga inoras sandig kra makatodo sa pila ka mga police report ginrespondian kita aton nga mga otoridad no kung nagtaliwan nga mga inoras kay kami una kra banwa no nga mga magagkuan nga insidente makatodo gragunta sa bilog naton nga probinsya kra Itakyan igabas siya daron sa aton nga pag-ililiba pinagi induna sa report ni katodong Jesrel Nermar
1: may balita may aksyon
0: tama naman dumpila ka mga balita direkta man sa ato nga munisipyo kay Tabanwa ita

0: Kalibo. Pinasa mga aktibidad, no? Programa nga gimpatigayon itaton niya LGU Kalibo makarokragadlaw ita Lunes. Mga katodo, kay siyempre balik sa opisina. Masako mga katodo, makarokragadlaw ita Lunes. No? Pilay sa mga aktibidad, nga gimpatigayon itaton niya LGU Kalibo. Igabas siya daman sa ito nga pag-ililibang ani katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Yaman wa sa itong pagpangalagad, sa itong kagapagwaragwag makarong edisyon ni Tato nga palatuntunan. Pila sa mga balita, no nga itong nga pagatawat ligwa, pagatataron sa itong nga pagpagayag makarong edisyon na itaanton nga pagpangalagad. Na sa itong kagapag-ililiba, magkatodo, Ranton nga Land Transportation Office, Regional Office 6, no mga katodo, agin recommendar ang mga katodo, ita LTO ng permanente. Na sa pagbawi, no, ipagkansilar, itry ka nga driver's license. Ang mga katodo, itry ka nga rider nga si Minard Ingaling. Ang imora banwa nakasunggab patay na sa kay Pitik sa Ken. Na ako nagataliwan karon nga mga dinomingo. Kuna karon sa may area kara ita banwa kara ita tangalan. Adaya kara banwa rong latest makaron no nga update sa ray kara nga insidente. Ang natabo magkatodo nga ging kamatay ita roday kara nga biktima. Na kay matapos to banwa no na unang ligad to a unang nga nagpapanaog na ita 90 days na nga suspension no rato nga lang transportation office. Na mga katodo ang baseman no, sa pagpangusisa itaton nga LTO Region 6 ang mga katodo makaroon ginarekomendar ang mga katodo rong lifetime no, nga pagkansilar kung anak rong driver's license na mga katodo ni Minard Ingaling aron day karaga driver banwa itray karaga butorsiklo nga nakasunggab patay sa kay Pitik Sakyan ang mga katodo una sa may banwa kra itat tangalan. Standby banwa sa tonga pag ililiba sa tonga pag pangalagad do kay trataron naton sa kabugusan. Ako ato nya pag waragwag makro edition ita aton nga pala tuntunan. Samtang sa pia kamahin pila pa kabaga balita sa ato nya pag ililiba makro kra nga hapon. Rong search rescue and retrieval operation mga katodo ita aton nya pila kra nga rescuer banwa nagapadayon. May kantanan sa ronday kra nga mangingisda nga missing mga katodo. Matapos nga magpagawod no mga katodo ronday kra nga sangka 57 anyos na nga mangingisda banwa wagid na kauli no mga katodo ag makaron na padayon parong nga ginapatigayon ang search rescue and retrieval operation. Ita aton nga mga responders banwa like aton kra nga MDRR mo naman siya au naman do aton nga PDRR mo Aklan siyempre do aton nga taga Philippine Coast Guard banwa ang padayon nga nagasubay sa ronday kra nga area wherein mga katodo nagpagayag no resambit karang biktima ang sakop kara ita barangay Nabitas no sa banwa kara ita Numansya. So kamay una kara banwa no kapag development karon ba mga katodo may kantana no sa roday kara nga insidente anton doon nga sayuron na no, pinagi no sa anton kara nga mga todo reporter sa anton nga pagpangalagan. Samtang sa pia kamahin mga katodo sa Gihapon padayon nga nagalubo arong kaso ita dengue iya sa ton sa probinsya Katakan mga katodo daw kay Sandig Karabanwa sa pinaka latest karaga dato si Taton nga Provincial Health Office ha mga katodo may una kapin sa 63 na kabaga bag-o nga kaso ha ita dengue sa bilog naton nga probinsya Katakan ha sa sud gyamang mga katodo itry karang nga San Domingo ha sa bugos naton nga probinsya kaga sa Gihapon na banwa rung banwa iya sa ton sa kanya may ina nga pinaka maabo ang kaso Karabanwa itry karaga dengue sa Gihapon. Sa rekra nga latest no mga katodo as of September 12 daw no, nga datos hasta makaron mga katodo rumay pinakamabu karang nga na record mga katodo may una kara rung banwa itakalibo
1: may balita may aksyon
0: sandig da mga katodo no sa datos nga ipapagawa itaton nga provincial health office banwa rung banwa kara itakalibo rumay na kara nga mataas nga kaso dengue bagin sundan kara banwa ita banwa kara ita Libakaw and then banwa kara ita Malinaw may una man rumasunod rum banwa ita Altabas Banga aga Numansya aga kong susin na mga katodo no kay dapat kay importante man do no mga reminders aga ginatawag kato no particular sa aton nga mga pumulo sa mga kabarangayan agod nga malikawan naton banwa runday kara nga paginabo akong kasut dengue iya sa aton nga probinsya kara Itaklan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: Sa gihapon makatodo, padayon kamo sa pagpadagayt inyo kanya mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern daw nga gusto ipagabos ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Kaya ato gito nga pagataw at liguan no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Sa gihapon ang padayon kamo panuha nga makapadagayt inyo nga mga mensahe. Aga siyempre pakilike, aga pakishare. Ado ato nga pagpagalagad no, agod nga mas mabunaton nga mga katodo. Arong makapamati no, itapila ka mga balita. Iya sa ato nga pagpangalagad makaroon nga udto adlaw. Mga imbukada na ibanwa nga mensahe nga gimpadaga sa ito kagapag pangalagan. Happy viewing nga may ginga pagpamati no, kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay Agahon Macron sa Pongso, Germany. Siyempre kay Batch April Joyce Alinsagay sa Hong Kong. Nag-monitor man sa aton niya Facebook Live. Una kay Madam Bel Orzula, happy viewing. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai, happy viewing. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada, good afternoon. Aguna kay Sir Christopher Zoller Yatal sa Los Angeles, California. No, sa ato niya mga kanon OFWs no, nagapamati sa ato niya pagpangalagad. May mga hapon kay Joseph Nabas naman no, sa mga taga-barangay Panipiason sa Banwa Katamadalag, nagapamati sa ato niya pagpangalagad. No, nakaabot ako sa may barangay Panipiason Madalag no, sa langan ta, karamiton paglirong dagan. Karamiton rong dagan, pagtanaw mo sa ilago mo, grabe rong taas itapilas. No, sang kamotor laman dumakaagi, no, tama, kadelikado, kaga sa Panipiason. No, kaabo ka lang ang mga mayad, no, ang mga habal-habal driver. No, abisal nga ginanervyos ka banwa, magsakay, kung tumanaw ka sa idagom, no, kay maguwas nga si Potrong Dagan. Dapat nagabusina ka, kung imo ko lang yung motorsiklo, dapat kung ibutang mo nga busina, ay busina ka rin sa truck, parang sa iran mo nga may imo ko lang nga subwang. May ginga po na sa ato nga mga kaapino na sa barangay Panipiason sa Banwa Karaita Madalag. Kay Joy, kay sama na kay Bat sa April Joyce Alonsagay no, nagawi labas makaron. Nagkaron sa Hong Kong no, kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Sa mga taga barangay Lagin Banwa West no, Lagin Banwa West no man siya. Kay Marley Gaspe no, sa Ligaspe family sa barangay Mabilonyo Washington, always man nagkatutok. Kaya sa ato gagapagpangalagad kay paring Lionel Valencia. No, sa mga taga barangay Istansya una kay Kagawad John Fernandez. Aga siyempre naman kay Kagawad Dil Reyes sa Reyes family. Now na sa Capitol Barangay Istansya Kalibong nagapupamati gabagbalik ka nga kagawan. Now ito Barangay Istansya si Kagawad Dil Reyes. Action! Kay Sir Will Andrade Tambong sa mga taga Actuda no, nga nagamonitor man makaroon ka nga mga panyempo may naging nga pag-uilabas makaroon no, nga mga pangorason sa ato nga mga tricycle drivers. Aga siyempre kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw Kalibon. May mga hapon kay nung Woody Navarra no, sa ato nga mga negosyante una karon sa Oyotorong no, nga nagamonitor makaroon ka nga mga pangorason siyempre ya kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Ba nagligad nag-iibagi man kami nung Ili no, na buo man doon ito nga kay Idlaw. Kay nagkililita kami ko Adlaw Karaga Sabado ita hapon. Now na sa birthday ni paring Jonel Gregorio no, sa Bacausur Kalibo. Na kay Sir Gino Ambito rungga po nga Principalit Maria Pirisiano de la Cruz Elementary School, good afternoon. Kay nung Harley dito mas sa Harley's Bindong Guan. O naman kay paring Onyok Junior Relente sa New Buswang sa Relente Family. At siyempre una sa kay Sir Ramon at kay Mamaymay Munja sa Barangay Bagto Leso no, sa Munja Di Manuel Family nga nagapamati makaron. Siyempre sa mataga Roxken Motor Parts at sa mataga RK Ukay Ukay una sa Kulasi Antique. At bukas man no, rung RK Ukay Ukay una karon sa Banwa Ita Leso, nakitaan ko naligan ako sa Bado pag pamalinaw na mo no, may RK Ukay Ukay man daw na karon sa Iping man no, ita Roxken Motor Parts ag sa Pesto no, ni Sir Ramon no, aglimang may Munja sa Poblasyon Leso. May nga hapon na may kapagpamati sa aton yung mga kapino na daw nga nag-monitor sa aton niya pagpangalagyan. Ano kay paring bro Yuloyo Garbo na nag-monitor sa mataga Global Paint aga RG Paint sa Numansya. Arong mabuot ng no, tag-ana kay Sir Dante at kay Mamrot Garbo, good afternoon. Ibig ko mong swalog sa Kapitol, no? Sa Team Kapitol na ito, sa itong mga kapin. No, nagamon ito, nagapahuyay, tiyawas kay Mayang Over. Ayron, Abi, nagainom ka mo. Alin yung magbuo sa inom nga ron, Migo mong swalog? Ay, tanawa, sino ni Abner, ay magainda pa man, may klase pa man karon. Ay, nagpasubra kahapon kay Mana, brand out manag, adlaman man nga Domingo. Ay, sumakara, kundi pasakit kasing ogo, no ni Abner. Kay no ni Abner, ostano na, sa Kapitol, nga nagapamati, magkaroon ka nagabanga panyampo kay Ban. Si Migo Bong Swalog, no, nagamonitor. Una kay paring Jerome Madraso ha, sa ato nga mga kapin sa Islat Buragay, sa mga taga-barangay Manok-Manok. Una, kanday paring Romel Kahilig. Kay bro, Russell Senyeras. Una sa Islat Buragay, sa mga taga-barangay Yapak, no, sa Bulbarte ni Papangisa ni Senyeras. No, sa barangay Yapak, sa Buragay Kunsin, Hamtang, Arong Casino, no, mga katodo, una sa barangay Yapak. Magkapaisla kita, mamasyal kita una sa kaday bro Russell kay Papangisani. Nahidlaw man kita sa aton karon nga amigo. May kaya nga po na sa aton mga kapino na sa Isla Kataburagay ang sa team ita our station drug enforcement team Kumalay Municipal Police Station sa Buragay kaday Master Sergeant Teddy Dalizay. Kaina nakitaan kami ni Ma'am Roldan, no, kay may hearing man mo kaina sa korte. Sabay kami kaina ba kaina kabuhay kita sa branch 1, no, 8:30 para tong schedule. Pero tapos na kita magkatodo mga 10:30 to 11 na, no, kaina ro aton nga hearing mga katodo, no, kabuhay na 2016 pag kaso. Bago kaina pag ang schedule dong hearing. Nakita ang taman dong paghinuso, itrato ka nag-subject na taga-Banwa sa Pontevedra sa Capiz, no? Grabe na manasol, grabe na gidang kalisod nga nalag-ag yan sa BGMP. Gani-gani ko natagal man ako tsansa nga magbag-ubaw dire-diretso na gidni. No, kay tama kabudlay, kapin pa nagligad tamay na insidente ito na tabo sa BGMP nga may nagbuluran to Banwa nga mga inmates. Ay, mas grabe pag isubong ka stricto, no? Tama, gid ka budlay. No, na kwan, no, na lipat na mali kita sa itsura, no, itato karang subject kay 2016 pa, no, gin patigayon arong operation sa Buragay sa time pa na ni Police Senior Inspector Jigiri Mino, no, mga katodo 10 years na, no, nga sakripisyo sa BGMP, no, mga katodo itato karang subject sa operation ang nakita taman, no, rong grabe nga paghinuso, pagbago, no, itry karang subject, mga katodo ang gin-arrest at Anton niya mga kapulisan, no, sa ray karang drug by bust operation. Grabe gali, no, rong mga ebidensya, no, grabe rong pag-preserve, no, itry karang ebidensya siya. Ang ganito man nagahambay una mga katodo nga ibabaga una, no, nga dakpon mana i-brown nga savings awat at kamatuuran doon, no, kay tanan nga mga nakumpiskar, no, sa rekara nga drugs operation Banway tato nga mga kapulisan, no, gina-presenter doon, no, sa korte pag once nga mag-start na rong hearing ita kaso, no, that's why gani nga nakahambay ko kaina. No, gagrabe yung pag-preserve, no, ito aray karaga ba ebidensya, kay 2016 pa, no, rory karaga by bust operation, pero ito karaga na-recover ng drugs, particular rory karaga shabu, no, sa Gihapon, grabe yung pag-preserve kay bilog sa Gihapon, rory karaga illegal drugs, so particular dong shabu, no, mga katodo, kung aton itong matandaan, ay mingkugin palaga ito sa LBC, no, minatrace ito aton karaga Pedea Region 6, no, mga katodo, sa Tiempo Anay, no, ni Attorney Ledesma, mga katodo rato yung karaga regional director joint operation to ita provincial anti-illegal drug special operations group or paidsog anay, no, sa time ni Senior Inspector Jigger Mino. Gama ko rin, medyo nag-retire ito si Sir Jigger, no, mga katodo, kay lastong pagkasala ito, no, Colonel doon nagkaroon nga rangko, pero walang tata information makaroon, basi ko nag-retiro naman kun kay kabuhay naman nga mga dinag-on, okay, after 10 years na naroon nakaligan. No, mga katodo, ganyan sa iba na ito, mga igmanghod una, ang sa Gihapon, padayon pa nga nag-engage sa illegal karaga droga, ang dapat magbag-o na kamo, no, kay Roray karaga baga pagpahayag itong mga drug suspect, ang mabuhay na una sa suod ka na ita kulungan, mga katodo, sanda, gidra, rung mga buhi, no, nga hayagan niya makasaksi, at kung ano kabudlay, rung sitwasyon una sa suod ka na ita presoan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Una kay Pipoy Jan Paul Argelias sa mataga una mar sa barangay Manok-Manok sa Buragay, happy viewing. Kay Fernandez Ilig, no, happy viewing sa Sitso Belen, barangay Rosalie Bacau Aklan, mga Ilig Ulog Agkulas family TY gid no sa alin no sa kay Fernandez Ilig no sa mataga Banwa kra Italy Bacau ha di ba naligad to may insidente una no ita pagpamaril to ba o magmagangod ha masubo-subo man no nga insidente sa may part ita si Chobelen ha barangay Rosali Bacau oy kay Uncle Epe ha Castillo una karon sa Cavite no nagamonitor magkaroon ka nagabaga panyempo ha sa ato niya pagpangalagad kay Ma'am Will Barnes Daes ay guwapa good afternoon ha kamusta dira sa Banwa sa Pontevedra or dira ka subong sa Iloilo happy viewing no agama yung ulto may lang nga pagpahupanyaga da no sa Madaga Pontevedra or sa Iloilo na kay may duty subong siguro na sa hospital action may 31 minutos Banwa na kataliwan sa oras kara italos 12 oras magkatod atod kinyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life gani daw sa anton niya magkatod sa anton niya magmangod kapinggid sa mga mahilig magkape ah dapat hindi lang kita basta-basta lang ang kape dapat sigurado una to ngayon kape nga ito ginaino mayroong kape magkatod nga may una nga manaming binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan ginarekomenda ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix na kay mabun anton niya magkatod o nagpahayag nagpabutyag kung ano kay pektibo sa anda nga magawas umpisa nga sanday nag-inom it more power kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati makaroon na sa Marte family sa Ruas Avenue sa Banot Kalibo at siyempre sa mga ginikana ni Marie Angie Romakin sa Barangay Ugsod Banga nga ni Sanda Pauman Uman nga nag-order it more power probiotic 8-in-1 coffee mix naton Banwa nga pagpanumbalik na ito na kagapag-detalye at ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga minsay nga gimpabot ato nga mga igmangod balikan na ton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: American Pharmacy Main Branch, sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman, Kalibo Branch, sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
1: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Southphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkadito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Uy, mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ikotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
7: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira ka kukuhon.

0: iklog akon. Una sa aton nga mga national highway makapadagagan din ko pamatsagan sa dagko galingon. Asan da karon ka panag-ana itry kay nga karsada?
1: Todo. Action.
0: No, mga katodo. Hay naga pinagusto lang man nga ni no. Ah, daya kara kumaga magwas na may mga nagapabot kara ita information. No, mga katodo. Ah, sa inaton kara nga mga motorista nga naka-experience it makarday kara nga mga scenario bisan kita mismo personal no naka-experience. No, ita makarday kara nga mga scenario sa aton nga mga national highway.
1: Todo.
0: Na kay kun amatabir mga puwo karon ah, ka mga motorsiklo nagasunod. No, nagabinusina pakimuron naga no, nag-ikis-ikis pa ron sa aton karaga mga national highway.
1: Todo.
0: That's why ko naman, may mga makarandaya karaga senaryo, yung nahimo, tagang. No, mismo na kita nag-iwas, nag-apundo na lang kita kay base baga ay hidagasa pa kita una.
1: Todo.
0: No, ko naman, nag-panimbang kita kay base baga makon kung i-slide makon dahi tumba, pasta, pati ikaw nga. Ang nag-dahan ka't imo ay maugamid kayo baga, no, sa rekara nga aksidente. No, mga katodo, although hindi tanan mga katodo, pero kaabuan nga baga senaryo. Nga aton karang na obserbaran sa aton nga mga national highway banwa no daya gi karang makatudor aton karon nga mga na napapanuhan no sa aton karang mga national highway at aswa yung nilingkad to tagaw istorya kami ni Ma'am Bam araw aton karang LTO chip no sa western side ko aton karang province at akan una karon sa LTO ibahay nga gin paabot na to baga rumakaroon daya karang concern to kay may mga motorista kita like kakun no ako abi no kung mag adayagan ako ta motor taasong karon ah kung magasindasin ko nga dagan mga 50 o 55 wow kita karon nagagpas ita padagagan
1: daw
0: kapin pa sa aton sa mga national highway daw mga katodo unlike sa iba karon akong makapatarasa grabe ko naman bisan agang-agang naga-overtake yapon kimo ah tuwukon ka pa ita magain kun ah maka-overtake na kimo no ngamin ko kuan ba gamin ko pamatsagan ba gamin ko andat anarong karsada
1: daw
0: that's why yun siguro mga katodo tama ka-importante nga aton karon mga enforcers daw no, sa aton kalinga karsadaon especially no sa aton kalinga mga national highway is una agid no sorry kita pabor kita banwa no kun bisan ado adlaw nga may una kita nga mga enforcers no sa aton kalinga mga national highway like ro aton kalinga highway patrol group ro aton kalinga land transportation office no kay ko naman basta kun una sanda banwa sa aton nga karsadaon kumbagay nagapabilin no rong pagiging disiplinado itapira na ton ka mga drivers.
1: Todo. Action.
0: No, pero kung wapo, ah, nagapinagusto lang mga katodo. No, kahit that's why nakambay kita nga tama ka delikado banwa sa safety it aton nga mga motorista nga nagadahan ana sa pagmaniho kung anda kung mga bihiklo.
1: Action.
0: No, nagagawa di banwa rong abilidad. Ah, pag una sa karsadahon, kung wakat kita't mga bantay, wakat na bantay una nga mga membro na ton, itaywi patrol, o aton karangalan transportation office, aro ato nabi karang mga kapulisan.
1: Todo.
0: Daw kay sempre ko naman ato kay PNP limitado mala may oras man mga katodo nga ko naman. Ah mga katodo sa checkpoint iba man aron da ko nga at checkpoint do unlike kun LTO agro aton karang highway patrol mga katodo ro una sa aton kagamag kar sa dahon. Na ko baga ro mga pasaway kay papaano hay nabawas mo.

0: Bio ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48? Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakain lang po, hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
9: Balik sa tangapaga pangalaga sa tangapagi liliba. May 21 minutos banwa na kataliwan sa oras itaala una. No? Sa Gyapon, padawin ka mo. No? Nagapamati sa programang Todo Aksyon with Katodo Reynald Banjola. No? Iyan sa to niya pag-ililiba.
0: Todo Aksyon.
9: Iyan sa to niya pagpangalagad. No? Makaroon ka na gabagapan niyan po. So, man, happy viewing kay Ma'am Elizabeth. No? Iyan, come on. May lugar nga may limit ro pagpadagagan. Kapag sumobra ka, automatic, picturean ka, tibot ka lang, padaghan ka, itsulat nga may picture mo. Ay, ito yun sa iba ka rin pungsod, Madam Elizabeth. Ito rin sa may Los Angeles, California. Eh, no? Hamba ni Sir Christopher Solaria Tarcato, ang pag-istorya namon nga automatic taro, no? Natitrace ta kung nagpas ikaw, no? Sa minimum speed limit, no? Nga nakataga na kay automatic, no? Makibot ka nga may mobile lagi, no? Nga nagagaski mo, no? Mga katodo sa pila na ito, ka mga motorista. Ay, siyempre, yun ay barma, no? Although may pila kita ka mga banwa, no? Ay pinga probinsya, no? Mga katodo nga may una, tanang mga ordinansa, nga dapat pag umagi ka di kara ay dahil lang dapat allowed no nga rung speed limit ni mo no basta di kara ka nga banwa no kay may una kara gabaga ordinansa no mga katodo that's why kun amat no may mga motorista kita no nga nakikibot no mga katodo nga na issuean kara no itry kara ga pila ka bagay citation ticket sandig sa kay ga violation mga katodo nga nagcommeter sa ato nga national highway
0: todo aksyon
9: na lang gitetect aray banwa rung inya ni katodong Jesrel Narbahara direkta sa nakaron nga area no sa pila ka bagay balita nga natipon na magkaroon ka na gabaga pang orason. I-check pa natin ka na yung duna. Urong update, no? Sa rekara nga search, rescue and retrieval operation. Itatong nga mga responders na magkatodo sa rekara nga missing, no? Nga manging isda sa Banwa Ita Numan. Sa katodo, just real standby.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Sa Special Communication, katodong just real with the report. Please come in.
10: Tatlo ka mga individual katodong Reynald, no? Rong maninahan, matapos ka nga sumunggab, ruwanda ka nga ginasakyan ng motor.

0: Siklo sa Sangka Series Bus no naka sa National Highway nga sakop kare ta barangay Tagas sa Banwa karata Tangalan badangal 5 ra kahapon katudong ari na ita Domingo. Base kay nano sa atong nabong information magali sa to karang Tangalan na PNP dang ra katudong Reynald nga driver no ita series isa Sangka 37 anyos no nga biyahe katudong Reynald ita Kalibo Terminal pagtukon ta ra katudong Reynald ita Kulasi Antique no may mga sakay katudong Reynald kay pila ka mga pasahero. Samtang rin matang nga sambilo ng motorsiklo is ginamaniho katadong Reynald ita 20 anyos no nga rider ibahan ka na katadong Reynald anak ka ng angkas nga nagaedad man sa 17-18 katadong Reynald agparehas ng mga residente ita barangay Afga sa Banwa man ka ita Tangalan no bisa na karang investigasyon uli yung gata katadong Reynald no rung tatlo ka na sakit motorsiklo kaling ka sa may barangay Afga katudong Reynald nung sasin is halin sa nasa andang karang panimangay nagtunan no kat pagwa kadi karang katudong Reynald sa may nasambitan karang kabaong karsada sa may national highway barangay Poblacion is unabi katudong Reynald sa idagom no itang makilong him nun bisa tong karang tangan pinpirong tatlo man nga katudong Reynald dahil may okasyon sa nakaragyagtunan aga magwa mo sa nakarita highway kusin gulpit sa nang gumawa no katudong rewatan na nakarakita rung diyan karang paabuton karang bus katudong Reynald agdi katusanda sumunggap katudong Reynald sa nakaranga kaprinte ito na sabi karang series bus katudong Reynald no so may matang ni karang sigida matang nagresponde no natong karang MDR Remo aga BFP Tangalan nga agisigida man katudong Reynald ginda sa tong karang provincial hospital rung tatlo kasakay karaita motorsiklo para man sa medical karang atensyon samtang nagsamad man no rung bumper katudong Reynald aga windshield ito sampitan ka ng series aga medyo samad man katudong Reynald rung motorsiklo na parehas man nga katudong Reynald nung gindaga sa itong karang Tangalan municipal police station nung parehas ka ng mga involbado ka ng mga sayakyan no, para man katudong Reynald sa nakaigo ka nga disposition. Samtang sa iba karang balita no ginapatibay itong karang probinsya itakgan pero mga programa katudong Reynald para sa industriya ita pagay no matapos katudorel uging patigayon nga pag-update sa collaborative provincial agriculture and fishery extension plan or CPAFEP no katudong Reynald para sa dagpon karanga 2028 hasta karatda 2030 katudong Reynald no uging patigayon no nasabitan karanga programa ita daywang adlaw no pagplano kung umpisa katudong Reynald ko September 15 hasta ka 16 nakaraging held ra katudong Reynald sa atong Ati-Atian Festival in sa may 19 Martyrs sa extension no sa populasyon na Kalibo samtang ging ano man giagdunan o atindiran man katudong Reynald no sabi tayong aktibidad dito atong karakatapo ita agricultural extension workers and specialist halin kara sa 17 ka mga kabanwahanan no katudong Reynald sa atong karang probinsya ibahan man norong ahensya kaprehas katudong Reynald dito Bureau of Plant Industry Aklan Training Office atong Philippine Crop Insurance Corporation aga mga programa ita Department of Agriculture Regional Field Office 6 no gintalakay katudong Reynald sa nasabitan karang programa rong nasabitan nga prioridad ag makinangan karang mga tikang no agud mas papabaskog pa katudong Reynald serbisyo ag suporta sa mga pilar o kumangunguma ita pagay sa tong karang probinsya katudong Reynald no as nasambitan pa nga programa is update nga plano para man katudong Reynald masigurado nga may iba no rong makinangan karat ato karang mga rice farmers sa nasambitan nga programa ita atong karang Department of Agriculture sa dagon nga 2028 hasta kara ita 2030 katudong Reynald no so far man sa pagsikyar no kay na sa atong karang may numan siya MDR mo katudong Reynald isa as update no katudong Reynald isa wa pagid kara ita nakita o kun wa pagid katudong Reynald nakita ra nga nga gagaki no katudong Reynald nga nagumos nakar sa baybayon nga sakop kara ita Banwa ita numan siya katudong Reynald no kahapon no so daya nga ni is nagapatigayon paghapon karaita search and rescue operations katudong Reynald rumakatapo karaita bantay dagat atong karanga Philippine Coast Guard katudong Reynald atong karanga katapo ita MDR Remo para man mapatigayon katudong Reynald no nga makita rung nasambitan karanga mangingisda ani katudong Reynald no aga retangan ni kara ay nagaugat-ugat man na nakatong pamilya katudong Reynald nga makauli ita tawag ka ligtas man katudong Reynald no kun na natawag ka nga wa baga ita may magain ba nga natabo ka doon sa pamilya no ni Sir Louie Cordoba nga nakatudon matapos na ni ka nga wa tay mo ka uli no sa anda ka nga panimay sa kaysa na ka nga baruto ag nagkakahawag man katudong Reynald no ra na ka nga pamilya. So sige das pagkada do Reynald Mando ginapatigayan karang operations aga watugat lang gid do sa pila ka mga update kara aga basi man kada do Reynald no kumakita gid. No ron sabitan kara nga si Sir Louie Cordova matapos ni kada do Reynald nga maduga nakara sa baybayon ni sakop sa Banwa kara ita numan siya kada do Reynald. Samtang sa pagsikyar no di ba kara mga municipal police station no sa Lungabugo sa probinsya naging mototaway man kada do Reynald. Ako man karatag kita madugo nung incident accident ng respondian atong mga awtoridad. Ang mga balita no atong Captain 8 Santon Plus Gold aga atong karang DTX 500 aga More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix your cup of success healthy God healthy life. So man presto do action no kuman si katudong Gisrael Narvar ng Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo live report. Pagana sa pananghalian. Todo action. May action. Todo. Aksyon, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abugig na salamat sa report ni Katodong Jesrel Nerbar. Check naman dulin niya ni Katodong Rolly Boy.
1: Radyo Todo. Live. Report. Report.
2: Direkta sa munisipi ng Banwat Kalibo sa line number 1, Katodong Rolly. With the report, please come in.
3: Ay, yes. Katodong Renlard, no, sa ato mga pinalanggang atag pa mati. Magkaroon nga daw ginag patigayon at nakarang dagunan nga sport feast nung aton ka mga municipal officials ang employees kung aton karanga local government unit at Banwat Kalibo nga kung singgin pangunahan git mismo Honorable Mayor Joris Bautista sokrorong mga programa no but before that may gipatigayon anay nga Thanksgiving mass kaya nat alas 7 media yes may ground floor ko aton nga new municipal building then follow kararong opening program aga sa opening program di karayon na ron dayon sa may gipatigayon nga mas or demonstration no it aton nga mga empleyado no ag ada karang mga hampang agin pahaom yang laro ng lahi ag kamanaman parlor games no so rong nasambit yung programa ay magkatapos it mga alas 4 rong oras ito hapon pinagi sa sangkaka awarding ceremony katodong Reynald but on the other hand kay naman kadungan sa rayang mga aktibidad may ginatawag nga urgent hiring man para sa gusto nga mag-abroad sa Oman Marine Malaysia ag Hong Kong no bilang domestic helper at the same time para masamaton nga mga skilled worker for Australia, carpenter og naosoy, ang iba pagid nga mga pareho ko mga plumber, floor tiler, no? Rin ang mga naosoy katulog rin at kinagina si Kasura, agin asistihan kung ato nga Public Employment Service Office at Local Government Unit pinagi sa aton karanga ASEAN International Services Incorporated. Diyan man lang pila ka mga nakatapag na natin ng mga aktividad. Ya sa aton nga Municipal Hall at NGO Kalibo magluwas. Sa gipatigawan nga public viewing sa nagkaliwan nga sangka local nga vlogger nga non nga Pitex Akian. No nga kung sa bato man sa Gapon nga nagpatigayon sa pagbisita si Honorable Mayor Joris Bautista Socorro. Ato nga mga report, kinatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix ag Santon Plus para sa todo aksyon. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo kay Miguel.
1: Radyo Todo live with Pagana sa Panangalian. Todo aksyon, may aksyon, aksyon, aksyon. Alangkasin ng Radyo
2: Todo. Kapagin nga siyaman sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera no direkta sa ato nga munisipita ba Banwa ita Kalibo. Awa pa lang ita Banwa raw sa tanga tiempo sa tanga pagpangalagad rung pila ka mga balita. Dawa ta mga botwa ta matata sa tanga pagililiba makarogad dot Lunes bantayan sa pila ka mga Jewish Public Affairs Program it Radyo Todo Aklan. Partner nato sa Technical Science si Katodong Rigi Plancio ag hasta lang di ka na ito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo laging kaaksyon magkaroon ka nagahapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms. para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag nasukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwaon ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyone Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na!
1: San Miguel Pure Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Southron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag, isla ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpula, kagpagtuon ang Southron Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southron Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southron Gold Coffee Mix.
2: Southron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita,

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 45 minutos yun. Nagtaliwan sa oras. It alauna.

0: edition. Pagpangalagad programang
1: Palautwasan.
0: Of course, and still with Jerma Sinadyahon. may pakik. Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Welcome sa ating programa makaroon niya adlaw in biyernes. Nagmamadali. Lones. Kayo talaga din kayo mabiro. September 21, 2026. Anong ganap ngayong araw na Lunes 21? Ginakamimularo makaroon kong mga Pilipino or karamihan sa ating mga Pinoy ang martial law, Declaration of Martial Law noong 1972. So sa ibang area like Metro Manila, Luzon, may mga lugar nga ginsuspendrong klase bangod kung posible nga mga inconvenience support kung aton nga mga estudyante, of course. Kay siyempre kung ikumpara niya sa aklan, okay, iya sa Kalibo in particular, hay, may mga nagapatigay man niya ipag-rally, pero hindi ka pareho at ibang mga lugar na talagang ginasakop po, ginandaron bilog ng kalsada because of sa mga sunod sa rally, abo nga crowd, no? So, inconvenience sa part, lalo sa mga estudyante, kung nagabiyahe, may tendency, kapi pa may mga traffic kung abig, traffic rasyak yan, sa dugang para traffic rong tawot, gaban-yaban. So, several areas, particular, most probably sa Metro Manila, ay suspended rong klase. Pero sa aton sa Aklan at other provinces, nga matawahay man ta natin, diretsyo rong klase, walang suspension. Okay, wala pong suspension ng klase. Or bisan ganyan mga trabaho sa mga opisina, gobyerno man o probado. Diretso pa tayo, tuloy-tuloy ang buhay. Adlaw it Lunes. Sabi ko nga, pangatlong adlaw it Lunes, second to the last Monday. Sa bugan, it's September, dagong this meal, 21. Kumusta ang inyong mga weekend, mga palangga? Wow! Yung iba enjoy, iba ay hindi naman masyadong na-feel yung weekend kasi trabaho na naman. May nakita akong post na parang sabi ko parang pasok na pasok sa aking sitwasyon. Ibang anim na araw kang pumasok sa opisina, lipay ka gawin pag abot it, day off mo, no? Wala kang pasok. Pero ang trabaho sa bagay, my God, walang katapusan. day off sa opisina, pero sa bagay walang day off, my goodness, no? Walang day off ang trabaho, kaya sa una kasi hindi pa nabagay, may makitaan kang ubrahon mo gid. Ay, nako, nag-day off ka lang para makapaglaba, yan, makapaglinis, may mga himoon ka, mga household chores mo, te. Nag-day off ka lang para nga nisarundin yung mga hilimoon sa sulit pa ni Magay. Ay, nako, kailan kaya yan? Kaya di man pwede nato ni Abby nga, no? Pwede man tayo mong, ron? Pwede rin yung mga bagong niya, pwede next week ka na lang. Di ka ba naman siguro mauubusan ng damit, di ba? Para sa kakunti, pero may malakong nga uniform. Panamat pala ako kasi civilian kung hindi ko makapaglabay uniform. Kaya syempre, among uniform nga ra, twice a week yung itong red, twice a week sinusuot Monday and Thursday. Masukso ko makaroon, di dapat magabahan ko lagi para masukso ko na naman by Thursday, no? Ay, hugatan ko lang na may hinaga pa ngag-isang uniform. Para Miyerkules, sabay ko silang labhan. di, para ako niya umugay, limitado lang man, no? Kay uniform lang man, usually. Pero magasus yung rung imo nga, trouser or pants. Kaya syempre, mas makaroon, mas gina-prefer kung magsuksok it mga trouser lang. Yung mga malalambot lang yung tela para madali mo kusoton. Kaya kung maong, kung dinim abihay, kwan, dinim ay mabugat, gabhano, mabrush ka pa. Samantala ako mga malambot na tela, edi kusot-kusot lang ko, tingbabad, kusot-kusot, tapos na. Halay na dahin siya. Labhan. Madali pang magmaga. Yan. Pwede mata sa ako, siguro nga siya, pwede kong bong niya, ah, pwede masiguro na every 2 weeks nila ako maglaba. sa mga pang-sibilya, nagpang-bagay, kaya di masiguro mo ako maubusan it. Sok-sok, bisan 2 weeks, every 2 weeks ako maglaba. Pero, siyempre, kung waman ikaw it mga agagtunan, abdi nga ronti, kanugan naman dung oras, no? Pero, pwede naman maubra, ito yun nga. Adlaw, tiubrahan mo lang it, para susunod. Wala ka na masyadong maraming ginagawa, pero di, di talaga pwede kay kung ako sa bagay, iba, at ako nagapahimunong sa tuon lang din, makapungkong ako, makagubugubugam, pero hindi din ako makaduhog it mga buong araw, o tunga sa adlaw, kung niya gawin, ubog, ang magdinohong, hindi ko gid kaya. Tuod lang. Kaya kung pamantawag ko na palibot naman, marami akong pwedeng gawin. Manilihig, manuga, manggabot, halimunon. Ay, palibutan, kabiwan, Indian Mingo, ti maya-maya, nagkakoslog ng mga dahon niya laya. Di ba? Pero dahon niya laya ngon ay minuminuto o sirisigundo may nagkakabi po humangin bawa. Sabay-sabay silang nagbabagsakan. Te, imaman na imaw to ti puno. Nami man kay Roro, aran ng convenience kung may mga magagko kang puno sa sagod sa imo nga palibot. Bukod it mainit. Oo, kay may lilim ikaw, may silong ikaw, may panilungan ka. Di siya masadong mainit. Rin yung abir imo nga himuon every other day ma, manilihi ka gid kay siyempre ang tanga mga dahon nga laya nga naga kadaga sa imo mo imong tipuno nag imo mo siligon ay imo man imo nga sugante maura ako nga routine dun every day off nga bagadi sang magugang kahapon pa uning medyo sang adlaw ko imo nga pinanilig multitasking sama nag samtang nagababad manilihig tapos panilihig, di ba pa man natin, mga magbagbabad, get labada, may mga 30 minutos, o, pagpalagay, 20 to 30 minutes, para ikaw man mismo nag-auras kayo mga babad. Gabanilihig, ganis, tapos panilihig, mag-aha ka, kung ano, ay, babog kita ng trabaho, tao lang. Pero manami man, kasi sige man yung hugas, kung gusto ko rin nga, kung nag-trabaho ako, ginahinugasan ako, kaya kung ginahugasan ka, na, parang nag-ugan ra imong apamatsyag, di ba ka June, kung ginahugasan ka sa pagpanarabaho, nag-uugan na imo nga pamatsyag. Pero iba na hadlok ta nahugasan? Oo, hindi mga arty. May kilaga ginabaga ako karon. Huwag mo na ilang hugasan, imaw. Pagod, paano nila? Alam mo ba yung pawis nila? Toxic naman sa katawan niya, lumalabas yan. And it's normal. Nga ginahugasan ka kung, eh, di ba, pag healthy body ka, talagang pawisin ka talaga. What I mean is, pero hugas ngayon, eh, toxic mo dun sa gawas. Mo kaya ganyan lumalabas sa katawan mo yan eh. Mawata mo na ilang hugasan ko no kaya gina kwag gid aron may anak kita perbing bagong dunya pamaypay or dunya mini fan buburuhan ng RT. Wala ba ka muna. Ako gusto kong pinagpapawisan talaga ako para medyo feeling mo tama ugan ra imong nga pamatsyag. Grabe lang nga mga istorya kuris-kuris. Kasi di ba na bako gani nga weekend, Lunes na naman. Wow, napaka lazy Monday no, parang feeling weekend pa rin. Alam niyo naman, ang feeling pag Monday, no? Ay, lalo pag bitin ka sa day off, sa pahuway, kay siyempre si Pagani, ano mga adlaw ka sagod sa opisina or sa trabaho, then one day off, rin mo nga pa off, imbis nga kahit pa paano maka-relax-relax ka, maka-agto ka sa mga pahingahan, ba nga raw, maka-chillax-chillax ka man. Di mo manobra kay man, kay abo nga trabahon sa bagay nga, hindi man ni mo mabatas nga, hindi paghimuon. Nga ni! Hay nga ni! Pero kung ibugin matang desidihan nga, isipon mo na lang, pwede naman yan sa sunod na ano. Sa sunod na lang na week. Ako maglalabas, sunod na lang na week. Ako magganito. Gala mo na ako. Pwede ta na ron eh. Pwede ta rin mo mahimo kasi minsan, like may mga gala nga ron or may mga nag-invite kimo, i-prioritize mo gid, no? Kaya lalo kung diba, kung gusto mo at animo gid agtunan kay rong paglaba no rong paglinis na pwede mo naman talaga magawa yan yung mga invitation yan lalo kung may mga okasyon lalo kung naka-invite kimo suod man nimo gusto man nimo nga makita di agtunan nyo eh ayaw nyo pag dahilan niya agagaba pa ako may abo pa ako na ba? Unless kung ayaw mong pumunta yan pero gitara ba sabi nga nila pag ayaw, marami ka talagang maisip na dahilan sa totoo lang. Totoo talaga yan. Tested and proven na yan kahit ako nagagawa ko yan. Eh, wala man ako na ikasi, di ba? Parang napaka, ano naman, abe. parang napaka-unethical naman na mag-prank ka kagayon. Wala ako na ilang mag-agto, kay di ganito, ganito. Siyempre, mo sa kagayon, ikrason. Yung kaya, paano hindi na masyadong ano, pero hindi na masyadong brutal ba? So, nag-invite kayo mong directly, balibaran naman, ito, kung una mag-agto, yun, abin na si Kwan. Di ba na ka mag-agto, yung makara? Pwede ba? Siyempre, pwede ba rin marasan, oh, sorry, good, na may na, ano, ako may prior commitment, gito ako, true niya dito. So, ano, sorry ba? Kahit pa paano, hindi na masyadong brutal na may nauna ka man, gin pahuuan. May nauna kung abin man akong gin pahuuan, huuan. Huuan. Gin pauhuan. Ano nga din? Huuan. Huuhan. Yan. Huuhan. May, basta prior commitment, ah. May ako, abin man naging, ano, nakakommit yung takot to sa kwan. May invite man ka, kung di man niya adlaw. So, sorry, good friend, ah. Di ako makaagto kasi may nauna kong nag-invite ka, kung di man niya adlaw. So, next time, yan, no, di ba? Kaya na parin din siya masyadong, ano, bagaman naman masyadong medyo brutal sa pandinig, sa imo, it nag-invite kayo mga, oh, sige lang, next time. Mamba, masabi ka na lang, okay, next time na lang. Ay, timan kayo may ginpahuuan kagun yung nauna, kunwari, pero wa taro, pero wa katay na ila mag-attend. At least, di ba? Although, sometimes, nagagawa din natin yan, kay, syempre, may mga sitwasyon man niya, hindi man sa tanan niya, may mga, hindi man sa tanan niya oras, buka nga no high ng in good, ano ikaw, good mood ka o sa condition ka nga mag-attend sa mga, you know, invitations or what. Pero as much as possible, ako, pag gina-invite ako, pag, medyo okay naman nga ano agtunan, hinagtunan ko talaga yan. Unless siguro kung may mga, diba, something like, medyo masyado na magayo, and then, gaisagahanon man ako nga mag-agto, siyempre may rason man ako. Makumot, abi-invite kita gabi sa mga hamindan, mga kapis, kito ikaw isa. Although pwede tan ako niya bahiyon kung disideran ko gitan. Pero siyempre, manami mataron niya, diba, medyo feeling matanin mo safe. What I mean is, manami matang nga gabi, lalo kung mga long distance, nga may kaibahan, kamati mo nga, masamaran kat imo tas tungat karsada sinutay mong tawgon pero kung may kaibahan ka tis kung kampante ka nga magbiyahe nga then may kaibahan ka nga in case no wa man imo ginapangayo ah pero mas mayad gid aron nga may kabady nga gid imo nga nagabiyahe kapi pa kun mga magayo kay di mo malik di mo masairan dong karong daganon magub-an ka una it nang sagakyan mo or kung ano man abi nga mga sitwasyon at least may ano ka, may kaibahan ka. Yan! Randa, ranta na! Dapat. May naging kahapon, galis ako naman kasi Mario una. Sa barangay bebe, kinaramaag ng mga ano, no? Kinaramaag ako ng mga barangay officials kay na batian nyo rong interview kay Second District Congressman Jess Marquez last Saturday sa todo komentaryo ni Katodong Jujet, no? Kay they are expecting that today, no, baka ngayong araw, mapermahan dong joint, ano na yun eh, no, ng bill it lower and upper house or Senate and Congress regarding some suspension or pag suspension it BSKA. Nga BSKA, BSKE, yan, BSKE, BSKE, yan, nga election this coming November, no, kay umapirmahan to it, Presidente, te, o eh, 2028, eh. Pero pag-file, taka mo, ha, sa 28, September 28, it's a date, start it filing, no, it, certificate of candidacy, no? Diba sairan eh, no? Sairan ta today. Kung ano rong magiging update, no? Ay, mapaguwa man dun it. Masairan naman dun. May mga i-break man dun later. May mabalitaan kid natin dun, no? Kay inaon sa alima it presidente rong kapalara, no? Kung i-veto na or anang i-approve, no? Rong dong ano ganira, dong do yun nga bill, no? It pag-suspend kung BSKE nga election this sa November. Pero kung tutuusin, no? Kung imo nga pangutanon dong mga ano, dong mga pumuguyo, nabatian mo ang hagos, no? Hagos sa mga pumuguyo nga imo nga mabatian niya. Tapos made mat angani nga madayon yun do kwan. Madayon mat ana tong election. Ay, my God, imagine. Dung mga, lalo ngayon, naputos it controversy arong ato niya mga barangay officials sa arong daya nga ra nga scholarship grant, no, nga halin sa office of the president. Arong daya nga tig 20 mil nga ra nga limang ka-estudyante sa isang kabarangay nga magiging beneficiaries sa naputos ra makaroon it controversy agreklamo sa ibang mga kabarangayan. I don't know sa ibang mga barangay, kay iba masiguro waon it, tamaran, yung mana kami titelis magreklamo ah. Pero iba na tamaran na magreklamo. That's why nga, hindi matanatan mabaso rung mga pumuguyong ibang mag-complaint. Why? Because they deserve the truth, no? And fairness pag-abot sa ginatawag nga bulig or ayuda or makaroon niya klase ng mga grant halin sa ating gobyerno. Since nga may mga guidelines naman niya dapat nga sundon, dong mga gapatuman karon, no, rong DILG, Department of Interior and Local Government, bigin pagawa nga guidelines para sa aton nga mga barangay officials, sa mga kabarangayan, how to implement, rundo yun nga ron nga programa, it, gobyerno, no, nga, 20,000 pesos nga grant sa mga beneficiaries, nga mga estudyante, incoming fourth year, or mga fourth year, mga graduating, nga mga college students, nga, yung bang poorest of the poor, yung makitaan magid nga, gusto nga mag-eskwela, pero mga ginikanan, hindi kung kaya nga ipapasuportahan o i-finance. Rung anda nga mga unga nga maka-eskwela, nga graduating na, no? Kung mga makaroon, gid akuntag, itong mga, kung mga makaroon ta klaseng estudyante, yung bang malipay, kagagamamantaw nga, na-save mo sanda. Na-save mo rung future. It, isa lang ka unga, isa lang ka estudyante, nga may handom nga makatapos it pag-eskwela. Yung pang pag hinababo nga deserve, deserving ng mga estudyante, yung pasok na pasok sa ginatawag nga criteria. Pasok sa kwan eh? Purpose of that program or yeah, scholarship grant nga halin sa Office of the Vice President. Makitaan mo ba? Siyempre, kamo man karo sa barangay, makatestify. Hamat may nagareklamo. Kay pangod, kilaga ng dauna, ro, mga, kilaga na daw, nakapwa na daw na taga-baryo. Alangan man, natural may mareklamo sa inanda nga. Kahit papano, kaya siyang paaralin. Kaya yung mapaiskwilahon. May ga-finance, may nagabulig. So why nagiging beneficiary? Samtang may una nga mga aplikante. Nga kun i-background check lang talagang capable sanda and deserve nanda to be one of the scholars. Ha? To be one of the beneficiaries. To be one of the grantees of that scholarship. See? Kung itiron lang gid man abirong ginatawag nga pag-implementar it makaroon nga klase nga mga programa. Diba? Wa ikot may ma wa ako wa ka it may mahambal nga may magreklamo. Wa it may rason nga may magreklamo. Why? Kay nakita na da ay deserve naman niya talaga it gintawan it grant dahil kilaga na amon doon, pobregid man ra pamilya nanda, natutom sa pag-eskwela, kay pero ana nga mga ginikanan. Di ko na namda masarangan nga mapaiskwela ro andang nga then wa man it iba nga mga scholarship nga na di ba pila gamang dun sa mga required required or requirements para sa mga grantees or beneficiaries of that scholarship. So kung waron it may mga ginatawag nga partiality nga ginhimo ro mga barangay official sa pagpili, di ba? It mga beneficiaries, uwa it may magreklamo ah. Some at may nagreklamo because they know. Sayod nanda, kilaga nanda kun sino. Di ba? That is why nga nagreklamo. Di ba? So, do yun dong mambabaga nato niya. Hamba ko gani, baga nga, bisan anong hambagon it gobyerno, nga pantay-pantay ro ang kanilang paningin, ang kanilang pagbigay tulong. Ha? Sa mga pumunguyong Pilipinhon, pag abot sa dalom, iba na yung sistema. Iba na. Okay, pagpalagay, daan ng pagplastar it gobyerno, mga namiroan ng ano, manamiroan ng purpose, objective of that program. Although ron nga lang gani, limitado. Diba? Limitado. Ginlimitahan abi sa lima eh. So, diba? Pero yun yan eh, nga, pero kung itong implementation, ginmatamang kunta, ginbasi sa kung ano rong guidelines. Sabi ko nga, kung ginbasi sa guidelines, rong implementation itrunduin niya ron niya mga programa at gobyerno. May magreklamo man siguro, may maisabat do aton, o what I mean is, madepensahan it aton niya mga barangay officials nung anda nga mga nangin desisyon. Madepensahan anda nga, diba? Kay deserve man dong mga beneficiaries ato, oh. Plastado. May background, may gin-check, gin-verify, diba? Gin-background check. Doon dong, ano yun, no? Kumbaga, support it aton nga mga barangay officials, nga sandaro gintawaan it ng otoridad to implement the project, do ILG nagtao it guidelines, daya dapat nyo sundon nga mga guidelines para may basihan ka mo sa pagpili. May basihan ka mo sa pagpili. Kung madumduman ninyo, dong ato niya OIC, Provincial Director, it, DILG here in Aklan, yung nagambal nga, although, wa man nakabutang sa guidelines, hindi pwede ra ng unga ikapitan, hindi pwede ra ng unga ikagawad. Yan, kung walang-wala na talagang makita, na mas deserve or estudyante na pwedeng bigyan ng ganun na grant. So, meaning, hindi sinasabing hindi pwede yung ana ikapitan, hindi pwede ana ikagawad, pero, for delicacy's sake naman. Diba? For delicacy's sake. Yun nga lang kasi, it's nagiging kultura o tabiya sa atin sa Pilipinas. Nagang bagunon gani nga, imo wungid, lampasan mo pa. Unahon ko aniro akon bago ka mo. Ay, ganun eh. Oh my God. Realidad na naroon. Diba? Kay, nagang bagunon gani nga, kung unahon naman do iba kaysa sa pamilya mo, kontrahon ka man ko pamilya mo. Kung unahon man do pamilya mo kaysa sa iba nga mga pumuguyo o constituents, kontrahon ka. Ay, saan ka lulugar? Pero syempre, the best thing, gitana, once nga you are a barangay officials, o naman niya, ikaw nga ginatawag nga public servant ka or elected official ikaw, ay, siyempre, kapakanan gid aron it majority. Kung nagasunod gid imo sa proseso, kumbaga, sa proseso, ay salamat, may nagataw it for that. Thank you, gida. Thank you so much, gid Ana, sa inyong kabuot. Pero kung nagasunod ka sa proseso, I don't think so na hindi kanila maiintindihan bilang implementor it project. Nagets nyo? Kung barangay official ka, like, ipagpalagay na natin, rundo yun niya programa it from the office of the vice of the from the office of the president nga scholarship. May guidelines sa gintaron di ILG. Kung gini-implement mo rundo yun niya ron niya programa based sa guidelines ha, nga gintao di ILG. I don't think so na kakalabanin ka ng pamilya mo or kakalabanin ka ng maraming tao ng iyong constituents. Kay may ipakita kang ebidensya here, oh. Guidelines of the ILG. Ito yung sinunod. You can check the ano, beneficiaries. Pwede ka mo nga mag-check. Transparency. I-background check nyo. Kilala nyo yan. Kilala nyo man sa inyo man ang pagpangabuhi. Diba? Sa inyo man ang pagpangabuhi nanda. Kapitbahay nyo, oh. Kilala mo. At least, limpyo ka, klaro ka. Klaro ang patas o imong implementation at programa because ginbasi mo sa guidelines. Kung hamat may nagreklamo, it is because may mga shady area, may mga shady part at imo nga implementation. Pero iba, wanga ni na i-post sa andang page abi or may una nga announcement, may una nga panawagan sa mga aplikante nga mag-apply. Diba? Sa mga estudyante nga mag-apply. kay base pa man. Yung ba mag-ganong proseso ba? Oh, mag-comply it mga requirements documents na kinakailangan. See? Wala nga siguro announcement. I don't know. Kung may ibang barangay kung nag-announce man abi, 'di ba? Nga mag-encourage it mga applicant. Oh. Tika yung iba man ginmuon-muon lang mananda, gintukatukagon lang, ginhipos yun lang usuyan. See? So, kung hamat may nagareklamo, it is because nga they felt na talagang it's unfair to them nga nasaira nanda nga may unang ang mga beneficiaries nga talagang hindi naman siya dapat. Pero siyempre, hamba ko gani, barangay yan eh. Saan ka barangay ka mo? Meaning, kilaga mo. Kilaga mo rin mo nga mga kabarangay dyan. Kung anong klaseng pagpangabuhi meron sanda, anong estado it pagpangabuhi may una sanda. See? So, may mga kabarangay, yung mga nagreklamo, o tanawa bala sa, ano, sa Leso, sinto sa Kugon? Sa Leso? Nireklamo rong, ano, itong barangay kapitan sa Sangguniang Bayan. And then, although may gindismiss it Sangguniang Bayan, it Leso, pero syempre may mga, may iba pa nga mga, nga ano, no, nagasik pa it, other legal nga remedy, rong complainant, kung paano nga, ma-ireklamo gid-ana na si Kapitan kay, di ba? Bangod sa sitwasyon, bagang imagine, nag-submit it mga requirements, nag-submit it mga documents, and then yung kulang ran is yung stamp. Stamp ba yun? Di ba? Yun lang, and then gin-comply, nag-wait and it 1 month, walang, wa man lang kanda it nag-inform, kung anong estado ito ang application, and then all of a sudden, nasayari yung lang nandang, they are not qualified. Okay, the reason naman ko noon, ni secretary is, si tatay na, OFW, makara, punta sa umpisa pagamang, no? Ginpaliwanag gagi, no? Kung baga, sa estado ito ang pagpangabuhi, like, OFW raan ang ginikanan, kay, di ba ga? So, meaning, kumbaga, kahit papano afford. Kahit papano ma-afford it anang a parent o anang ginikanan niya, magpa-eskwela ka na. So, sa umpisa pa ang kunta, ginprang ka na lagi nga bagsak agi sa makaroon niya klase nga kategori rong aplikante para hindi na umasa, hindi na naghirap. Wag kong nagkabudlay. Wag kong nag-comply it mga documents. Pabalik-balik. At talagang hindi umasa. Yan. Kasi pinaasa niyo eh. So, pag-submit it document, ote, gin, ba meron may something like paasa na salita na they are qualified for that, ano, for that scholarship? Di nag-aasa sa ligmat, ano itong mga estudyante? Gin pahugat, nahugat, kuno it ng abiso or i-inform lang sa the ones kung ano rin magiging resulta, nahugat it 1 month. O after 1 month, waman kanda it nag-abiso nga abi makaram-makaram din. Sayran nyo lang nandang, kasi they are not qualified dahil nga OFW, konorandang, see? Sana sa start pa lang, kasi di ba may mga background checking man guro nga ginaobra ka, no? Gina-check man doon nga background di family, estudyante, itaplikante, kay ginabase nyo man yan sa anang estado at pagpangabuhi. Rung grant nga ron. Di ba? Kay may guidelines gani. May guidelines gani. O galing lang kay tao kung anong klase nga guidelines o ginsundan iti ba nga mga barangay officials to the point nga yun na eh. Diba? Nga aplikante, ibang estudyante kay nag-expect sandang ay nako nga naman talaga o sige ah. May 16 minutos ko nagtaliwan sa oras it alas 2 sa ato nga pagpangalagad sa makaroon nga pang-orason. Dong mainit gihapon nga balita sa ato nga palibot nga lalo sa ato nga national scenario maliban abi sa pagkomemorar kung ano nga ron martial law, no? Declaration of martial law September 21. So, ilang years na bang kinag-commemorate, no? since nga gindeklaradong martial law September 21, 1972 ba, kung di ako nagkakamali. Di pa kasi ako pinanganak noon eh. May ina kasi ako sa history, hindi ko talaga 40 ang history. Pero may kilala talaga ako.

0: ko nga bisan bukong tema yung tagaklan, pero sit and nang history itaklan. Believe kita ko na. Makay basa-basa matabi. makay basa-basa. Isa ngayon sa mga sinusundan pa na binabantayan, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay kung napanood niyo last week, may mga retired Supreme Court justices nga mga gin-invite, no, to seek an opinion. Actually, wala itong Supreme Court. Anda nga mga opinion is hindi naman nakabase sa mga Supreme Court decisions. So, ang mga gintao na dang observations and opinion with regards sa nandang threshold nga sa butuhan, no, to impeach the Vice President, hay may kanya-kanyang opinion pagariya sa nandang Supreme Court justices retired, but may kanya-kanya man sa interpretasyon sa aton nga konstitusyon. So, according kay dating Chief Justice Artemio Panganiban, nga the senator judge na di aktibong nakikilahok sa impeachment trial ay dapat na mag-inhibit. So, nanindigan si dating Chief Justice Artemio Panganiban na dapat na mag-inhibit. Pag sinabi mo mag-inhibit, yung inhibit, hindi siya mag-participate. If it's hindi siya magpa-participate, like pagdating ng oras itbutuhan, okay, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga senator judge na hindi aktibong nakikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, so ayon kay Panganiban, kung hindi naobserbahan ng isang senator judge ang mga saksi at hindi niya nasusuri ang mga dokumento, hindi siya makakagawa ng tamang pagpapasya, kaya dapat mag-inhibit na lang. Anya, kahit siya ay mag-inhibit kung di siya kaaktibong nakikilahok sa pagdinig dahil nabigo siyang gampanan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas, para kay Panganiban dapat suriin ng isang senator judge ng sarili kung dapat ba siyang magbigay ng hatol kung wala siya sa mga pagdinig. Idinagdag pa niya na hindi rin dapat isama sa threshold ng pagboto ang mga senator judge na hindi dumadalo sa trial. So tatlong senador ang hindi pa nakakadalo ng kahit isang pagdinig, kabilang sina Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Ronald De La Rosa. So kapag nakakulong sina Estrada at Marcoleta sa kasang plunder, habang nagtatago naman si De La Rosa kasunod ng paglabas ng arrest order mula sa International Criminal Court or ICC. Malis naman ang bansa si Senator Loren Legarda noong Agosto dahil sa medical at medical issue, kasabay ng pagsisimula ng presentasyon ng saksi at mga ebidensya ng prosecution. So sa huling pagdinig, napag-alaman na lumobo ang net worth ni Sara Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 patungong 98.6 million pesos noong 2025 batay sa kanyang mga sal-in. At ayon sa prosecution, ang mga net worth ni Duterte ay nagsimula sa 7,250,497 noong 2007 nang manungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City, hanggang sa ito'y maging 98.65 million pesos noong 2025. May 21 minutos yung nagtaliwan sa oras, it alas 2 at kapagpangalagad at kapagpanabalik. With your greetings, of course, and our topic this afternoon. Pagkatapos gidiamang, ito importanteng reminders, kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.

0: dyan. Makabulig sa atong dyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
1: Okay, sa mga
2: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may VCO.
1: VCO.
2: Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dooming, nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

mga lagad may 31 minutos sigo nagtaliwan sa oras si talas 2 sa atong programa sa makaroan sa mga bagong gidyama nga nakabukas sa andang nga mga monitor may gigahapon kinyo mga sirs and mga moms ay sa atong nga mga palautwasers all over the world sa 327 ating barangay nga nagabilog nga atong probinsya at Aklan maayad-ayad gid nga afternoon hello sa inyo na. Sa akong mga kasimaryo dyan sa Barangay Baybay sa Banua at Makato. Syempre sa akong mga kasimaryo, ha? Diba? May lagid niya afternoon. Sa inyong lahat, Nanay Chita, una sa Barangay Unday sa Banua at Ibahay na, may lagid niya hapon. Sa mga viewers, sa listeners natin sa may Kalibo Shopping Center, sa mga taga Kalibo Public Market, nga medyo matutawhay pa una rin inyong mga binutang kay alas 10:30 pagigyamang. So, nagapupahuway pa kararo ato niya mga manugbaka, no? Karon parang sa damaag to, mga 4 or 5 until 8 o'clock o siguro mga 7, no? Do iba ka magawa sa pisina, rung iba ka mga late nga magawa, tayo magto para itindahan, rung iba hindi na, kaya abong atali pa pa sa kilid karsada. Lagi tayo mabaho nga kakompetensya ito ato niya mga taga-Kalibo Public Market. At dito sa inyo, public market, rin ito kompetensya rin dahil nga rin mga totally papa. Kaya nag-gap-taw tayo makunalis ng mga kilid at karsada. Ito, advent ka na ako, convenient on my part. Nga, late mag-uwi sa opisina. So, alam nga, mag-to pa ko itidahan ay on my way. Pa-uli sa amon, may mga pwede man ako nga baka. Pilagit abirin diferensya it presyo ko. Ipagpalagay kita binaton 10 pesos or 20 pesos. Ti mamasahin man ako to pag-to or mamotor abdi ako. Ti mag-apang gagasolina man ako. Pabalik pa. Ote, ito na lang ako sa ano, sa talipapa kay ro ako niya ginabakal nga kinahanganon sa tindahan may una man sa talipapa o diba sa mabaho nga kabawasan sa party taton yung mga una kita mismo sa mga public market no like isa Kalibo sa grabing basi sa inyo lang tingin ko lang maaging may una nga mga nagpesto sa sidewalk no gabaligya gulay isda karne yes ready taro anda nga mabaho nga kompetensya at mga tagam public market ng mga totally papa kahit eh. Alinun mo kay nagpaninguha man abdi nga mabuhi. Diba? Aga, at the same time, hay, diba? Kung randang on yung mga negosyo, may una man yung ginabuan ng ticket or permit or whatsoever, ay, legal man din. Kaya nagpaninguha man yan eh, nga magkumita o kaysa sa manakaw o legal man yung magbaligya. May kapital man randang aron niya ano, no? May kapital man raanda nga ron niya mga baligya una. That's why nga sa aton nga mga pumuhuyo, no? Pasagamatan niya naton. Nga kung may magpamakara sa Kalibo Public Market, inyo. Pero sa kagabanan na sa mga kwangin na talipapa, mga agagyan ni mo pa uli. Kung takon man, ito lang ako sa agagyan ko pa uli. Kahit diretsyo pa. Wapait maabo nga mga, ano, wakapat abo nga kay naangadaan sa makaroon niya, ano, na sa may, sa Lorenzo Drive nga ron niya, temporary public market, kabudlay-budlay nga daan, di karon mag-park, kapag may sakyan ka, even motor nga ngani, kabudlay ka mag-park, kay usoy ka pa, di ka pwede mag-park ng matagal dyan sa may, ano, kilid at mga tindahan, kay, ano ka man, obstruction ka man dyan, kay one way malang ron dun, one way, di kaya hindi ka pwede mag-park, so, usoy ka pa, magayo para imo nga usoyan, ito, kung, magayo, imo man gihapon. Hassle. Kay wa kagit magparkingan kami sa kan kang adaga wa parkingan. Ngani kung gaagto ka itindahan ina sa temporary public market naton, mag ano lang ka mag-commute. Kay kung may sakyan ka lalo bisan motor lang gani, lalo kung for mag four wheels ka pa wala ra gid eh. Babaktas kagit ito kagit ma ito kagit makakita it parking sa unit tapa ay isipon mo tanan. one way pa abe ay so, mag-commute yun lang ka mo kung mapakalibo public market ka mo sa San Lorenzo. Mag-commute yun lang ka mo para hindi ka mo hassle, hindi ka mo mag-ugtas. Kaya masarili ka mo sa'yo. Kaya manami matakunta convenient on your part. Lalo kung abogin na pamakal mo, kung may sarili sa'yo. Kaya ano, galing wak nga nit maparkingan. Hindi ka pwede mag-parking it mabuhay. I think kung kapamaka ka natural, it will take time. Why? Kaya nag-ayo-ayo ka pa ito sa presyo kung imo ginabaka. May gutang mo pagbaka mo. Agay, gusto mo pag... Pag hambag makarang presyo, go lagi, posta, kiluha. Oh. Ito kung iba nag-aayo pa, abo pa tanang nga mga chichiburichi ha. Ito yung mga kita pat kakilaga, ito may istorya pa. Ay, itigil pwede nga mag.
hindi gid pwede nga magbuhay, di ba? Hindi gid pwede nga magbuhay it magpark karon sa area 8 temporary Kalibo public market. Okay, ah, sige. Ah. So sige taw-taw, hay paman kamo diyan. Karon paron maga dagaguso inyo nga mga suki, bao dagaguso. Ay, ibag aniwan ang mga pisto wagon itlaman wala na wagon ginabaligyae kay makuli gid no, makuli rong kwan. Tuyuon gid abirong lugar no. I mean tuyuon nya. Agtunan mo gid ana, hindi lang basta nga daanan mo. Kundi nga agtunan mo gid ana kung gusto mo niya itong papamakag. Agtunan mo gid ana. So hindi yung along the way lang na uuwi ka daanan mo malibay ko to kung ito kang area. Pero kung mga ano ba dung lugar, although makasuro sa kakyan, it's a one way, maano kita hassle pag may sakyan ka nga daga. Rin malara ako ng observation since nga bisan motor pa ko ani bisan motor ko maagto ko ito may ginabakag ako. Ina sa public market nagamotor ako. Pero nabudlayan gid ako mo kasi parkingan ko na matagapasuyo ako kay manong garden sa ano gani nga cemetery una ron, yung private cemetery bayron. Ina nga saglit lang kuya. Koy, sabi ko saglit lang may bakunya ako, saglit lang mga pilalagid kami no to. Aron niya ginahawi na naraan ng niya gatin sa anang aron niya area it cemetery para makasugod ako igawa. Gayinyo man ako te. Kadali-dali ka man dun nga, katiro imong hampok pilalagid man kami no to. Igaw man pwede nga magbuhay igto so personally experience rong inconvenience lalo kung may sagakyan kabisan motor nga mag-agto ko na sa temporary Kalibo public market. Anyway, sige ah. Sa aton nga mga terminals, Eastern and Western side at nga probinsya itaklan may agid nga hapon sa mga opisina naton, privado man or gobyerno nga opisina. Good afternoon man una kayo tanan-tanan, ha? And thank you so much again sa inyo nga pag-monitor sa pagpangalagad naton. 38 minutos nagtaliwan sa oras ito alas 2 at nga pagpangalagad.

sa atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mga palangga, ako nga naman talaga, oo. Ang More Power, masarap partner yan ngayong hapon. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Masarap siyang kasama ang kape. Oras na para magkape, oras na sa sinasabing coffee break. Oto, 40, may iba nagkakape na. Lalo pag medyo malamig ang kanilang environment, aircon. Mapainit-init anay sa kape. More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Masarap ko partner sa tuwing ikay nagkakape because it's a healthy coffee, healthy drink. Kaya dapat naton niya magiging kaugalian everyday. Healthy ro ato niya ginainom, healthy ro ato niya ginakaon. For us to stay healthy, of course. Kay kung imo man mismo nga ginapasawod sa gawas ni mo is mga unhealthy nga mga pagkaonte nagabatsyag gid gawas mo no sa kamabuhay mo ron nga gina-consume sa kabuhayon mo nga ginakaon ginainom pag mga unhealthy nga mga foods and drinks ro imo nga ginainom a ginakaon natural di imo nga gawas may epekto man dun sa aton nga gawas. So hindi pa huli ang lahat, wag niyo nang antayin na may maramdaman pa kamo, may mabatsyagan pa kamo, my god kaina ito. Regitaro ako niya, wala na ilaan niya, mag-agto ganyan na ito, hospital nga raho, kay, wag, ringgit, hate ko, gita, kumbaga, kung buko niya ganyan, hate, importante, kay may ako niya gin-assist lang man kaina, nga gin-ibhan ito sa may provincial hospital, ay grabe, pakitaan mo rung ali, yung emergency, yung anda nga ER, nagiging ward na, oh, kay, puno-puno, business anda nga ali sa agagyan, halin ka rin sa entrance, sabi, paliko ko rika to sa anda nga may ano nga to sa may hallway nanda sa may pa nang ano gira anda nga pharmacy di karon mga nag-uunga sa kilid anda nga pero may folding bedroom iba sa pin carton kay nakitaan mo rong sitwasyon baga nga una ko niya sa ospital tapos makaron para imong

dong senaryo, pero rong crowd, grabe, puno-puno. Puno-puno dong ato niya provincial hospital. So, hindi man ato niya imabaso, rong ato niya mga pumuyo, kung naman niya nagadot-dot, gito na sa provincial hospital, kay government nga ni, government hospital. Even at the mga doctors kainan, mga na, sorry na ito, ron ma'am, the situation, iyan namon adlo-adlaw, makarama-karati. Siyempre, di ba na, ako masugiran, kay siyempre, nagets ko man, roan na nga ginaming, di ba rin kaatubang mo, talk, actually, nasanay man sa da, pero, sa imo ba nga vibe, rin, toxic, no, nga area, why kay, imong nabatian, ng reklamong masakit, may nagahingalo, may ginagagas yung paginhawa, may nagapaagoy, may naga, di ba? Katubang mga agos, adlaw-adlaw, isipa, baga kung ano, roana ng environment, at ato nga mga nurses, doctors, attendant, di ba? Nasa area, lalo sa ER, kay inagid, di ko rin gidrong owner, first base, gid it mga ginadaga sa hospital, ginaagigid sa ER, inagid rin tanan, no? Inagid rin gaagid tanan bago, dagon sa ward. Kay roato niya, kaya ganing ginbahugan tong ER, kay parang nagiging ano na nga siya, nagiging ward na rin siya. Nagiging ward kay sige, puno undong mga kwarto sa ibabaw or yes, sa mga charity ward. Tanan niya mga kwarto puno kasi mga ali kunyani. Sa agagyan may una-unya mga kwan. So, sabi ko nga, dong, kung ayaw mong maranasan ng ganong klaseng, unless kung may kwarta ka ba, Timo, di pwede ka sa private hospital, mas convenient. Siyempre, pero siyempre, nung convenient, kano niya yung mga ma-experience sa mga private hospital, binabayaran mo yan, hindi lang hundreds, that is thousands of pesos. So, okay lang kung mga isang araw, dalawang araw kang na-confine, or, and then, ma-outpatient ka. So, paano kung tumagal ka, isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, something like that. So, aabot ng milyon ang imong nga bayanin. So, pwede natin paghagungan itong ato niya gawas, ha? So, kung ayaw mong maranasan, doon mga makaroon niya mga senaryo sa mga hospital in particular, hagungan tagid rong gawas ta, no? Kay bukod gid ana it madali rong magmasakit. Bisan may kwarta ka pa. Hindi gid maampat it kwarta rong sakit, kasakit nga nabatsyagan mo, inconvenience, big bangod nga ni nga, yes, makabayad ka doktor, makabakagat bugong, maka-afford ka it pribadong hospital, convenient ka ugban, pero rong pamatsyagan mo baga? Rong pamatsyag mo? Rong pamatsyag mo susugod ka imo nga gawas? Oo, may pambakag at bugong, may pambayad ka sa doktor, may pampakonfine ka sa mga private hospitals, pero rong nabatsyagan mo nga sakit sa gawas mo, hindi kayang paampaton, di ba? Hindi mapakalma it imong kwarta. Yan. Or kung ano man do kaya mong, di ba, para sa imong medication, iba. So, dong realization mo ba nga, ayokong maranasan ang ganitong klaseng sitwasyon, lalo kung sa hospital, baka privado man yan, or government hospital. Iba gita na kung naka-hospital ka. Oh my goodness. Di ba? Wagit at naghandum, gigunta ko o galing sa nga ganyan. Dong sakit, rong sakit, hindi man mo mahambangan. Gusto mo man, ya, hindi, pero bangod sa imo nga lifestyle, haba ko gani, sa imo nga lifestyle, yan, ginakaon mo, di ba? Imo git ano rin nga pagginawi, no? Kung paano ni mo ginahagungan or ginaabuso rin mga gawas. So, kung once ginaabuso mo, natural, bibigay talaga yan siya. Okay? So, hindi pa huli ang lahat mga palangga para ayusun taro aton niya, ano, pag ginawi sa pagpangabuhi, or aton niya lifestyle, no? Bawasan nyo naton kung ano aton niya mga ginabisyo at mga kabataan naton, hasap na nagkaedad ka, ma-realize mo nga, the most important nga dapat ni mo nga hagungan, agamligan is your health. Okay? Dahil mauubos yung pera mo sa kakabili ng gamot, kakapaduktor, or kung ano paman, na hindi mo na-enjoy yung iyong pinagpaguran because nagmasakit ka. See? Dahil inabuso mo rong katang mo, salig ka kay bata ka pa, salig ka mo kay kaya nyo pa, salig ka mo kay may kusog pa ka mo, bata pa ka mo eh. Pero once nga nagkaedad ka, di karunin mo ma-realize nga, di ba? Nga rin mo pag-abuso sa imong gawas ng bata ka pa.

talagang sisingilin ka pagdating ng panahon. Okay lang yan kung hindi ka naabuti ng pagtanda. Dahil sa kabataan mo pa lang, ha? Siningil na kaagad. Siningil ka na ng iyong pag-abuso sa katawan mo. Nagets nyo ang ginamnin. Alright. Oh, basta naman oras. Alas, dos 47 na. More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix. Isama nyo yan sa araw-araw ninyong, ano, sa araw-araw ninyong routine sa pag-inom. Kung nagka-copy na rin lang naman kayo everyday, isama nyo po, magiging partner nyo, ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Available in sa Banwait Nabas, Sulanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods sa Nabas Public Market. Sa Jojoy Store sa Tangalan Public Market. Bilyone Store sa Makato Public Market. Antoninos Drug Store, una sa Malinaw Public Market. Sa Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo Public Market. My Pass Drug Store, ina sa poblasyon Numansia, sa Carol's Pharmacy, sa Bulwang Branch Nanda, along the highway, Gitanda Caronia area. Sa makitaan doon kay, makitaan doon sa highway, Gitanda ng branch it, sa Carol's Pharmacy, una sa Bulwang Numansia. Sa ANC Drug Store, una sa may shopping center. And of course, sa Carol's Pharmacy, una man sa Kalibo Shopping Center nga area. Maliit lang shopping center, kaya nyo yung hanapin ng Carol's Store, number 24, Kaiping Itbanting, Idi Aklan yan. Grabe yung ako niya ron niya, ano ha, area nga Gintao. Of course, sa Trahi Pharmacy nga nakakapadeliver lang ng kape. Kadahog kayo sa Trahi rong kape. Trahi Pharmacy ya sa may Regala, Martinino Street. Sa St. Anne's Pharmacy, una sa may Regalado. Sa Mabini Street, sa Vitamed Pharmacy. Sa Mia's Drug Store, ang sa Tia's Pharmacy. Tatlo ron una ka mga butika rin nagabaligya it kape. Atubang or Tabo Kidyamang at Provincial Hospital. Sa All-in-One Convenience Store sa Cardinal Sin Avenue. Una sa may Barangay Puok before mag-Kalibo International Airport. And of course, una sa may J3M3 Drug Store sa Banga Public Market. Sa Nakar Store sa Madalag. Yes, makalimutan ko pa sana. So naalala ko dahil akong gumawa ng listahan. Sa Tesla Car Store, sa Madalag Public Market, Neck Store sa Libaco Public Market, and of course sa Pukid Store sa Altavas Public Market. Oh, kompleto na. So marami na po ang ating mga outlet nga pwede nyo makabakag it kape, pwede makabakag versus siya, pwede ka makabakag bar box. So, mas ginapagapit, drone kinyo, kay syempre, kay raton nga gina-promote is wellness, of course, healthy lifestyle. So, dapat partner gin natin everyday dong. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Abaw, ahay, makatapik pa kita ka na. 10 minutos na lang. May ato pa nga mga greetings. Pero ito, tandaan natin, aware kita kay Yes Akla, nagatinaas rong kaso it dengue, ha? Because of this ulan-ulan. Yes sa Kalibo rong naitala na may pinakamaraming kaso ng dengue. Pero wag kayong mapakampante, ay Kalibo mana abo. Sa ayaman na sa amon niya, Banua, medyo sangkiriti. Wag kayong mapakampante, ang lamok gumagala. Ang lamok lumilipad. Okay? Waro sila nag-steady sa isang kalugar. So, it's either lilipad na naman yan siya, dadapo naman, pupunta na naman sa ibang lugar. So, make sure, good firming, araw-ato niya palibot, malimpyo. Dong mga, mga butilya or pwedeng magiging breeding ground, a breeding place, it mga lamok, mga madugom, humid, yung mga magasa-gasa, mabasa, may mga butilya or may mga tubig na nakastagnant, ugaan nyo pa kuba. Kaya ni Karon Sandro, ganda nga mga magamig na lugar nga sa inyong area, sa inyong mga panimagay, sa mga binit-binit. Okay, limpyuhan nyo. Kaya rin, gidraan na nga type it na mukro, medyo magamig-amig and medyo magasa-gasa nga mga lugar. And of course, ang dagi na itlugan, gidro mga stagnant water. Okay, so kung makitaan ka mo sa inyong nga palibot or bisan si Indian, yung magapit sa inyong mga panimagay, ugaan ninyo. Ro inyo nga mga butilya nga ron nga mga nakakol sa mga tindahan pakuba paano niyo pasuli ah patuwaran niyo rong rong butilya para hindi masudlan itubi kay siyempre nag-inugan-ugan wa kita kasayod nga nasusudlan itubi do mga butilya nga ron nasa stock uwa nagagamit uwa niyo na babakge at panibagong soft drinks man dun alak or whatsoever ugaan niyo patuwaran niyo ro ana nga ron nga butilya no para hindi

0: masudan itubi. So, ano gid kita, no? Magiging aware, of course, tong palibot naton, limpyuhan tagid every day, no? Ano kita, magbuhuligan kita kay di man dama sarangan kung aton nga mga taga Department of Health or taga atong Municipal Health Office or aton nga Rural Health Unit, no? Kay rong campaign, hindi amang sa isang kalugar, dapat ay kita magbuhuligan kita at limpyo bisan sa inyong palibot gun lang. Ayaw man paghugata rong mga rong tupad nga maglimpyo sa inyong kwantang paan. Dahil pag reklamo, medyo umagi yung manar mga tupad nga tuyang wag marat binunot sa amon niya tang paan ba? Ayaw tanyo pagsaligir at tupad nga maglimpyo kay inyo nga palibot bagay. Kamuta maglimpyo kay bagay tanin nyo ron. Ha? Kamuta maglimpyo kay inyo nga palibot at bagay. And even sa sagutit yung panimbagay, basi gusto nyo pa ng mga ano nga nila, na beneficiary ito padro maglimpyo sa panimbagay niya. Inyo na sariling bagay, yung sariling tangpaan, yung sariling palibot ka muna maglimpyo. Anyo pag katarong tupad, yung na maglimpyo ka inyo nga tangpaan. Ha? Kay sarili mo tanaron niya panimbagay. Ikaw ta mag-amlig, ikaw maglimpyo, kay imo tanaron. Sa tapat mo, linis mo. Yun dapat. So, be aware, okay, kay di ka abang ko ni indik kita dapat magpakampante nga wa ikaso una or sa kiritirong kaso sa inyong abanwa sa inyong barangay sa kalibom at ama narong abo widaw ka ngarong lamok nagawarang nagagupad, okay? So kung gaano man kalayo ang kanya mga maaabot it mga mosquito carrier o dengue virus carrier nga mga lamok, di natin alam kung hanggang saan ang kaya nilang abutin ang kanilang paglipad. Ang punto doon, sila po'y lumilipad. So, ibig sabihin, hindi po sila magsistay sa isang lugar. Posible yan sila maglipat-lipat it mga lugar. Nga gusto na dang agtunan. O, isipin mo, may gusto silang agtunan. Diba? May sarili silang mundo. Gusto nilang puntahan itong ganitong lugar. Okay? So, yun lang po, ah. Kay, wag nyo ibaliwala ang dudengue. Nakakamatay po siya. Actually, yes, sa Aklan, check tagani. Yes, Aklan, ay, check ta ha, kung ano pinaka-latest yun, yes, Aklan, para ma-aware ka mo nga, hindi po biro ang dengue ng sakit, kay nakakamatay talaga siya. So, yes, Aklan, umabot na po ng 1,020 yung recorded cases sa pinaka-latest, up to September 12 nga record ra or data halin sa ating Provincial Health Office. So nasa 1,020 na yung kaso ng dengue. Sa 1,020 na yan na mga biktima ng dengue, tatlo na dyan po ang namatay. So ibig sabihin, may nakakamatay talaga siya kung talagang hindi maagapan. So wag niyong baliwalain yan, no? Wag niyong baliwalain, kesyo lamok lang yan. Pero wag kayo daw ka ang lamok na may dalang dengue virus ay may posibilidad na pag ikay actually wala man, hindi siya nangangagat. May anaw niya mingkudagom, imuro ginatuslok sa anang sa aton niya pa. Ganun katalas ang ano niya. Ganun katalas o anang aron niya medyo dagom sa anang ngoso, anang dagom. Kung imo nga tanawon it mayad, na-observe ko ra, kung sabi nila nangangagat, hindi. Yung anak pagaling nga pinakangoso, nga pinjudagom, imaurong ginamat-amat na nangagubong sa imo nga panit. That is why nga nakakasak imo itdugo, nakakasipsip imo itdugo, kaya ginagubong na sa imo nga panit. No? Ginagubong na sa imo nga panit, that is why nakakasipsip siya. So hindi siya nangangagat. Ginabao na naraan nga pinakadagom, nga rin ko anang nguso, maybe, anang nguso siguro. Agroon nga ginabao na sa imo nga panit, that is why nga nakakasipsip imo it. Nakakasipsip mo itdugo, di ba? So, kung imaw ay dengue virus carrier, so saan na nga pagpinitrate ko, anang aron nga nguso sa ato nga panit, i-transmit na igturong virus. See? So, kung imaw carrier, dengue carrier imaw, virus, doan na nga pagtuslok, kung rung namok ay may virus carrier imaw, pero pagtuslok na igturong na, infect ka na, infected ka na. See? Kasi pumasok kung imaw sa imo nga blood vessel. See? So, wag nyong maliitin yan. Kaya siya lamok lang yan. Something like, Pero nakakamatay siya, okay? So, wow, grabe yung. Grito 57 yun. May greeting sa kita. Hi, John! On our record. Good afternoon, Tita Lens. Kamusta ang weekend mo? Okay lang. Oh, buong araw, naglinis ng bahay. And to all pala ko, twasers around the globe. Good day, everyone. Let's start the weekdays with a bang. Oh, just stay safe. Enjoy and be the best. Ma'am, Betbet sa Germany. Good morning, madam. Thank you so much, Gid. Sa almusal. Ate, baby, ako niya hit. Pagkagwapa sa Barangay Albasan. Met nga, punte. Kunawa ako na ila mag-add to sa nag-imbita ka kon. Gabalibad ako nga may nauna ako na tanguan yung imbitasyon. Eh, di ba ano yun? Valid naman na rason yan. Good morning, teach. Sa tanan-tanan niya, pamahaw kita mga palaotwasers. Good morning, Ma'am Noemi. Una sa Dubai. Pwede pa ako ka-file, teach. It alin. Pwede ka pa ako ka-file. It nano. Ma-file ka it nano. Ano yung isuryahan? Takagina. Ay, naka! Ma'am Rossi, isog una sa Bay Barangay and Dagaw, ma'am. Good afternoon, Gid. God bless man. O, isali mo daw si Ma'am Betbet. O, Ma'am, Noemi. Sir Claudio de la Vega, good afternoon. Shout out, gali sa tanan niya, mga Dugong Aklanon Group or DAC. 11th year anniversary celebration kahapon. Ido kami nagkililita sa Long Beach Resort sa Puok. Happy anniversary ka. Pagali, ate, sige. Congratulations and happy anniversary, Gid, sa Dugong Aklanon Group or DAC. Pag-greet, haba ni Mabetbet, pag-greet, Ma'am Tita Lios. Ang best friend ko na si Mayette Rufin Tulayan, una sa Kalibo Public Market. Si Nang Maris Rufin, Alice, at anda pangamanghod nga si Laling at Felix Rufin. Puro talaga Rufin yung best friend. Abo, Gid nga, salamat. Sure, welcome, Gid. Ma'am Betbet, mahapo gaarado, pero enjoy man habang gapamati. Sige lang, Ma'am Noemi, kay Manggad. Hi, Belle. Good afternoon, Gid. Una sa, nakabalik ka na ba sa Hong Kong, girl? Okay, sige. So, bawa ang tsakto na, Gid. Bawa. Sibo-sibo, gidro ato niya oras ba? Impunto alas tres, rong ato niya oras. At niya pagpangalaga, tiway naman ta chimpo. Ano paro ako niya idugang karanga topic kay overtime na kita. So, hinahinaga pa man ah. Marami pa tayong araw na pagsasamahan. At marami pa tayong topiko na pag-uusapan sa darating na mga episode ng ating programa. Abugid niya salamat sa inyong pag-iba, sa ato niya pagpangalagad. Makaroon niya adlaw it Lunes. Pet sa 21 sa Buganit sa Chiembre Dagon 2000. 21 is of course and still with Jerma Sinadjahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan git ako it maayad-ayad nga hapon. Salamat git sa inyong pagpamati. God bless us all. Bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansiaklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansiaklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niya yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
6: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
7: Nagausoy baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat.

0: Apron Blue ang crispy pata. Navarra Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May andapagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navarra Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, dapat tata Navarra.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500.
4: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Loco. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabing ihi ako ay hindi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, Agos Menya Avenue.

2765 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may

0: Was nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
5: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi
8: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Pancho Todo. Pancho Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akong na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
6: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa

0: Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
2: Kami!
1: Meron!
2: Saan?
1: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pampa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatiang ko ni sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang husay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
8: Chinuma na, Hinebra na,
9: Juice na nalo, promo na.
8: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
9: ng Hinebra product.
8: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, maraming maraming pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
14: Ito
13: ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
6: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi
10: ang kagalingang hatid
9: ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
10: Kuya Boy.
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado ito na Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado tunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
12: Hello po.
11: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
12: Ako si John Lester.
11: John Lester, okay po. Ano po bang may paglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
12: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
11: Saan po?
12: Sa Orami Batan po.
11: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
12: Taga Mindoro po.
11: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
12: 24 po.
11: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating Rice Coffee sa?
12: Sa Kunta ng Orami Batan.
11: Saan po?
12: Bataan po.
11: Bataan. Apo. Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating Rice Coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating Rice Coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng meron na dyan ang ating Rice Coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang Rice Coffee doon po sa inyong pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tapos, nasa kulay gintong dilaw na karton, 10 sachet po yung laman. Okay?
12: Okay po.
11: Okay, tapos balitaan mo ako kung nakabili ka ng ating Rice Coffee, tawagan mo akong muli. Okay?
12: Okay po.
11: Okay na? Yun lang?
12: Okay po.
11: Sige, maraming salamat. Thank you.
12: Maraming salamat po.
11: Thank you very much, John Lester.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin ay pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Kawayan Isabela, tayo pinapapakinggan dyan sa DWDYAM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir. Good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Pinatim po. Yes, sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines, sir.
0: Libmanan, Camarines, sir. Alright. Okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At, tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir, po. Re-request ko po sa emo. The most requested by.
0: Ah.
1: May kami, sir, pampa-beauty.
0: Pampa-beauty. Okay.
1: Yes, sir. Sabon okay. Po.
0: Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes, sir. Sa Libmanan, drum po. Kaya na po kami naghahanap po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan
1: yes,
0: po.
1: Yes, sir.
0: Ano pong, Libmanan drugstore lang po kayo nagtanong?
1: Iyo po, sir.
0: Ano
1: yan? Sa
0: diri
1: nga po yan.
0: Ah, galing. At Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman. Butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy, the Generics Pharmacy, Christy, Limanan Trading, Limanan Speedwell Drug, Coney Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha. Titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice sabon. Diyan po naman sa ano, diyan po naman sa Libmanan. Okay. Wait lang ha at titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarinesor. Wait lang ha at hinahanap ko lang yung listahan. Libmanan. Wait. Libmanan Drugstore.
1: Opo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drugstore. Meron wala na naubusan na po diyan.
1: Sir, apat na po kami mga bakal. May pig-request lang po ako sa luwas. Hindi po may pig-request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po nang so naubusan na ng sabon diyan sa Libmanan. Sige. Sige, sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, ang saro ka po sabi, ning ano po ito po, capsule.
0: Yung capsule? Okay, sige po. Sige po. Noted po yun, noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drugstore. Ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mga kamusin mo, hindi siya muya. Sa Libmanan, naramihon.
0: Ano po yun?
1: Pero magkaroon kong mag-ano din siya mo.
0: Mag?
1: Sir, sir. Pag-igdi mo unsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries. Dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko, sir. Kama po, kay bahay ka.
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibu, saran niyo po. Nakabot po nga kamang lusina.
0: Oo, oh, oh, nga.
1: Papadangog ka kasi rahihali yung atong problema. Halo yung manisip sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po Nanay, Nanay Marites. Kung pupunta ako diyan papaisnakin mo ako niyan.
1: Papa ko na papaisin pa ko sa grocery, didikahan sila. Bubulayan ka po natong.
0: Natong. Sinatong na maguta.
1: Ang bangot.
0: Sarap. Nak agung. Lang siram. Okay. Lang siram sana. Okay, so sige po nanay, iyaan po ninyo at gagawa mo.
1: Bye.
0: Baka naman kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig. At hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha?
1: Actual.
0: Di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit. Ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Sinabon namin kami sir.
0: Ha?
1: Pero may nakandaan radio. Amay ito.
0: Ha?
1: Ano ito na talaga? Ano ba na radio? Nagagyan na. Ha? Na kung mahulog na bigla na ito at cartoon.
0: Ha? Wala pa naman girlfriend si Kuya Boy. Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Kaya mo ako ng entidad, mga 40 years old na si Kuya Boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: baka
0: tagalib man ang maging swerte ko niyan.
1: Tuninong.
0: Ang mahirap dyan, baka makapangasawa ko dyan.
1: Tsaka
0: sa pagmamahal.
1: Bakit yun kasi, bablak na ka ng Facebook, mag-papel ulong

0: Okay.
1: Tama yun, tama
0: yun.
1: Tama yun. Sige. Anyway, Hana, anyway, sasabihin po natin yun sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo.
0: Ay, sir, yun. Okay? Okay. Ang Facebook kasi po, Marie Agnes Torreja. See? Wow.
1: Agnes Torrejas.
0: Kino mo, sir.
1: Kayo po ba, ano, kayo po ba ay, in-unfriend nyo na po ba yung ating Facebook account? Oh, yun nga po, i-unfriend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
0: Opo, opo.
1: Mahanapin po ninyo yun. Rice Brand. Para... Oo, nandun. Oo, nandun. Oo, nandun. Oo.
0: Lamitan ko na yung
1: sir, 2 mong
0: botanong.
1: Aray.
0: Prada.
1: Yep. Akala ko
0: yung
1: kung ano.
0: Yung rice is
1: black.
0: Ito po, brown.
1: Okay. Sige. Sige, okay. So, okay. Sige po, Nanay Marites. Maraming salamat po. Okay po. Noted po yun. Maraming salamat. Thank you very much po, Nanay. Thank you. Maraming salamat. Si Nanay Marites. In love na sa boses ni Kuya Boy. Maghunos dili ka, Nanay Marites. Sabi nga niyan, wag mong

0: Ubus namin mga limang piraso pa po. Limang box pa lang.
1: Limang
0: po.
1: Box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Paz, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
0: Kasi maganda po, Kuya Boy, ano, yung tuloy-tuloy ang pag-ano, pagdumi, araw-araw, maging hawa. Pag-anawala na po yung mga, ano, yung mga sakit ng kasukasuan.
1: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yun. So,
0: opo,
1: maganda sa pakiramdam. Opo. So, Nanay, ano po yung, ano po, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
0: Yung asawa ko po.
1: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung ano, na naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
0: Yung ano po daw, yung bumibilog dun sa ano niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang ano, sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
1: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Po.
1: Very good po. Apo.
0: May itatanong po ako, kasi yung anak ko, may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
1: Tama.
0: Pwede po kasi uminom ng ano niya, ano yung rice coffee po.
1: Pwedeng pwede po, Nanay. At isa po kasi sa nagiging problema, kapag nagkakaroon tayo ng depression, ay yung hindi tayo makatulog, tama?
0: Opo, opo yan. Ganun po ang ano niya.
1: Opo. Isa po yon sa nakakapagpalala ng depresyon. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee. Isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po, Nanay, na painumin niyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee. Dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan. Para po naman makatulong po siya. Kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So yung pong ating rice coffee ay makakatulong po kung ito po ay araw-araw po nating iinumin.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Kuya Boy, ganun din pala. Ikaw pa na po, yung 10 years old, pwede po uminom yan?
1: Pwedeng, pwede po, Nanay. Dalawang taon, taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
0: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
1: Yes, pwedeng, pwede na pong uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang pataas, pwedeng, pwede na po yan.
0: Bye, thank you. Thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
1: Yes, maraming salamat po.
0: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
1: Yes po, Nanay. At sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo yung atin po naman mga deliveries para makapag-patuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Sige po. Thank you. Thank you very much, Kuya Boy.
1: Yes, God bless. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you. Thank you very, very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Yes, si Esperanza Ramos po, si sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas po, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: Tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice coffee dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa station ng DIY, sir.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Ah, Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala po pala dito sa Rojas. Ay, nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol, sayang. Na nagtatanong si nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng rice coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The streets of Kalimbo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Caraga, Pilipinas. May kapin 5 minutos na kataliwan, oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Calibog, Bugos, Caraga, Provincial, Aklan, mayad-ayad nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, ita programang Diretsahan. Today is Monday, September 21,
3: 2026.
1: Diretsahan! Datong ka pag-andag, pag-welcome, ita malipayag ka ng kagabihon, sa ton ka ng mga katunog, kabarkada sa kahanginan. Nga naka-open yun, dadaik ka na nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as amon ka na nga website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening! Sa ating kirang 327 nga mga kabaranggayan, disyete natin nga mga kabanuhanan, agrong kabisira, karakong banwa it Kalibo. May dadya gabi sa atong kirang mga suke tagpamati naman sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Uyot tulong Satellite Market. Manaman sa atong kirang mga suki ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Good evening man sa atong kirang mga OFWs, no? Sa atong mga overseas sa Filipino workers, ag domestic helpers, Aklan on abroad, nga nakab-unit live sa ating kirang pag-iliba, magkaroon kirang adlaw nga Lunas.
3: Diretsahan!
1: Good evening man sa ating kirang mga kaiping, mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, kutob maabutan kung signal kung 88.5 FM Kalibo. Mag-iliba kita magkaroon kirang adlaw nga Lunas, hasta kita't alas 8:30 magkaroon dong oras kira itgabi.
3: Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong kirang ngin technical partner sa Broadcast Center kung Radyo Tudo Kalibo. Broadcast Engineer, Buboy and Rigi Plasio. Station Manager is Imlilia De La Cruz. CEO, President, Agile Manager, Jonathan Cabrera. Ako yung kareng anchor man, do inyo kareng El Capitan sa kahanginan, dahil si Kabarka, nagkatodong chair and delivery. Nga baga panerbisyo kinyo, may karoon kareng adlaw nga Lunes, hasta kita't alas 8:30, may karoon dong oras kareng itgabi.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano may karoon dong mga mainit niya mga issue at topic ko, aton kareng pagkatawa ni Kabuhi. Ag pagtawapangod sa kabilugan ita pag ililiban nato sa programang diritsahan. Kainagun banwarong pagatod sa anakarang final rest o sa anang uli kapahuwayan. It's sikat nga vlogger not only in the province of Aklan but in the entire Western Visayas. Ag maski niya ni sa national ginarecognisa man da imaw no sa sambilog sa mga mabaho ra na karang kontribusyon sa pagpicture banwa no ko mga nagakasarisari no nga mga activities no as well as do mga destinasyon iya kara sa aton nga probinsya Itakan. Usually, gina-picture na nakararong mga kabanwahanan, kutob sa may mga tourist spot, ag turista attraction. No? Ano na banwang gina-picture? Ginaobrahanan at istorya, mga tananan ng mga travel, no? Sa karsadahon, dong mga agagyan, sa probinsya at Akan, especially sa mga interior part or parplang areas, daya ba norong common na nanggila picture sana karang black ban. He is commonly known as Pitix Aklan. But his real name is Gerard Caril Roldan. Daya rong biktima banwa idaya karang vehicular accident. Sa may banwa kara itangalan. Okay. Head-on collision da banwa, no? Dong daywang ka mga motor. Aga nagresulta nga ni ra kurang daya kara nga pagkaduga kung kabuhi ni Gerald Roldan. Okay. Now, kaina banwa there was an activity ay bangod niya ni Bukon sa Darat Katoliko, gindagaro anak karang patay nga gawas from their home to the Pastrana covered court. No? I think at around siguro mga 12 o'clock noon time. And then, doon ang mga kakilaga, kaibahan na

dong mga kaibahan na nasa riders sa community, no? Ag iba pa gid, no? Gintaw-an banwa ithayga kung pamilya Karil Agroldan nga makita banwa si Gerald. And then that was the last farewell kana kuanang mga kakilaga, amigo, amiga ag kuana karang pamilya bago ra imaw ginatod sa ulihi na ng kapahuwayan. Masubo ra nga insidente sa akgan. Por dahil nga ni banwa nga hambay kong pamilya Roldan nga until now wa pagyapon itustisya nga naagom roan na karang unga. Because according sa anang ginikanan, hindi nanda makaroon masayran kung si Inkuno dong whereabout it ana karang nakasunggapan. Okay. Kasi roong nakasunggab nga banwa, taga banwa it nabas, ang nakakumpayin man nga ni sa isang kapribadong hospital sa banwa kara it kalibo, pagod nga ni nga critical man roan na kara na sitwasyon. Anang medical condition banwa. That is why nga right after the incident, no, dundaya karang gina-alleged nga nakabunggo gindagaman sa pribadong hospital agin sugod manyagi sa intensive care unit kung pribado karang hospital. Okay. But hopefully makaroon niya gabi maabot na tundong tangalan PNP to check and to get their side as what is the status kung nasambitan kara nga kaso. Nakapile yun baga it kaso dong tangalan PNP, no? Ag siin yun makaron kung nakapile it kaso, siin yun makaron dugin pile nga kaso ag ano nga kaso dugin pile kontra sa nasambitan karang suspect. And was it true dong allegation nga rakong ginikanan ni Pitik sa Clan nga uwa gon sa pribadong hospital ang hindi unanda masayran kung siin makaron doon na sabitan nga suspect. Okay. Pero may ginpa-check kita kaina nga rundaya karang gina-alleged na daban nga nakabunggo suspect is still confined at the private hospital iya sa Aklan. Okay. Ina patagyapon banwa imaw sa hospital. Bagod niya ni nga wa patagihapon imaw naka-recuperate bangod ni ko ana karang lastro tama man nga naagom during ko nasambitan karang insidente. Sanbay ka mo karon because may interview ka na banwa. I-play ko ang kinyo portion niya da mga 5 minutes no. Si day kapobring vlogger Archie Ilario no. Thank you so much no. Sa day Archie Abiak, sa day ka Ernie no. Partner man naton da every time nga hindi naton maabot dong mga individuals no, concerned ka individuals sa aton karanga subject matter no, kuna mat ginahugam naton nadang interview ag ginapahugam man katon no ni kapobring Archie ag ni papang Ernie do anda karang mga interview. Thank you gid so much no for always accommodating my request no, para nga ni i-play rinyo karang interview sa de karang mga individuals. Okay, now makaroon man niya gabi iba, no? Balikan ko ang ra. Actually, may nag-feed ka to't information nga ra. Angot sa isang ka-estudyante, ita Libakaw Science of Technology. He is a graduating student, fourth year. O galing, siyempre, kurundaya ang banwa nga gin reconsider o gin-consider kung CHED. Dong appeal kung local government unit kung banwa it Libakaw ag kung provincial government nga buksan anay dong nasambitan karang kolehiyo sa banwa it Libakaw hasta makatapos rundaya karang mga nag-enrolled na mga estudyante halin sa second year, third year ag fourth year. Pero hindi unsanda mag-accommodate it mga incoming first year students. Patapuso lang na the second year, third year, and fourth year. Then, i-close yun na permanently doon sa sambitan nga nga korso nga under sa Commission on Higher Education. Okay. Now, ano natabo sa dekan ng sambilog nga estudyante graduating student at Libakaw College of Science and Technology? Okay. Now, sunok ka na nga

0: wagi di mo nakaabil itay karang programa ni BBM. Daya karang BBM Educational Scholarship Assistance. 20,000 pesos da sa mga eligible, qualified, and deserving graduating students. No? Nga ginatao kong Office of the President. Imagine mo ba, no? 20,000 is 20,000 pesos. Okay. Daya nga ng estudyante, ulila unda banwa, kapubri-pubri. Okay. And according to him, nga gusto man na kunta kunong kumpayon dong mga requirements. O galing may nagkayanabo, sa sugod it barangay council, it barangay paningayan, sa banwa kera it madala. Okay. So kaina na interview na daya katudong or kapubring Archie Hilario, daya karang estudyante, and then ginagyan mananda si barangay Captain Michael Nacionalis dong punong barangay it barangay paningayan sa banwa kara it madalag. Okay. Ano nung explanation ni Kapitan? No? Ag ano man kara rung palong iron it daya karang estudyante nga uwa banwa nakabaton it 20,000 pesos nga BBM Educational Scholarship Assistance.
1: Dirit sa hash.
0: Oras sa bugos kera nga Pilipinas may kaping 15 o 16 minutos na kataliwan. Oras kera ita alas 7. Makaroon man niya gabi ibanwa. Okay. Balikan ko ang Dumaguit Port, no. Dong Dumaguit Port agi abing era banwa si dagom tra itaton kerang national government, no. Pinaagi sa Philippine Port Authority. Si dagom ra it PPA. Okay. Pero dong ato niya provincial government may gintawaan banwa it papil para nga ni mangin kapahin agkaparte kung operation it Dumaguit Port. Okay. Ag sinuban waray karang mga individual nga gintawaan it papil ko aton karang gobernador itakan Governor Joanne Miraflores. Raya, what iba kundi si Architect Neben Makirang. Si Architect Neben Makirang, imaurarong in charge, no, sa cruise ship operation sa Aklan. Hindi ako magsaga rung item nga ra, rung position ni Architect Neben Makirang is Executive Assistant to the Governor, no. Sambilog na banwa sa mga pinakamataas nga item or papel bagod gani nga sambilog ikaw nga empleyado nga pinakamagapit sa gobernador itakyan. That is why naging interest ni Governor Joanne kay Architect Neben Makirang rong pagpadagagan nga labanwa it mga port sa Aklan including dong Dumaguit Port, and that is together with former SB member Rolly Nonoy Ikinia. Okay. Iabor asan data kung pilang bilog sandara pero all I know sa dek karang gintawaan it papel no kato niya gobernador si Architect Neben Makirang ag si dating SB member Rolly Nonoy Ikinia. Now kaya may kantanan sa rundayang pagbiyahe it barko kong Starlight Paris Shipping Company. Kasi rong Starlight, pagkatapos naging apadaghan sa nat invitation kong gobernador, agin hinyo sanda nga kung pwede na magbutang sanda it sambilog nga barko na magbiyahe it Dumaguit, Batangas, ang Batangas Dumaguit, ang Dumaguit Mindoro, Mindoro Dumaguit. Wa man banwa nagbalibad do Starlight Paris. Okay. Now, do gina target na date supposed to be ko ato niya provincial government is September 18. Okay. Pero ginreset da banwa it's Starlight Paris Shipping Companies. No. Instead of September 18, ginoblana na da banwang September 28. Okay. Bago banwa rong All Saints Day ag All Souls Day sak. So, malamang, no? Nga rong aton kira nga mga pasahiro, no? Nga taga Libacaw, Madalag, Banga, Altabas, Batan, Baliti, Kalibo, Numan siya, imbis magsakay sa dito sa Malay, no? Sa Katiklan Airport, o magapit malang Air Dumaguit Port, no? Kung taga Numan siya, Kamalang, Kalibo, no? Banga, Madalag, Libacaw, no? Baliti, Altabas, Batan, di, ya ka lang sa Dumaguit Port, no? Ya ka lang masakay. Okay. Now, so, gina-target the date is on September 28 or 29, it darangdag on 2026. Before Banwa, it ondas. Okay. Kasi nung ondas, November 1 at November 2. No? So, sulo sa management kong Starlight, no? Mabiyahe sanda, no? It darangdag September 28 or 29, no? Dayara andang, what you call this? Midin, no? Voyage. Kuanda ka ng barko nga igabutang sa aton kira nga may dumagit na port.
1: Diritsahan!
0: Okay. Ano pagidro aton nga mga issue makaroon nga pag tutukan sa kabilugan it aton kira nga pag ililibas sa programang Diritsahan? Mga yu, pabanwarong 2028, abuon makarondong naga abuon niya pangagan makarondo naga resurface, no? Siyempre kung ikaw isayang ka politiko, no? Ag kung kada eleksyon panata uli mo nga magdayagan maskin kabosri mo karang gasolina, di kung paginambay na itong panata, gano'n. Daog man o perde, mas kundi iba nga ni, isa yung malanda nga perde, pero sa ngayon it panata, ti, ha? Nag-kwangid, ano nga niyo, tawag ka naman. What you call this? Nag-aspirar gid, basi man lang, no? Ika nga, basi man lang. Okay. Ti, abo nga pangagan makaw nga nagagawa, oh, sa Banwa Ikalibo. No? Aga, abo man nga pangagan nga nagagawa makaroon sa provincial level. Kabasi, madayagan. Ti, abo nga nagamba nga imposible nga what kontra si Congressman Jess Marquez. Abo man nagamba nga imposible nga what kontra si Governor Joanne Miraflores. Abo managambay Banwa nga matkontra si Vice Governor Dexter Calizo. Okay. Di ribam sa abo kita Banwa naga mat sa nabatian naton tatlo git ang kapangagan nga raw daywang kapangagan tatlo daywa nga gusto Banwa magbunggo kay Vice Governor Dexter Calizo. Okay. Di ginoy puyap siguro mat opposition nga kung minatuod do matabo nga rati may anda nga Altabas, may anda nga Batan, may anda nga New Washington, oh, may anda nga Numansia, may anda nga Tangalan, oh, may anda nga Nabas, ag may anda karang Burwanga, no? Tibutang ginaton 7 or 8 mayors ginabi man narong opposition, no? Bumilog ng opposition na sige butang tagid 6 or 7 or 7 or 8 mayors ginabi man. Di kung nagtaliwan abi ko nung eleksyon sa Kiriti Yamango binaog ni Dexter Calizo kay dating alkalde John Legazpi. Di may mga nagahambay kung may mga 2 million pa man na si John Legazpi nga binuhi sa Makato, no? Ag may mga 2 million pa man na si John Legazping binuhi sa Kalibo, concentrate sa Kalibo ag Makato. Di, basi pinerdi pa na si Kwan, pinerdi pa na si Dexter Calizo, no? Kasi pila malang man, hundreds malang man. Di, abo nga pangagan makaroon, no? Na nagagawa, no? Pero kay Governor Joanne, nadlock gitsan na mo. Nagaduha-duha pa sa dahil kung madayagan, kung hindi, kung si Joanne lang kontra, pero ah, pag-abot kay Dexter Calizo, bao, abo nga nag-aayagawan. tatlo balwang ka mga pangangan do nagaagawan makaroon sa oposisyon nga mabunggo balwa kay Dexter Caliso.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Agra! Sahan! Kasi si board member Bobby Legazpi, opposition da imo ba? Okay. So kung may gobernador, most likely pilapan ginandaro apat no, sa Western District. Okay. Doon nabatian ko, may daywang kaabogado, sambilog ka na babayi. Sambilog, I think 3 to 4 years ago, nakapasar sa bar. Pero sambilog ka na babayi, banwa, Manila-based lawyer de imaw, pero taga Western District. Pero sambilog ka na, ngayaki, bagong pasar da banwa, I think mga 3 to 4 years nga naga-practice ko na profession as lawyer. Okay. So, kung madayon da, di tatlo gidong abogado na madagaganto sa piyak sa oposisyon, including si incumbent board member Bobby Clyde Legazpi. O si Bobby Legazpi ba? Okay. Di, malamang bayo na pagigkara may tagunuman siya kung si Mayor Jun Legazpi maribans at uman, ti si Rose ni Pumosino, ti hindi mananarama o aywanan o si Pajardo, no? Nagagawa man yan ni yung pangagan kuunga ni Mayor Jun Legazpi nga babayi nga doktora na basi sa Bonculo, no, madagagan man board member sa segunda distrito. Okay. May istorya man makaroon na basi kuno ha, wa parat confirmation because bukon kami it friends ni PB Cabagnot o nga ni dating Governor Corazon Nining Cabagnot na basi mabalik man kuno sa Aklan, madagagan board member sa segunda distrito.
2: Diretsahan!
0: Aton da na ipakunan. Kasi, istorya man lang manda sa liwan eh. No? Hindi man aton da ma pangayanan dong iba nga ra. Although sa bilog nga nga abogado nga nakabase sa Metro Manila, amiga ta man da, pero hambay na ginaisip-isip na pakuno. Ginaisip-isip na pa kuno kung masugod imaw sa politika sa 2028.
2: Diretsahan!
0: Kung naisip-isip nga ron, siyempre, ginambagan yun siguro, sambilog ka sa mga gusto namon, nga buon, nga kandidato, ti, aba na magayo pa man. No? Magayo pa man do 2020. Tama man ang sabat, magayo pa ginban do 2028. Okay. Ti, bintaha rasanda, siyempre, mga abogado, mga abogado ti igto sa piyak si Norma Bakanti igto ni di dumabakanti igto daywa no si siyempre si Glenn Tabang ara basi kon madayagan mata board member da bakod imaw nag replace no kay sa unga ni Congressman Ted Nolong Harasco ti basi kon 2028 basi mag sink in man nakanaro idea nga ra nga padayaganon imaw board member no ti daya man lang man. Okay. Oh, si Cabagnot, daywang rang kaabogado, ginabati-bati man dong unga ni Mayor Jun nga babayi. No? Talawon tara kung ano rong maging kinaknan. Pero ang bay ko nga ni, abo tanaila, ba na nagadagagan vice governor? Pero gobernador ho, naalangan. No? Sa, abay ko kung may kontragid ba nga si Governor Joe N. Miraflores, di mga token candidate yung gini. Mga uwa-uwa ang gilang eh. Pero rampang kara, congressman eh. Oh, kasi, base sa bunbuklik, taigto sa segunda distrito si congressman Ted. Iwa kita, kasi oh,

0: Ang ato na ito, ano makaroon? No? September, October, November, December, January. So, kambay ni Congressman Ted, ah, kung nagtaliwan pa itong mga binugan, kaibahan si Congressman Jojo Ang, at pagkatapos kung kalibo ati-atihan, ah, maparehistro imaw sa una karang distrito. Ti, bantayan tarai, kung si imaw maparehistro, parehistro gid ba ya? Sa una nga distrito si Congressman Ted. Ti, kung hindi imaw maparehistro ra, pagkatapos kung kalibo ati-atihan 2027, malamang banwa na basi mabalik na mabalik sa segunda distrito si Congressman Ted. Basi kung igtot imaw madagagan, ha? Igtot ta imaw madagagan Congressman. Ti, may anang mayors to, at man anang mayors. Mayor it naman siya. Mayor it Tangalan. Okay. Mayor it Nabs. Mayor it Burwanga. Imagine mo, apat ka mayor. O? Oh. Apat ka mayor Banwar o anaman nga kalyado to sa piyak. O? Oh. Hindi tara masaira, no? Iti iya sa piyak, sino mapapili, no? Pero, abay ko nga, masadyara. No? Maskin iya sa una nga distrito. Okay? Kasi, dong last time, istorya kami ni Mayor Joris nga, mapabilin tayo mo sa kalibo, ang tapuson na naroan ng term as local chief executive no, until 2031. Okay. Kung ano man kung kapalaran na ano man na ng fate after 2031, ti, bala ang dumakaako eh. No? Rung portit abi ni Mayor nga pang national ta. No? Sayon man kita kung anong mga connection aga linkages na nakarato sa national, na national level. No? Hambay ko nga ni, kung mga maura, imagine mo, at his early age, no, naka-established, agagimot maurang mga connection, ti, haba ko, pag-abot, pagtapak na karat 40 to 45, ti, imagine mo, no? Tapos, ana pagyapon Macau niya ginikanan, o una pagyapon connected sa Department of Public Works and Highways, no? Ti, pangamuyuan ta, no? Nga kabay pa nga, makabuyot imaw it mga national positions no appointed positions sa aton karang gobyerno di ko may aton nga undersecretary may aton assistant secretary o USEC no? O secretary sa 10 years after ti bugay man dat akanon banwa ah bugay man dat itakanon pero syempre abo man abi banwa nga nagainganyo kay Mayor Joris nga this is your right time no kadumayagan sa 2028 no? Di man aton banwa magayo ra karang posibilidad nga may mga uwa man naila kay Congressman Jess kontra sa politikan day Congressman Lito Marquez nga nagainganyo man kay Mayor. Mayor, dagan ka. Sigurado madaog ka gid. Di. Ha? May maurabi ko namat pero si Mayor no. The way I look at his words and sana mismong body language nga abay tanan na tapuson ko na akong termino sa kalibo because he wants to prove something sa Banwa Karat Kalibo bilang capital town ko ating kinaka probinsya Itakan na
1: diretsahan
0: okay hindi na ko Banwa magbuhay sa aton kinaka pa kuan makaon niya gabi eh. By the way post yung kamukin yung comments no basahon naton doon no sa kabilugan ito atong kinang pag-iliba either sa page kong Radyo Todo Kalibo sa ako niya personal account paki-like yang paki-like or care or heart no? Ra ako niya program kabaho doon ba nga no? Bulig no? Ag happy birthday gali sa unga ni police chief executive master sergeant SPO4 ta si Ninet eh no SPO4 dong chief it intel kung leso PNP kay Bro Dixrel no kay Major Dixrel Tortoya Bro good evening no kay pare Dixrel dong bago nga hipi it leso PNP kay nini kay police executive master sergeant Ninet Ibadlit hinaga naga celebrate its 7th birthday ro anak karang unga nga babayi so thank you gid Mars thank you gid Mars no kay police executive master sergeant Nit Ibadlit dong aton ginabing mga amigo ra norong chief of police deputy chief of police do deputy chief of police si Nini Soyla akon nang

0: Mari kasi anak ka ng kamugurangan. No, akon nga inaanak. akon nga inaanak. Ay bro, dextrel nga magurang. Akon man nga amiga, ag amigo. Ani nalipay ako because abay ko. Janila Marie. Jamela Marie Ibadlit, no? Ibadlit. Okay. Ano ba Mars pakikuan ni Mars? Ano ni pilido ni kwan? Okay, sige. Okay. So thank you gida for watching tonight sa atong karong programa. Okay, balikan ko makaron. Dang interview banwa ita interview ita PB online. Pubring blogger with the RMNDYKR, tagasin pa ng kaibahan, RGMA, no? Ibutang talang mga katapo it Aklan Media. Interview ra isang ka-graduating student kung Libakaw College of Science and Technology. Nga uwa kuno nakabaton, itdaya karang 20,000 pesos nga BBM Educational Scholarship Program. Okay, nagatangis ko nga nga. Siyempre, what ginikanan? What aga ginikanan? Nagapanguma? Parang ki makasurvive. No? Pero may una ko nung unga it barangay kagawad, may unga it siman, may unga it teacher nga gintawan. Okay. Di, pamatian ta na ya, pamatian tara. And then, analisa ho na to. Okay. Tama ba gara? Kasi ko naman, namabatian niya natin, ginapost yang sa social media ko naman. Aro iba man yung mga netizens, individuals ko naman, naka-comment man, gawa man yan, nakasign kung ano nung puno it istorya. Abutang maura nga. Nga, ma-comment, nga umi mo nakaintindi, nakagubot, nakasayod kung ano rin minatuntuon niya problema. Ag, ro mga comments ta kun amat, mga libelous ag defamatory. Okay. Kung amat, hindi mo maintindihan eh. Okay. Kung amat, ginausgahan ka, buta nga lang nagapakuno-kuno sa social media. No? Nga, kung amat, gabrand item ka, may mga comment, ay ito, ga-conclude. They have already their conclusion. Kung sino ko nun yung tawong ginakon. My God. Kabo-abo tabanwang maura. Abay ko nga ni, read it first, then understand it, then analyze it. Or you better verify, check and recheck. Okay. Abay ko nga ni, I've been in this media industry for 30 years. Never ako banwa magpati sang katawo, sugid sang katawo kakon. Ginaverify ko paron kapin kon ginasamaran na ro isang katawo. Ginaverify ko, gina-check ko, gina-verify, gina-check, ah, gina-recheck. Kung may natood yung information, no? Kung may information ako ginatawo kakon, may ginatawagan pa kong tawo kon nakilaga, ginatood ra yung information nga. Bukoy isang bilog, may tawagan pa gid ako. To confirm the veracity of this information. Okay. Ti, nung iba, abo tayang, di ko ta maintindihan. Di ko gid maintindihan ba? Kung amat, hambay ko, daya latangan ni, sa social media, kung amat, doon nag-create, kung amat, i-trouble. Nag-create, kung amat, ita, hidwaan ba? No? Or nag-create ko namat it problema, no? Sa iba. Okay. Parehas abi sa natabo ng rakay Pitix Aklan. Kabo-abo itong mga comments banwa nga. Okay. Below the belt ko namat. O hindi dapat. Kasi we do not know exactly the real story. Kunaman. Okay. That's why you must be very careful. No? You must be very careful. Kita gabuhi, kita dapat careful kita. Okay. So, dapat maging magserbira ng lesson, no? To anyone ganagabiyo makon sa ating programa. Okay, Studio B, bro, paki-play nga ni na yung interview sa isang estudyante, paki-forward ayon do sa galas karon, paki-forward yagi diretso sa interview. I-play natin makaron do interview nga ra kay J-Mark, estudyante ra, graduating for just graduating student, hotel and restaurant management BSHRM nga nagatuon sa Libacaw College of Science and Technology nga gina-alleds na nga uwa imaw nakabaton i-declaring 20,000 pesos halin sa programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos. I-play ta.
1: Sige. Baka ibahan namon makaroon si J-Mark Inosanto, no? Iya sa may paningayan sa Banwa Karaita, Madalag. Isa sa mga nagahanduman kunta, no, nga makabaton itraya karang nga 20k halin sa BBM nga scholarship program, no. Pero iya kuno sa anong barangay, so mga nakabaton hay unga it mga daywa ka mga barangay officials, aro iba hay may mga pamilya nga siman, aro iba may mga maestra or sa government gatrabaho. Pero raya nga si J-Mark may ana nga gustong ipaabot makaron sa natabo, no, dahil imaw wat gidikanan pobrero sitwasyon nagatinguha, pero aman wa kuno imo mapili, ano. Sir J-Mark, kaibahan mo RMN kag PV News, ano gidro natabo kara?
2: Good afternoon, sir. Ako gali si J-Mark Inosanto, isaya ka Future College na sa gatoon sa LCST or kon Libacaw College Science and Technology. So
3: Mark. Fourth-year college graduating student ikaw 2026-2027.
2: Apo, sir.
3: So, ano kurso ni mo?
2: Bali, HRM po, sir.
3: HRM?
2: Apo.
3: Ano ba tiyagod mo bilang isang estudyante graduating para kung taro 20,000 kinyo nga ra? Bilang estudyante nga wakagid it, pamilya nga ginasaligan, Mark?
2: Kabawit akong tangabulig ka, no? Siyempre, ano? Di ang October ko tayo is manag-abot ang mga OGT.
3: So, na sakit sa buot. Okay, oh. Sige.
4: Sige.
3: Sige. OGT by October nga ra.
2: Good. Opo, sir. Bali, sa 24 ang mga pining.
3: Ikaw, bahawit akong tangbagay kung makasugod ikaw. Nagpasa ikaw kara sa doing BBM sa barangay.
2: Nagpasa ko tako, sir, kasi ano nga, nausuyan kami at bali enrollment form. So, sabat lang kami mga barangay officials ngayon is di nga ni kuno kami pwede ka. So, dahil amon niya, school is ano pa, nagka-problema. So, wapat result nga may pakita kami nga okay yon. So,
1: okay. Tapos doon yun roon nga hambal kinyo.
2: Oo, sir, pero di yung adlaw nga, sir, is June 5. Official ito kami nga enroll. Harang anay sa amin nabuitan.
4: So, harang gali, may enrollment form yun or may una-un nga pwede ipakita?
2: Oo, sir.
4: Enroll yun tayo ikaw?
2: Walang ako nagpasa ko, sir, dahil ginahambahan na nga hindi kami pwede sa Libacaw College.
1: Pero first year, malataro ba laro uwa?
2: First year malang, sir. Do school is bukas mata, pero kurso is do school bukas pero kurso is stop anay.
4: Pero ginalaw anay itched nga patapuson yung rong
2: kasi do yung time nga, sir, hay
4: yung magbaton it first year.
2: Do yung time nga nalinakad man ko ta ni Mayo it Libacaw ron. Gawat na kami result.
3: Do yun din ang rason nga madili ka mo pagbatonon.
2: Oo, sir.
3: Bukong ka mo qualify.
2: Wala nang naging ano ba?
3: Baton.
2: Baton damong ano.
3: May application ka? May intention ka ito nga nagkong sa barangay?
2: Oo, sir. Doon yung adlaw ba yung nga, sir, hay. Akong auntie, akong ginpaten.
3: Verba lang.
2: Oo, sir. Dahil ako man, hay. Uso yung manit, trabaho.
1: Tapos automatic, deny lagi ka mo nga bawal ang taga Libacaw College?
2: Oo, sir. Pero doon yung time nga, sir, is abo ka mo mga estudyante sa fourth year nga nakabaton na.
3: Ito yung Libacaw?
2: Oo, sir. Oh. Libacaw, may Madalag man, sir.
1: Oo. Dahil doon yung nag-aisano niya nga kuleyo, ay. Suro taga-bangay.
2: Kami ang gitiya sa paningayan, gidro. Dahil wangan ay kontak kami kami, sir.
3: Nag-qualify, gini ka mo niya. Bangon sa pagpangabuhi, di ba?
1: Oo. what parents is doing.
5: What parents ay
3: inuwa tayo. Ang background nanda ninyo.
5: O sige,
3: gilikanan mo.
2: Ako ang gilikanan sa nagtaliwan.

0: trabaho ka, tapos ay
1: self-support.
0: Self-supporting git. Ila ka mo malanghod, J-Mark?
2: Wali, pito kami, sir.
0: Tapos ro, iya sa balay nga ra.
2: Day walang ako.
0: Day walang ka mo. Nag-eskwela man imong manghod.
2: Actually, sir, is nagpunto yung maro, sir. Day ang year kasi ako anay nga.
0: Ah, nag-give and take ka mong daywa. Oh. Ano yung imaro? Anong natapos na?
2: Bali, first year college ko tayo, sir.
0: Oo. Oh. So, nag-istorya ka mo nga ikaw lang anay. Tapos ikaw man support man imaw kibo. Tapos mauron pa natabo.
1: Kasi may panawagan ikaw, sir, sa barangay at sa LGU Binato.
2: Ako malang nga mahambal ko na, sir, is din niya kunta sa sunod maging parehas man sanda dahil siyempre side man nandaro among sitwasyon. Dahil nga eh, huwan ako ginikanan man. Kaya ginasaligan. Pag ako mga magwang manabi, sir, ay may mga kanya-kanya man yan. So, wag ito, mabugan nga. Ano, diba?
0: Mm-hmm. Ano, nga, kumbaga, ay may ginapaabot ka ginkunta nga monthly nga ga-suporta kay Bo.
2: Yes, sir. Bali, ako man nga yung obrang order is, rabot na ako na yung fourth year. Kung what last is, gapamanday mo, anday malam na ko, sir.
0: Mm-hmm.
2: Parang man,
3: kung paano rin. Masahe lang. Allowance pag to sa school.
0: At makaroon nga rahay, ga-eskwela ka't imo.
2: Yes, sir.
0: Hey, haman true barangay, hewa, tanandagin baton nga, harun enroll galay ka mo.
2: Oh, sir.
0: Enroll galay ka, tapos ay
2: ga-eskwela ka. Huwag manabi sa nakaroon, sir, yung tao ka man it, ano nga, abi may deadline or...
0: Oo.
3: What's an announcement?
2: What announcement, sir, dahil dapat nyan kong tayo post na lang kasi... Pag masayran man namon kung na. Ay, wala masalat gin-post. Naka-post na sana, sir, that time, naka-bato nyo ta. So, katom lang namon, nasayran, gidro, ring requirements na lang gano'n sa is, do yun. Katot, abisa na nag-post ko uli, sabay yung requirements nga, do yun.
0: Pero may naka-post yun dahil nga, kwan nga.
2: Na nakabato nyo
3: ta. Nakabato na tagon.
0: Uro pa mang coach, sinura yung mga nakabato nga ra, pobre sa pobre, malayhan.
2: Bisman sa akong niya, nakikita ka na sa is, do yun yung lima, sir, is, may mga una-una agin ba sa may mga kaya-kaya una siya nga ni sir is sa bilog ay sa ka ano barangay officials man sir ano nga asawa man ay nag-ubra sa hospital or kay Gibe yata sir doon sa bilog mata ka sir ay sa Dagitan is barangay officials man ni mo sir
0: iya man sa inyo man
2: sa Dagitan part na
3: sa Piyakto ang barangay
2: Yaman, Yaman Japon.
0: Ano raya?
2: Paningayan, balisang kaan.
3: At sito Dagitan, barangay Paningayan. Okay.
2: Ang doon sa bilog ko ni barangay officials nga ni ang tatay, tapos anang anana is maestra man. So doon yung mataangaro niya, estudyante nga sir, hi. Graduate yun mat aron last year. Bali, anang course ay kasi doon nga.
0: Basi doon yung pinakang pobre mataya sa inyo?
3: May kaya ro pamilya?
2: Oo, sir. Ado,
0: Mat mauron ro.
2: Ado sambilog hay. Ana man yam anong magulang man is kay chairman it paningayan.
0: Mhm.
2: Ago ana nga mama is maestra man sir.
0: Ta.
2: Tapos ana nga tatay hay naga may mga tricycle man nga gabiyahe-biyahe.
0: Mhm. May stable nga income.
2: Apa ago pang sambilog last nga no hay. Graduate yun matay mo man sir.
3: Graduate, pero nakabaton gyapon.
2: Oo, sir.
4: Bali, daywas.
2: Ano nga, mama, miss, man, sir. OFW yan. Yeah.
3: So, pagkasayod ni mo, bilang isang dapat kunta nga ikaw man doon makabaton ka ragit at qualified ay pagkabaton na nag-release ulit, 20,000, matutuod nga batsyagon, ano dar di mong pamatsyagan man.
2: Nasya kita kami, sir, dahil siyempre, ano,
3: do kana wala no kana mi wala
2: kumbaga gin baliwala tananta kami man
3: do bukon ikaw taga Paningayan eh
2: gin bali
0: wa nan da makita bukon sa dot aware sa imong kalisod nga ra
2: sadyang bulag-bulagan nga
3: gan
0: wa man siguro nimo na tagua ra dahil nga wa mat gate inyong balay nga ra kita malagi
2: ngani sa
0: imong sitwasyon ro imong pagpangabuhi
3: din mo kapobre archie ni kapamanday mo kanumat fang gaston.

0: sana.
1: Pag-aralin sa construction, magkaroon na. Ano reaction nito mga kabarangay? Roy mo mga kabarangay tangani ro nag paabot karakamon eh.
2: Ah, sa bali nagbuligan ng masanang.
1: Oo. Oh, nagbuligan de, sa danag.
2: Dahil din ang mga tawo sa nakaintindi mataba.
1: Kaya saan daro nagpaabot siguro yaron kamon sa mga media nga maro ninyo nga sitwasyon nga ginbuligan.
3: Pati ala tondo interview kay Jimark, no? Kung minatuod ra banwa nga may unga same seaman may unga it maestra may unga it kagawad may iski kagawad at sa unfair unfair ba okay. Although dong Libakaw College of Science and Technology may order abikarong ched nga gin pa close anay rung tatlong ka mga courses bagod gani nga uwa nanda na comply dong mga certain requirements iched. Okay. But it doesn't stop there bagod rung municipal officials it Libakaw agrong provincial government banwa nagpaninguha kara to make an appeal before the Commission on Higher Education nga i-reconsider nga buksan anay dong Libakaw College of Science and Technology bagod nga ni nga abo nga mga estudyante nga rabanwa na naka-enroll una from second year, third year, and fourth year. As a matter of fact, may mga nag-graduate yung tanga ni banwa. Dong problema, dayang mga nag-graduate ng mga estudyante, ag-uwa pa nakagraduate ng estudyante, hindi pagtawaan ba not special order? Okay. Hindi pagtawaan it diploma because they were not recognized by the Commission on Higher Education. Okay. Imagine mo apat nga nag-unag tinuon sa dauna, tapos natapos yun ang darong kalbaryo nanda bilang estudyante, hambagon sanda iched nga uwa namon ginarecognize ha rung tinapos ninyong kurso ti my god kasakit-sakit da banwa on the part ko mga students okay including their parents because paano sanda makauso itrabaho datong mga naggraduates nakatapos kuluwa sanda banwa it ginabuitan no nga papel nga nakagraduate sanda ko dahil karang kurso nga ginbuksan kong Libakaw College of Science and Technology. Ano nang ipakita banwa sa gin-applyan ng daigto ng mga trabaho? No? Kuluwa sanda it credentials nga ginabuitan. Okay, pero ginpamatian banwa rong Libakaw Local Government Unit agrong provincial government. Thank you so much, no? Kay Honorable SP Member Mark Biga Kimpo, dong chairman sa Committee on Education, kung sanggo niyang palalawigan kong provincial aklan, including dong other members kong Committee on Education, including the governor himself, for facilitating, no? Na makaabot sa CHED, rong hiniyo it mga ginikanan ag mga inunga banwa na kung pwede i-reconsider ag i-consider na i-reopen dong eskwelahan hasta makagraduate banwa yung mga estudyante. Ag thank you so much, Chad, no, for hearing the pleading of the students and their parents. No, for not failing them kanda karang hiniyo kini. Now, haraon banwa. Dapat si Kapitan di Bayakap dapat dumanga deserving and qualified. Ruato niya ginatawaan. Deserving and qualified. Okay. Di sinuro mga deserving. Okay.

siyempre, no ginambay na itong poorest of the poor. Kaparehas ko na yung, o nga, nga patay roon ang ginikanan. Self-supporting. Kinangana na ba nga magtrabaho, magagto sa uma, maging construction worker in order to finance and to sustain his studies until such time na makatapos imaw. Di ba nga, dapat mauraro aton nga prioridad before naton itao sa natong mga estudyante nga may una-una banwa. Dahil ginambay naton sa mga barangay officials. Although, uwa matakambay sa guidelines ang kriteria nga bawa rung unga ni kapitan, ro iske chairman, iske kagawad, unga ni kapitan, unga it police, unga it teacher, tanon man da. Pero, ano rung dapat prioridad naton? Okay. Kaparehas ka na, what ginikanan? Patay ng ginikanan. Kung hindi man imo maghugag, uwa man sa dat kaunod. Okay. And like, sa unga it seaman, unga it kapitan, iskay barangay kagawad, unga it maestra. Okay. Nga una patabanwara ng ginikanan, buhi pata ng ginikanan. Okay. Nga pwede patabanwa nga, makabulig kanda. No? Maka-afford na magpadaya kanda sa eskwilahan. Now, sa guidelines ba na, very clear. Nga wa man di karon nakahambay nga hindi pwede ubawag gali. Do mga nagatuon sa mga government schools, wa ri karabalwa sa guidelines. Gagin papaguwa kung provincial government na basahon yo kinyo. Bro pakikwa niya ni na bro ah. Pakikwa niya ni na bro. Dayang guidelines kira ita aton kira nga gintaoy provincial government basahon ko na bro. Ituman. Okay, ano ro guidelines? Taga halin bro sa Office of the Provincial Accountant. Okay, June 17, 2026. Honorable Jose Enrique Miraflores, Provincial Governor, Province of Bacolan. There, sir, to facilitate early processing of the special financial assistance under the Bawat Barangay Makikinabang Program for the 327 barangays in the province of Bacolan through the socio-civic projects fund of the Office of the President, we have made the simplified checklist of requirements. Sana? Simplified checklist of requirements. Dahil nakabutang ba no? Okay, ano nakabutang? Okay, doon nakabutang bagong Pilipinas barangay scholars, 100,000. Okay. So there are 5 graduating students and they will receive 20,000 each. Okay. Ano nakabutang? Number 1, master list of qualified students. Okay. Number 2, certificate of enrollment incoming 4th year college students, certified copy of school ID. Number 4, barangay residency certificate of each student, and number 5, certification stating that the student has not received any similar educational assistance from the other institution and government agency. Tiwa man nakabutang rikaraw, nga ginabawagan, tawan, itbuligrot datong nagatuon sa mga government schools. Pati galirong government schools, na nakambay rikaraw, tag-uwa malang natong may mga scholars na gabato ni scholarship na tumalaro hindi pagpatawaan. Oh, simplified. Simplified checklist of requirements. Gasugat it provincial accountant kay Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. Although, uaman nakabutang rikarabalo bukod at specific na hindi pwede makabaton doon nga it abogado, doktor, police, maestra, kapitan, or barangay kagawad, uwa man matuod ri kara. Pero, no ginausoy naton, dong deserving banwa, tag-uwa-uwa, gid. Okay, raya ba yung si G-Mark? Uwa-uwa, baga nati. Makambay may kaon si kapitan. Dong barangay kapitirit paningayan, Kapitan Michael Nacionalizer. Siguro, ikaw man mismo makambay nga, basi makatestify ka man. No? Ngarong unga, ngara uwa-uwa, gimana ginikanan patay? Self-supporting.

0: kinangana nga magtrabaho, no, to feed himself. Di ba ka, kapitan? Oh, di, ara, kulamat na didipit ba warong purpose si gobyerno? You know, dong purpose ni BBM is quite good. Mayan ba warong purpose? The problem is, rung ato niya sistema, sa ubos banwa, dong pag-process, sa selection banwa, itay ka ng mga estudyante, nga qualified ba ka ba itong dire problema? This is now the problem. No? Kung ato niya mga barangay official sa ubos, especially, kung ikaw marapit kay kapitan, my God, normally, abay ko nga ni, eh, baka ba itong kagini? May mga barangay captain, so, nga andang mga ungarugin panawaan, ano lang justification? Why qualified? Yung dikakak, why qualified? Gani ramon nga, unga itao namon, kapitan, do you understand the word delicadisa? Do you understand that? What does it mean? The word itself, delicadisa. Di ba nga, public servant ka mo. Normally, rugi na una na ton. Dong kapakanan it iba bago ratong kaugalingon. Kapakanan alay it iba bago ratong kaugalingon. Di ba nga, klaro nun, very clear dun banwa. Pero nagkagawa makaron. Oh, especially kung kaalyado sa politika, die hard kay kapitan. Ika nga, attorney's politics. Oh, pamilya ni kapitan. Okay. May utang na loob si kapitan. Okay. Ki, kunamat naguhuoy man kita, kunamat sa mga kapitan nga. Oh, especially kung mabaho nga pamilya, nakabulig kay kapitan. Oh, ideahan gid. Maskin ano, ideahan gini kapitan, pasunod. Kasi may utang na loob kita mo. Kaliado ko sa politika. Okay. Supporter ko na kaboy buhay kung nag-supporter. Ang kung hindi ko na pagtawaan ba si sumunggod, ang hindi ka kung magbuto ito man. Pero mas tubo pa may karoon, magapit ng eleksyon. Okay. November 2 is the barangay NSK elections. Te, daya nga rang nagatangis ka ng unga nga si J-Mart. Ay patay man naginikanan. Okay. Raan ng ibangod niya sa bilog, nagpundo. Hama nagpundo? Kasi hindi nga ni, they could not afford, they cannot afford, they could not afford to send, no? Them to schools. Bangod niya ni nga uwa-uwa sanda. Kung ako kapitan ka na, oh, sige, pila ka mo na qualified una. Napuho ka mo, siyam ka mo, o sige. Lima na itong pabatulon. Pero, dapat, may agreement ka mo. May kasugot ka mo. Okay. Do katunga ka nun, itaon ninyo to kay Kwan. Huay-hugay ka mo. At least magabaton man baga. Because, nano, nagakinangan man na sandatanan. O, basi kung may mga taga-abroad, ginagapamantaw ko interview nga na kay G-Mark ka, please, i-kwan ninyo si Archie Ilario. Igto ka mo pa. I-message si Archie. Basi kung may mabuligan na itong doonga nga ra, pati anang imanghod, mabuligan ta. No, mapadaga na itong sa eskwilahan sa masunod nga semester, no, or opening classes next year. Patunon na itong da. Mga igmanghod na mon nga sa Guat, Pilipinas. Okay, ito, gusto ka mo, ito kay Archie, kontakan nyo si Archie Ilario o iyakakon. I-facilitate na ito kung maibulig ka mo, make sure no, na makaabot na banwa sa rundayak ka ng unga no, nga nagatangis kay na, nagahilibion kay na, nga taga-barangay Paningayan sa Banwa Kara at Altabas. Oras sa Pilipinas, may kapin 5 minutos, nakataliwan oras kara ita alas 8. Dali ang gin. Ang pod Bernie, nag-message ka ton. Dali ang pod ha, dali ang pod. Ay atong check ra. Hello, check, good evening. Okay, ang pod Bernie Apolinario, good evening pod. Ina, kay Toto Michael Melgariho. Okay, kay Jamila Marie, 7th birthday party. Okay, hinagar ha. Oh, alas 6, no, oras it gabi eh. Sige, thank you so much. Ito to, Lowe Rogan, kay Linaril at DA, nga nagapamati ka ton. Thank you so much. Okay, sino para? Dali nga, ay gina-check ko para akon nga mga messages makaw niya gabi eh. Standby, ay basahon tara. Inyo ko ng mga comments makaroon. Good evening, ina kay Nini Rhea Ingil. Yun, Rhea, good evening. Ina kay Ma'am Losta, ay Mami Los, good evening sa Makato, good evening, Che. Ina kay Toto Rex Pilayo, good evening, good evening. Ina kay Worthy Brother Tungtong Noblesa, S. Bembet Banot Malinaw. No? kay SB Nestor aga kay SB Kinisyo, no? Kay Vice Mayor Ariel Igoy aga kay Attorney Bulano Tingtong Ibarita, kay Sir Alex Mationg, igbangod ni Mayor Langkoy Mationg, good evening. Kay paring Arnaldo de los Reyes Jr., good evening pre and everyone. Kay Sir Robert Luis Kahili, good evening. Diretsahan Che, watching sa Katipunan, Binaliw Point, Borwanga, Aklan. Good evening sa taga Katipunan, Binaliw, Borwanga, Aklan. Kay Manny Alansa, good evening ka todo, Che. Sir Manny, good evening. Kay Mamlina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarkadang Che. Indelibli, God bless. Thank you, good. Kay Kagawad, Michael Bilani, Basolina. Matawag gagabi, kabarkadang Che. Ina Kaisal, Terencio, good evening nung Che. Good evening to. Ina sa Banwa, ita. Makato. Agto ako sa ako niya personal account, no? Standby sa ako niya. Ako ba abo na ako niya? One message. Kay Nini Maribel de la Cruz Nadura, you are right, sir. Di iba uwa gutata, ano ra? Madali nga. Tama kagiting karon, sir. Di iba uwa gutata it delikadisa. Basta pag abot sa ayuda, sayod mananda nga public servant sanda, pero unahon pananda ro andang pamilya para sa ayuda. Kasubo nga realidad po, sir. Kay Nini Maribel Nadura, good evening. Salamat sa pag-view. Kay Nini Bill Ausula, dipindigit siguro sa kapitan. Nini Bill, kay Ma'am Lisel Giliada Ismael, good evening, Sir Che. Ma'am Lisel, good evening, ma'am. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas, kaluoy ta. Kay Kapitan Team, kay Kapitan Eupemio Team De La Sina Cup, good evening, ha. Ano, good evening, Che. Agina kay Ma'am Nelly De La Sina. Dipindigit siguro sa kapitan karon. Kay paring Rick Makinto, Hilo partner Che, kay Sir Edward Juhinio Basi kontrapartido sir. Okay, kay Sir Arjun Francisco pa shout out Juan Washington, kay Kagawa Jewel Itolid Ricasa, good evening Che, kinyo. Okay, kay Nini Marie, kudos sa mga estudyante nga mga naga voice out para sa andang karapatan. Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, good evening Ma'am Jane, ina sa Hong Kong. Sir Edward Juhinio, good evening. Kay Ma'am Lina Mercado, Pabro Che, Juan Washington, manang tuti tumanon, good evening Che, listening to your program. Ingat palagi, God bless, thank you, good manang tuti. Okay, hindi ko makwando ibang kwan, no? Dali ang na nga, hindi kita binakon makwando ibang kwan. Messages, okay. Kabo-abo nga message, pero watat naga. Pilang bilog at naga-appear iya sa akon nga kwan, no? Dali ang nga, wag ito. 31 messages, pero pilayat ang bilog ra akong mabasa kinyo. Hindi tala akong mabasa ro iba. Wag kita. Sige. Dali ang. Dali ang. Tawagan ko anay si Bro Rex Makinto. Dali ang bro ah. May anarang kwan. Gatanaw gali si nanay Kimot Live. Si Ma'am Ibili Noblesa sa Amerika. Okay. Ma'am, good evening ina sa Amerika. Thanks, Gid. Okay. Ina kay Nini Jane. Ina sa wife no ani worthy brother SB member Tongtong Noblesa. Dali ang babuang kita sang kiriti nga kwan ni paring Rex Makinto. Dali ang paring Rex sa no ni paring Rex Makinto nga Makinto. Dali ang di ko makuan ni paring Rex nga kwan eh. Okay, dali ang isang kiriti. Abo ato buo nga na. Kapitan Juliet Cap, amon nga kapitan niya mahugod ita Barangay Andagaw, nag-abuse sa ato niya program. Hello, partner. Thank you. Good evening. Oo. Na-abuse mo? Nagapamantaw ka kaina ko gameplay na ito nga interview sa unga nga nga taga-barangay paningayan sa Badalag?
1: Ay, what a partner. Ano na to?
0: Okay. Daya nga ng about sa Kwan BBM at 20,000 nga nga scholarship grant. Educational grant assistance.
1: Oo.
0: Okay, kaya yung unga kuwaon gali patayon ang mga ginikanan imaw malang nagatuon gali imaw sa Libacaw College of Science and Technology fourth year graduating. Okay. Suno ka na may unga manit kapitan sa barko, may maestra, may iskay kagawad nga nakabaton, unga ikagawad nga nakabaton, tapos sa imaw matsa-matsa ako man na matsa wagita ko no imo pagtawigin ita importansya maskin mauron makaron ko no ana nga sitwasyon ika nga self-supporting. Okay. Self-supporting kinangan na magtrabaho to feed himself no basi ko na imo kasi abo man imong may I have your insight, no? Sa second programa ni BBM, partner Rix?
1: Sa programa na rin ni BBM, 20,000 na lang grant para sa mga estudyante, no? Mga deserving students, no?
0: Oo.
1: Okay. Currently, very welcome idea or grant, sir. Anything that gives out or provides assistance, lalo na sa mga mahihirap, ay talagang welcome idea yan, no?
0: Oo.
1: The only thing is that, siyempre yung mga grantsara ay usually and supposedly, git mata, ay may mga guidelines dapat doon.
0: Yeah.
1: Well, just a matter of this, our public officials, so at this time, yung barangay per se, no? No? Kailangan guidelines pa natin sundon.
0: Sundon,
1: I don't think so nga magkakagulo na masyado kung talagang sinusunod ang guidelines. The problem is, nabutang kung kahit
0: na nabubutang man sa tuwa-tuwa.
1: Nabutang man sa kompromiso ro
0: mga kapitan. Correct.
1: Dahil limited abero grants, no? Kapabo ro gakainan lang. So each and everyone has also they're also nakikita na ako na may mga interviews things like that. Ay kaabo gimata gina shortlist nanda. Actually, no? Pero kung timbor iba bigor na do feeling nanda ay they are left behind or may palakasan dyan po ang impression, things like that. Pero wa man natin gid makita para the circumstances behind the, kung bakit sila naiwan.
0: Mm-mm.
1: Kasi minsan, naiwan kasi may nagpatawag meeting, ay wa ka di
0: kanto. Wa ka na sa submit requirements.
1: That's why each and every bits of information ay kailangan malaman natin if we are trying to verify kung merong tinatawag na haro niyan unfairness, medyo unfairness man na rin, unfair man ako, ako na ako'y maura. So mauron doon, hindi kita may mag-perfect ba ito, dahil sa kabaabo, manabito din rin na nangangailangan. And haro niyan eh, maskin sa definition niya na hambang pinaka-less vulnerable. Sino pinaka-less vulnerable?
0: Less vulnerable.
1: Sino yung pinaka bottom line, no? Okay, so just malang actually. Okay, meron na, okay, ambaw na na, pasabi man na. Raan ng tatay mana ay mas manami ng may trabaho tamana o mas manami ng trabaho sa tablet sa bilo ito. O galing, sanday na po sa na magbanghod.
0: Abo, ang
1: ato ang medyo lesser raan ng sweldo, itatay na ito, ay daywa mo lang sa na magbanghod. You get the point? Kasi yeah. Paano makonsider siya na pinaka less world, kung karoon pinaka mapubre ka na? Ratong-atong abot o ratong-atong sa grito nga. Kasi sa kiri na sweldo, pero sa kiri mo ito nga. Maroon ba, balance, makalisod di mata, i-determine kung amat.
0: Kung amat,
1: correct. Dahil ka lang mga issue. And medyo kultura abi, nausot ang issues sa aklan makaroon do.
0: Kalisod ang big, bro Rex, kalisod ga define ko ginambay nga ng less vulnerable.
1: Kalisod daron.
0: Kalisod gyud define.
1: Kalisod daron.
0: Oo.
1: Pero alam bro na revolta na nabi.
0: Yeah. Oo. Partner Rex, thank you gid ah. Salamat gid Partner Rex, salamat gid.
1: Oo. Okay.
0: Okay,
1: dire. You're welcome.
0: Okay.
1: You're welcome gid.
0: Thank you. Salamat. Okay, okay, okay.
1: Okay.
0: Dali ang kapamati man katon si Kapitan Juliet Melgarejo. Kap, good evening ha. Amon nga barangay captain it barangay Andagaw sa Kalibo. Nagapamati katon. Eh dali replentang. Dali ang okay. Sige. Oras sa Pilipinas, 15 minutos, nakataliwan oras kara ita alas 8. We will pause for a while for a commercial break. Then when we come back, i-play ko kinyo. No? Then interview nga ra sa nanay at tatay ni Pitik Saklan. No? Ni Gerard Roldan. Sa pagbalik ron, i-programang diritsahan.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom, nagbalik

0: kasatugan kong gabi. Kaya ang manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang manami kinipit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center.

0: Kay Ma'am Lina Beltran de Campo Magpusaw, good morning. Okay, kay Sir, good evening. Sir Che, watching from Sitio Mapuay, Barangay Pampango sa Libacaw. Ina kay Sir Danilo Nabayranam, ay good evening Sir Che, Barangay Kagawad. Kay Bulano Pidel Candari Blance, good evening. Good evening Blance, ina kay Kapid, no, advance sa happy birthday sa September 29. Kay Sir Arlon Francisco, good evening Bro Che, tagay it mahagang Blue Elbow. Paborito ko gidron. Base kontra partido Sir Che. Okay. Sige. Ina kay Ma'am Bal Brian Pod. Good evening nga kay Bahang Che. Palabrika, good evening kay Bahang Che. Kay Ma'am Lisel Gihalda Israel. Good evening Sir Che. Kay Manang Gina Cipriano sa New Washington. Good happy birthday kay Honorable Rami Quintana. Honorable Rami Quintana, happy birthday. Good evening, Sir Che. Ina kay Engineer John Agrabante. Good evening, Sir Che. More power to you and God bless you and your family always. Thank you. Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Jason Alayon sa Tangalan. Good evening, Sir Che. God bless, stay safe. Ina kay classmate Police Officer Luarne Barrientos. Good evening, Matt. More power and God bless you, God bless you always. Thank you, good Matt. Dahan na permi. Ina sa airport sa Malay. Kay Ma'am Susan Malsin, good evening Sir Che. Ina kay Mary Olid, good morning. Watching from Boston, Massachusetts. Good evening Ma'am Mary Olid, ina sa Boston. Kay Bro Rismat, sa mga mationg family sa Europe. Good evening Brad Che. Ina kay Nini Hisbri Berry, watching. Kay Kapitan Miriam De La Rosa Malunosan. Kap, good evening ha. Good evening Sir Che. Okay. Ina kay Paring Ralph Isidor Samora. Good evening Paring Ralph. Aga kay nung team De La Sina, good evening kay Ma'am Mylene Nagtalon Eugenio, good evening Sir Che. Okay, kay Sir George, paring George Kawaling, mayong gabi sa tanan. Kay Kapitan Judget Arsenio, good evening prep, shout out do Witiwoy Boy sa Punta Tulay, Kabilawan Madalag. Manang Rogelin Rakin Pinesuela, good evening Che, thank you good man Rogelin. Aga kay nung boy, kay Milanio Regalado, akong classmate. Hello classmate, good eve, guwapo gihapon si classmate, thank you good mate, salamat. Okay. Okay, dahan gid Sir Che, miss ka kuna inyong pizza. Ampod Baluga Galban, good evening pod. Makay Ma'am Aling Maliit Nicholas, good evening. Ma'am Riyad Dela Dalida Stories, daogda si Dexter kung ilaban. Kay Nini Bilarsula, okay, depende sa kapitan. Thank you gid so much. So, sa aton kirang mga live viewers makanya gabi. Okay, sige. I-play ko nga ni Kinyo, ha? I-play ko ang alikin nyo ba? No? Ang interview, 5 minutes ang interview sa ginikanan ni Pitik Saklan. No? Kainagin, hatodyon mo sa anong uling kapahuayan, kung anong mga amigo, kapariente, kanang mga pariente, mga kakilaga, amigo, ag anong ginikanan. No? Interview ra, ito nga mga kaibahan sa Saklan Media. I-play na to.
1: 21 imaw iubong dahon namon iya imawhanin sa bagay travel namon padto sa Kalibo Covered Court malast sa Pastrana malast viewing it 10 to 12 ag pagka 12 to 2 o'clock hay may tribute ag necro ag pagka 2 o'clock to 3 hay may amon nga funeral service nga
0: pwede
1: mo forward pastor itamon nga simbahan
2: masakit ginabi amon nga ginikanan do na tabo bahala undo Ginoo kung paali namon bali na mo ma-overcome dayang ang sitwasyon eh. Gulpi kita bira ng kamatayon. Agwa kita kami ga-expect nga maurun kita ron natabukan. Kalisod isipon. Hindi ko man maibalik do sitwasyon. Mahamba ko man nga. Wa kita bira. No, sitwasyon ba ibukon kita at manami nga. Sa nakita na ako sa video, ay medyo, hindi na ako mabato niya maruntaraan ng dinangat. Buabo man na akong disgrasya man nila. Grabe gidaraan ng tama. Kuro yun niya ron niya. Pagka sunggab it, doing driver nga ron ka na. Hindi, paumanuman na ako niya ginatanaw ro video, ay. Masakit nga ni tanaw, pero kasakit ba tan-awon niya? Nagalikaw ng unga. Ito gihapon na naging sunod na nagihapon ni Kat Isunggap. Hindi man siguro ako mabaso sa akong piniino nga. Medyo ginhungod anana dahil giniisip ko, dahil ako ga-drive ako at motor eh. So, ro ako na napiniino eh. Siyempre kung isunggo mo rin ka tayo, impact, eh, pwedeng ba't buon, sa puntanan ko na itong imong kasubgang. Nga niya, pagkakita ko kung motor, kabaw-baho taro motor, sinakon tatluhon arasize, kaanang lawas, yagit motor, agro kariton. Ako ang aging impresyon eh. Uwa tama akong wa utagagi lang unga kara kung makaraya ka baho rin motor ag kariton paganga. Hindi utama ko na nabuhion na akong unga. Nga ni hay, wa manakot ka akig o gait buot sa rin na ka sunggab. Pero ako niyang bagay, ka-irresponsable ka na para makarundaan ng maging desisyon. Sang ka saga ni mo nga desisyon, wrong move mo hay. Ruin tangani, may nahadagahig katinga kabuhi. Nga ni hay, gusto gida namon yung mataw at hostisyar among unga sa pagkatabo nga rae. Bukod at hangal, nga mawadan ito nga. Ginbatiti mo imaw, it siyam nga bugan, ginalagaan, haos kung magmasakit, gusto mo nga. Kung pwede ikaw ro magmasakit, no, imo lang kung taro sakit. Ay mas grabe, raya nga ranga, natabo kanak. Ag katatapos yung nanat birthday, may hipos kita nga nirang unga, wataw ni mo na ila nga, ano, na i-celebrate, o kung pag-birthday abin ni Lola na imaw para nag-picture, ay sunod sa nanat birthday. Ito, mako na niya nga, iba mako nato na iyawun man na ma, nahuya ba imaw, nga ano, ay, niya nga, medyo nagnoo man yan ako nga, uwa ko baga imaw, pagkagit surprise ko lang makot ko tayo mabisan yung cake. Uwa, ginamakot ako kakup-kup sa uwa. Medyo imaw bang isip mo ginikanan, punta. May hahimo, may haubra ka baga nga wakanan na tabo yun. Kalisod-gali nga ikaw tagahatod si imong unga. Dahil, siyempre bilang ginikanan ay dapat ay unga tagahatod kimo sa imong ulihi nga pahuwayan. Pero kasakit ang gali. Dumbaga tiyagon nga, ikaw tagahatod. Ngayon sa mga nawadaan ba at mga unga ay na, mas nagubtan ko ba kung grabe tagali kasakit. No, mawadaan ka to unga. Ang dayat abihay, bukundat anang saga. Bukundat anang saga abi sa lugar tay mo kay ugayo gid akong tan-awo naton hay klaro gid a. Ako nga ni mag-drive ako hay. Ga dahan gid ako, wa ko naila nga. Siyempre ako kaw naisip eh. Defensive driving gid a dapat. Nga either ikaw ro madisgrasya o makadisgrasya ka. Ag may pamilya tang gahugat eh. May pamilya nga masaktan kun maalin daw anang mahal sa kabuhi. Very precious ro life eh. Once ka man lang mabuhi ag waon dayon kun buo nyo ta imaw. Nga ni hay. Amon gid akarang nahingabot ay matawan gid amo hostisya. Ag actually hay may nag-adtuman iya ngani nga alin sa munisipyo nga naga pasori. Mbako ay na yung nagpa, ano yat staff nga. Mbako ay, hamat ikaw no nagpasori ka kon. Ano imong connection? Hamat, mapasori ka kakon. Ag na yung kung sincero tama kung do tawo nga nagpasori, imo ta personal kakon mag-adto kung ano. Ag kung yan yung ano, basi makon hambawon ba't ibang tao, nga bayaran ako. Actually, may ginadawat ka ako niya ni Mos, kuno. Sinabat ko tanga ni imaw nga. Mabalik makon ko kwarta nga rundo kabuhi kang nga. Hindi tama ako mabayaran do kabuhi kang nga. Ganun yung balibaran ko taro ratong bulig na to. Hay. Bahala lang ka mo mag, ano, kung sinoro yung tawong nagpaad to iyak. Ano, eh. Pero, dun yan eh, gusto yung mag-offer it, bulig eh. Medyo hindi ko tamakon mabaton. ag ano ro connection hamat imaw hamat may dapat magbulig nga ano ro connection sa ro yung naka sunggo nga naka bangga sa akong unga. Gusto ko gid masayran hamat kailangan nga imaw ro magpaadto iya ag magpasori ag sinakon indi ta ba ako mabalikit sorry ro kabuhi kang unga. Gusto ko man ako mabatsagan ninyo kung gaano kasakit mawad at unga ag bisan ma kun no amount of money no hay mabayaran do kabuhi it ako nga ag no amount of money can appease do sakit iya sa akong tagipuso

0: agkay sino kay isang bilog. Oo, nakay Sakari basi nagapamantaw. Oh, nasa Andagaw. Medyo yung gabi eh. Ginakuya po siya ng Bicotoros ba na sa ating kinakapagpangalagad sa programang Diritsahan. Kita-kitso tayo bukas ng gabi from 7 to 8 o'clock in the evening. No? Sa Radyo Todo Kalibo. Okay. Sa ngayon kakong kira mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy Enrique Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa Kahanginan, anchor man it programang Diritsahan. Dahil sa kabarkadang Chia and Diribli, nagpapilig at malipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Diritsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: love you.
1: Rancho Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe bangunyun adlawon. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Petsa 22 sa bulan ita Septyembre dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tag pagamati, mga linibo-libo nga mga followers ang supporters ita programang Todo Birada. Mapaluson, Visayas ag Mindanao, pati mando aton nga mga kaigmanguran, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid yun or nagapakigsimpon yun katon makaron para nga ni magpamati it mga nagabaga ag nagapanguna nga mga balita ag impormasyon. Ano mang oras una kinyo makaron, gabi yun gin sa abroad, importante inatamyaw ko kamo ita maayad-ayad nga agahon ay aga-aga iya makaron sa Pilipinas alas 5:19 aga-aga. Sa aton niya mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, mga tito, mga tita nga masakong masako sa kusina nga nagapreparar ay nagagaha it pamahaw ag nagapreparar it bago ni Toto ag ninini bangod nga may klase ag may opisina. Sa aton man nga mga senior citizen ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sabi yun gid sa mga lolo at sa mga lola, na agahon pa nga nagabango, nagabugtaw, ag maghigop it mainit nga kape, mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix or Santum Plus. Or kung ano man nga mga paborito nyo nga mga higigpon, ilimnon pang painit kada agahon. Aton nga mga driver, inatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon. Mapahabal-habal, mapatricycle, mapamulticab jeepney, ag mga commuter van, ag ina man sa may series bus terminal, nagasigabong man kita. Di ba nga Tatay Jesus, kay Tatay Jess Alcobindas, it Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Inaman sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa, di ba nga Daddy Bert, nagasigabong do programang Todo Birada. Inaman sa Linabuan Norte, Kapitan Bimboy. Ang iyaman sa may area Tinigaw ha, nagasigabong man kita sa Pamilya Reyes. Ina kay Kapitana Nini, ang kay former barangay captain na Toto Reyes ha, Tatay Cap Gitwelson ha. Nagapo ko no imoraw ay. Aga siyempre una kay Wonder Woman, kay Miss Mary Ann Ratay, inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay istansya ha, ina kay Kapitan Daisy. Aga siyempre banwa, una man sa mga taga Mobo kay Kapitan Wendell Taiko. Iya sa sentro ita kabisirang banwa sa barangay Poblasyon Kalibo. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre banwa sa mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte. Sa mga taga Old Buswang, Agnew Buswang ha. Una sa pamilya Samoy Madula. Nga nagamonitor man makaron. Una kanday nung Rex Agupitan sa pamilya Agupitan. Nga nagamonitor man makaron sa aton karaga pagpangalaga. Aga siyempre banwa sa mga taga barangay Andagaw. Una kay Kapitan na Juliet Melgarejo, ha? Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Una man kay paring Alex Relator. Sa anang karnihan, ang kama naman sa anang restaurant. Garo order start at 40.
1: Di ba kapagsalita?
0: Hasta 50. Pero anang dinuguan, 40 gang. Agro anang mga karni nila, order pati linaga, 50. Agrohumay, bukong tatakos kundi hakid. Good morning ha, kay paring Alex Relator. Ako naman kay Anti-Edit Quaterno sa Lindas Karinderya, ang karinderya ng masa. Kung 50 man doon ang sabaw kara, pati ruta ng mga putahe ay 40 ang 50. O ginatamyaw ko gin itama ayad-ayad gin niya agahon. Una kay Tita Emma or Maxima Vega ha. Una sa Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Ag siyempre good morning man ha. Una sa taga small town Itere. Ayan kay Ampod Paul Malapit. Imaw gali ro na kapanag iya. Ay maguwas nga makakaon kanat manami nga gaag manami nga putahe. Makasugusungkit ka pa. Ay may bilyaran pa. May restaurant na may bilyaran pa.
1: Napapakita na kita sa radyo. Servisyong totoo, trabaho, walang personal. Mamatawanin ka ni Idol pag malungkot.
0: So good morning ha sa taga small town Itere. Ag sa mga sakop ita small town Itere. Di karon malang mando na sa likod ita St. Jude Hospital. Agi na uman-uman ko ha. Una malang ron sa likod ita St. Jude Hospital. Good morning anay kay Karin Mayor. Ang nga monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Toto Roger Lucero Nagales nga uwagid nagabugaw. Aghuogali no? Congratulations ha. Sa LGU Kalibo sa andang pagbukas it andang dagunan nga sports fest kahapon ay ging pangunahan daya ni Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro ropag bukas it dagunan nga sports fest o kon pahampang sa mga empleyado empleyada it gobyerno lokal it aton karanga banwa ita Kalibo. Good morning man kay Efren Flores, kay Andrew Junior Swalog, kay Nilia Di Jose Repedro ha. Agkama naman kay Joe White. Good morning kay Joe White, kay Mami Jo. Kay Joe Malapad nga nagamonitor man kinasa may Eryat Puok. So good morning ha sa mga taga barangay Puok, sa mga taga barangay Kaano o na kay Kapitan Idol Vic Mandal. Aga siyempre una man sa mga taga-barangay Naluok, sa mga taga-barangay Briones, sa mga taga-barangay Mabilo Kalibo. Ginapatamyaw ni Kagawad Inday, roan ng mga pinalangga ng mga constituent, mga nagapamati iya sa programang Todo Berada. Kakabay pa ko no, kauna kamo sa mayad nga gawas, mayad nga sitwasyon, ag mayad nga kahimtangan. Sa mga taga-Knitting Boys ha, ag sa mga mangingisda naton, una sa may barangay Mabilo ha, especially sa may Sitio Baybay. Aga una man sa may Pudlon ha, sa pamilya Magno. Agka man naman sa Tabok, sa Takas. Una sa may Altamar, sa Pangpang Village at sa Sintro Proper. Good morning kay Mr. Hel Regalado. Agka man naman kay Nangnini Amalia de la Cruz Subiaga. Agkay Nung Muli, una sa Amalia Store. Una man sa pamilya Relo ha, kay Nung Merlin at kay Nang Julien. Una sa tambayan ng bayan, sa tambayan ni Anong Dolpo Murado nga nagkakapikapi yun sa rayang pangorason. So maayad-ayad gin niya agahon. At siyempre kay Nung Daning Sablaon ha. Kay Nung Lini Atores. At kay Ampod Glinin. Ag sa grupo it it's TG o kon hard to get ambang ni Engineer Rex Bautista. SB member Bautista sir tama get hard to get gid man.

Sa aton niya mga BIPAT member, sa mga kapulisan, maayad-ayad gid niya agahon katon tanan-tanan. Ay sa kabilugan itaton karang paga ililimaw, pagaibhan kita ko aton niya mga katodo patrol reporters, kakaina pa naka-deploy, nagawarang-warang sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dayagko nga mga balita, informasyon kasarang direktang igabasyada direkta sa inyo karang pangamatinar. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton dayagan itapanyempo pinaagi sa aton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Tuki-tuki on taro bagyo, rayang si Queenie, ordo LPA, Roha Bagat, Agrong Rainfall Advisory. Si Queenie, base sa pinakaulihing forecast kahapon, ay sa guwa pa imaw itpar. Ang matsawa man yun imaw plano nga magpangasaha, magsugod, magsuyaw, iya sa bisinidad ko isla ita Pilipinas. May basi ko no, si Queenie hay matunaw manyagi nga mat sa ice cream. So standby ka mo karon ha? Aga standby man ka mo sa report ni Katudong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital. Agka man naman no, maos-os na yun kami sa temporary public market. Ay may isang kaso ita vehicular accident. Pero mga biktima ay ging pangdaya sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Kamusta bagaro Medicine Week ita Aklan Medical Society ay? Kamusta hunta? Kamusta hunta ron banwa sa report ni Katudong John Cabicilla? Ruging hiwat kahapon nga sang adlaw nga mga libreng eksaminasyon. Gabigon gid sa may mga high blood, agsarayang sobrang tambo. May magawas nga may libreng konsulta, may libre pa nga mga advices alin sa aton nga mga doktor, una sa provincial hospital, agka man naman sa Aklan Medical Society. Standby ka mo ha sa detalye ko yung natabo nga vehicular accident. Aga standby man ka mo sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Aga standby man ka mo ha sa balitang pulis nga igabasyada ni Katudong Rinald Bandiola halin iya sa may primero distrito. Agro igabasyada mata ni Katudong Rolly Boy Herrera halin iya sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Mga ging respondihan, ging investigahan, aging pangtutukan kuaton nga mga kapulisan. Ano galero update sa barangay agsangguni ang kabataan election mga katuto? Ha? So makaron, ginabantayan ay ruhambay kununanda, Martes. Martes ruanda nga hambag ha? Nga basi kon mapirmahan yon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga katuto. Horo natabo kahapon ro enrolled bill sa pagpaiway ko November 2, 2026 barangay ang sangguni ang kabataan election, aging pirmahan yon ni House Speaker Faustino Borgi D. Kon patat si President Ferdinand Bongbong Marcos ha, ro nagperma o ginatawag naton nga enrolled bill mga katudo. So pumermat ana ay si House Speaker Faustino Borgi D. Rong enrolled bill nga naga papuspon or naga paiway kung 2026 barangay ang sangguni ang kabataan election. King obra raya ni D mga katudo basira sa aging patigayon ha nga liga no liga day sa may area kara ita
Quezon City, ito sa area ita Quezon City, sa ging patigayon nga Barangay Day sa Quezon City, ana ra nga ging anunsyo, ana nga ging explicar, ag ana nga ging hambal, nga ana gon nga hapermahan. So kung akon yun man nga hapermahan da, aroperma na lang man kara ni President Ferdinand Bongbong Marcos, rogi na hugat mga katudo. Ag makaron nga September 22 kinasaligan nga permahan yun ko atong pinalangga nga presidente. Pag pinermahan, wala na, patay na, wala nang eleksyon. Ay bangod nga ni nga ro pagperma nga ni speaker di sa rayang panukala ay importante nga tikang paagto sa opisyal nga pag paiway or pagpapospon ita nasambit kara nga eleksyon ag magiging limang dag-on yun aro termino aton kara nga mga miyembro at mga opisyal sa barangay, mapabarangay kagawad ag mapa-iskay mga katudo. So ginahugat-hugat ha, naton mga katudo, no nga makaroon nga adlaw ay ganap ng posibleng maging ganap ng isang batas pag napermahan yon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Good morning, Anay, kay Mar Ligaspi, ha? Una sa Mabilo, New Washington. At sa may birthday greetings kay Inari ang aging forward ka ato na nang pasadahan. Ato na nang agtunan para malipay man ang unga mga katudo, no? Ay unga rong ginapatamyaw nga lang.
1: Walang personal
0: mamatay. Nga nagapamati ko na makaroon. Ginapatamyaw lang.
1: Kanya mga balik.
0: Dali yang. Ay ako na nais kanon isa kabo-abo.
1: Nandiyan siya. Kulitan tawa.
0: Okay, dali yang ha. Dali yang gid ha.
1: Ang araw ko pati.
0: Good morning una kay Toto Aljon Francisco ha sa Pampango, Libakaw.
1: Ilan pa makulit.
0: Para kay Maribel Iringan. Good morning, idol. Greet ko lang ang unga at happy happy birthday kay Mary Jean Cervantes Eringan sa Ibahay Sagamat gin. Okay, sige ha. Ang sa tanan niya mga naga birthday today, happy happy happy birthday po. Good morning man kay Blinda Tay, kay Teresa Daguno Vega, at kama naman kay Annalyn Franco Ayunos or Ayunis, no? At kama naman kay Arcili Arellano, at kay Rosilia Halbuena, wow. Ang nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalaga? Ro opisina it municipal agriculturist office it aton nga Banwang Kalibo. Ay padayon nga naga-monitor or nagahiwat it monitoring sa kaso it African swine fever iya sa bilog nga Banwa ita Kalibo. Sono ra ha, sa interview naton kay Mr. Oriel Las Piñas kung nagtaliwan nga Domingo. Siyempre, una nga ni roging patigayon nga biosecurity monitoring sa may area tigayon. Ay una makaroon na kasentro o monitoring it aton karang mga ahensya at gobyerno, no? Ay bangod nga ni kuratong kaso it nagkagamatay nga baboy ag may nagpositive nga sambilog sa ASF sa sangka stockyard nga ging rentahan it sangka negosyante it baboy mga katuto. Pero suno matakay Mr. Oriel Las Piñas, wa pamat habat jagan nga shortage sa baboy ha mga katudo. Pero may reklamo hanungod nga ra sa mga ginakatay halin sa ibang banwa. Ha, kabay pa nga mamonitor da ko aton nga mga meat inspector. Ako aton nga mga nagamonitor halin sa National Meat Inspection Services. Durayang mga baboy naging patay agbukon itging katay sa double A standard, ha? Kasi ro atong katayan do atong pasilidad iya sa tinigaw double A standard. So meaning may unagin mang ginapakatay sa ibang banwa ay dapat sa double A standard yang. O galing ro double A standard nato niya katayan ay ikto sa ibahay agbukon anat double A standard do New Washington Robanga agnuman siya mga katuno. O hindi ko noron dapat pagbatunon iya katon do mga baboy naging katay halin sa ibang matansahan nga bukon it double A standard ha halambay ni Mr. Oriel Las Piñas. Pero haman it may mga nagasugod ha mga katudo samtang sa pihak kabahin may 12 ka mga kabarangayan iya sa Banwa ita Kalibo pro ginamonitor bangod nga ni sa kaso it dengue base ra sa ging paguwa nga datos ha ita provincial health office sa Kalibo mga katudo ay leading makaroon do Banwa at Kalibo may 152 ka mga kaso agromalinaw ro nagapangaywa may 125 agnumansya ha numansya may 115 raya ro top 3 nga leading pagabot sa may pinakamaabo nga kaso't dinggi top na chair Kalibo ro pangaywa hay imaw ngani rong malinaw. Rong pangatlo naman siya. Agrong Banwat, Burwanga, imauraro may pinakasangkiri nga kaso. Ano umgang ro na i-record base sa listahan nga ging pagawa it provincial health office mga katudo. Nakasayod ba kamo kung ano nga mga barangay, ha? Do may kaso ita dengue iya sa Banwa ita Kalibo mga katudo, ha? Haraw, i-plaster ko. Ruiya gataha sa aton nga kabisira nga Banwa ita Kalibo. Kaya kung gusto ninyong masayran, i-message nyo ako. Para masayran nato, no, kung ano nga mga Banwa pagid. Ag mga kabaranggayan pagid, do may mga maabo nga kaso it dengue. Hararudusi ka mga barangay, ha, nga may mga kaso iya sa Banwa ita Kalibo. Ro barangay Andagaw. Ay do barangay Andagaw nga ra, hindi ra matago. Nga imaw ro may pinakamabahol. Nga kaso it dengue sa 16 ka mga kabaranggayan. Iya sa aton nga Banwa ita Kalibo. So masunod sa Andagaw, Bakaw Norte. Ang kama naman, New Buswang, Old Buswang, Kaano, Estancia, Mabilo, Aga Poblasyon, Pook, Digayon, Ag Tinigaw, mga katudo. Suro yun, dodose. Adose, tanan ka mga kabaranggayan. Iya sa Barangay Poblasyon Kalibo, ha? Ro iba nga mga munisipalidad, i-plaster ko galing kung ano nga mga barangay. Ro may mga kaso ita dengue yun, ha? Nga na-record, ikara sa dengue bulletin, ha? It Provincial Health Office, dated September 6 to September 12, 2026 nga datos na mga katudo. Agro dengue ya sa bilog nga probinsya Taklan nagahanot yon sa 1020 ka mga kaso. Samtang sa pihak nga bahin itry naton nga maabot no si SB member Pilimon Olong Inero. Daya ay may kaangtanan saging padaga nga letter request ni Numancia Mayor Rogelio Ogi Inero, ha? Sa sangguni ang bayan. Pero anang request ay nag-request imaw sa sangguni ang bayan nga magpasar do konseho it resolution. Resolution nga nag-request sa Department of Labor and Employment it pondo para nga ni sa implementasyon it tupad sa munisipalidad it Banwang Numancia. Pero nanoro na tabo. O action niya ginghimo it mayoriya. Paginambag naton nga mayoriya. Ay sa'yo dyan ninyo ron. Kung sino ro mayoriya. Ay ro minority una. Sanday Ulong. Sanday Attorney Iligan. Ngayon malang man sanda. Ang mga katudo. Pero ro majority ay dayang sanday SB member Jezreel Templo Nuevo. Sanday SB member Jerome Vega. Agroan ng mga kaibahan. Ay imbes nga aksyonan ay simple malang rugi na pa kayo nga matawaan ita resolusyon ay wamat isyo ra buligra sa mga pumuguyo ang mga katudo ay binalik sa opisina at local chief executive, ha? Ay ginapaayos ko no ano rung dapat nga ayuson. So we will try karon ha nga ma-contact mga katudo si SB member Pilimon Olong Inero. Ang may aton pang sambilog sa mga isyo kapag atrataron makaroon, ha? Durayang reklamo, hamat ging reklamo. Ayuwa mat magain sa king hambang ni SB Olong. Pero natabuabi may bumagaring kuno sa anang galingan. Airuan ang galingan, magapit sa karsada. Ang magapit malang man una sa anang baraka. Tagaan na matamis mong galingan dati. Sa akong pagkatanda, alin pa ka to, tag sa pihak pa kita ng planeta. Ang hananayang man kita runa kung may mga balita. Ay una ruan ang galingan sa kilid ita. Una man sa kilid karsada. Nagsugid ko noroan ang tabo. Naman na SB, hinaboy roato niya galingan. Mag-identify ng darotawo nga naghaboy. So pagkabati ni SB Olong, nakaimaw sa motor, inagtuna na, ayun na malang man magapit. Ah, mga katudo, saging usoy, ay uwa. Ay may anak ko nung atong ginghambagan, hambaga man na si Makaraha, na ginausoy ko man na imaw. Aba, ay na-misinterpret na siguro, pero kataga nga ginausoy. Ay siyempre ro pag-usoy, kumprontahon nga hamat binagaring murang galingan, ano ro sagag, ano ro problema. Naging pablatter ako no imaw, una sa may numan siya PNP. So itry naton nga maabot si SB Ulong para nga maka-explicar man mga katudo. Oras sa Pilipinas, alas 5.45 gun itagahon, ara na dong ang pag-asa, i-check naton.

0: samtang sa pihak nga bahin nagaminugo-mugo no ro aton yung mga vendors nagamugo-mugo ba ako sa katon pa ay paugapil patudasyon no sitwasyon it temporary public market naton haman ayro mga bobong agroibang mga alulod wagon ginayos ha pero mga papag nga ron or table nga amat-amat yon nga nagakaguba ginareklamo wa man ginaayosa ay suma ginapabayan yon sanda ay sa piniino nga makahalin yon sa bag-o nga tindahan ay paano kamo karon makahalin ay aron mismong bisan si Mr. Eli Navarra dong presidente it mid section ay suway tama na idol nga makahalin ag matapos tama na makaron nga dagkunta mauron malang mana ikto man ako ko sa kadlaw tatlo malang o daywaro ka obra ay paano man na matapos ron ay kakontak man kita kay Mr. Noy Padoro wa man gasabak ay sino ron atong kontak ko na imaro market administrator ang mga katodo kon ano ro anak karang magiging action dapat ayoso na nairon ay mabuhay pa man nagwapat piho kung saan makahalin sa bagong tindahan pero gaban nga nagkakasama do isdaan haman ay nagakiwa ang di kara sa karnihan ay nagakiwa man do karnihan ah nagadayday man ko andang mga gawas-gawas runa ah mga katodo so balikan nato na si Mr. Noy Pador basi makontak ko nato ay pilang dagon yun ang antos ko aton niya mga negosyante una sa aton niya temporary public market may meeting ag dialogue naging patawag ruta ka Department of Public Works and Highway sa mga apektado kurayang road widening ag road expansion ag concreting plus drainage mga katuto di karon sa section ha portion it kaano ag barangay Mabilo ayan ano ero pagpatawag ko not meeting ay matsauwa man it official nga sugat ang matsauwa man makasayod ro mga apektado nga may meeting ang konsindo lugar ay wata ko not nagagabot ay abi ipa-explicar tara sa taga DPWH ay basi obrahan ang dara it report maya nga waman mana it may apektado ag anda nga taruna nga panggubon do mga apektado mga katodong nagareklamo nga mga kasimaryo ko hindi ta pwede ra ha taga DPWH ha ay may, may habatian ako ang may nagpaabot ka ko nit reklamo nga waman mana it formal nga imbitasyon para official man ha para may dokumento nga kami ging imbitahan ay kami apektado ay uwa ay sayot kita nga may iguon ha sa anda karanga road expansion ag road widening mga katodo nga sa makaron padayon aero kontraktor do Ryan Greenland ay ano taro sagat kontraktor ay kinasunod yat at kontraktor do ana karon nga trabaho sandig sa program of works may punto ang bawat komentaryo ipakapagsalita solve na problema nyo nandito na si Idulon nasa bago radyo hindi nyo tamabaso ro kontraktor karon ay nagaobra ga taimaw suro dapat ninyong basugon do Department of Public Works and Highway ro atong bago nga district engineer agbalikan taro Cabana Hotel Casino sa Boracay ha ay haragon ro na tong ginahambag naton kahapon nga silent protest ay base ikon gumpok kon sa pilang adlaw base makaguwa kon doon da nga mga position paper nga naka-address sa natungdan nga hensya at gobyerno ay kung isipon mana idol pro 15 years nga moratorium uwa pa nga ni mana matapos mat sa mga siyam nga dag-on o napuong dag-on pa gang kaya ang dagot ama na nga ginglit pagkasayod mana nga may nagasugod nga kasino ano ka matuod ra Mayor Prome o Kapitan Hector Kasinsin sir anong proteksyon nga pagahimuon mo sa imong barangay maguwas nga nagapabor ka man amigo ko si Kapitan Hector ka na pero kon aro ginaistoryahan hayro interest it pumuyo interest ko aton nga laye nga uwa ginasunda mga katodo ay di karon kami pwede nga magdebate
1: Rada.
0: Pero dali lang i-check anay na akong si Katodong Veronica si Torres.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Nakastandby yun, haro aton nga weather specialist si Katodong Veronica si Torres, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Sa dayagan it panimpo, kamusta na si Queenie Katodong Veronica? Magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22nd araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility, and as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795

0: kung ito namang low pressure area na ito pumasok bilang bagyo o maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng pag-asa. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwanta temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posible maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng pag-asa. Agwanta temperatura ngayong araw, sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Cebu. At para naman, sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Klakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:53 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa ligay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. May bagyo, dayang si Queenie, bagantayan kuno, no? Pero matugotaway ha, ruaton nga baybayon o ita gale warning. O waman ita rainfall advisory or mga lugar nga grabe rito ruwas-was, bu-bu, no? Or nagabaha-baha yun. Pero kung namat, no? Grabe ta gulpihan nga nagaugan ang nagakos it pagbaha sa may area it Metro Manila pati man ito sa may area it Region 3, no, especially sa may area it Olongapo aga Sambales.
1: Todo berada
2: mga lugar sa Luzon do ginabaha-baha mga katod. Good morning anay kay Jose Feliciano Bonifacio ha, kay Rosy M. Isog, ayan nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad. I-check ane nato si katodong John Cabicilla, direkta sa ana karanga Area of Responsibility, alin sa Provincial Hospital, paagto sa temporary public market nato na sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay pabisitahan naton kay katodong John do mga papagngarar, mga table nga naga, kaamat-amat yun itguba mga katodong.
1: Todo berada, berada.
2: No? Ay basic kon wagon makon kamo karon ginaayos ay siyempre pag inayos pa ron useless yang ay mahalin man kamo sa bagong tindahan pero pangutana saan o kamo mahalin.
1: Radyo Todo

0: report. Report.
1: Oy, check naton sa report. Katudong John, pasok. Katudong John.
2: Jidil, no? Palong raton nga, ano, no? Dahil lang, yun dahil sa aton nga nga mga natipong nga mga report. Yan di ka na kita katudong nga Jidil sa aton nga hospital report. Dahil nga nga sangka motorsiklo ba? Dahil wa ka na katudong nga Jidil, no? Gasakay, no? Dahilan sa ayam na aksidente agar mga biktima aging pangdala iya sa ating may provincial hospital. Nagabot iya katulungan judul at mga alas 12 imidyar pong rason kay nataga-aga rayang ng mga biktima at vehicular aksident niya kanday Gerald Nirbar 38 anyos pang idaron karano imaro driver karang motorsiklo agranang angkas karang si Bern Nacion 46 anyos pang idaron karang sanang daywara taga-barangay hinatuan sa Banwa ita madalag nga kunsiin sa kaisanda sa anda nga motorsiklo katulong nga Judil do aksidente tara nga nakasunggab at siyang kahayam nga kunsiin sandang daywara ay tumumba sa motorsiklo aging tabuliganan na katulong Judil naging dalaya sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital dahil nga mga biktima kanday Gerald Burn nga kunsiin sa nang daywara katulong nga Judil nakaagom at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusiin dahil nga nga mga biktima haya iya makaroon sa ato nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. So nulminti na katrunggil nga nakabagagriya sa emergency room at ato nga may provincial hospital sa bilog nga vehicular accident nagkanabo sa nagtaliwan nga nga mga Ilinuras. Daya na yan rumatong nga manakakuntay makaroon nga sa ato provincial hospital sa surgical ward naton may 58 ka mga nakakuntay. Sa pedia wards naton may 60 ka mga naka-confine. Sa OB ward naton may 126 ka nanay at may 30 ka mga aron naka-confine. Sa aton nga female ward dito sa may second floor may 77 ka nanay at may daywa ka mga aron naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian aron naka-confine may 125 ka mga naka-confine. So matotal no kay bahan ro ICU ward agro isolation ward may total nga 497 ka legal aid sa may 32 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no, nagdiretso kita rin sa aton nga masakosako na aton nga temporary na aton nga may kalibo public market. Sa mga nagahuwat-huwat niyo kung anong rumang isda nagabutan na iya ang kumpilar presyo it is da nga nagabutan na sa sundi tato nga merkado publiko gaya John, na matatong suwa pero no
1: John, John kung may lugar ka pa kung pamasyari ina o mga nagamugumugo nga rang amat-amat yun nga nagakaguba o andang lamisa o andang papag ha
2: Roger katulong nga Jill no ang ato nga igakuan o ato nga mga isda makaroon may tamban na iya 80-120 kilo dahi abo-abo o tamban makaroon iya nagabutan no may salmon kita rin ha bak sarat chagko salmon nila sa atong amigo riya 160 kilo may marot iya 200 kilo asa-asa abo-abo man asa-asa nga ra dahil pinakaabo makarong isda riya asa-asa halos parehas tanan randa nga presyo 160 kilo may dugso riya nga isda 120 kilo mamsa may mamsa kita nakita ri karakina 330 kilo may durayan kita ro durayan 200 kilo may tiaw kita riya 160 kilo, tambilawan 200 kilo, may pirit kita rin ang miintok ng bantangan, bilog tara 240 kilo, may mataan kita rin 160 kilo, rubantalaan rin at kaya Bradrino, may bantalaan rin maruna 300 kilo pro sa atong amigo, asa akong ikampod 340 kilo, may durado si Bradrino 160 kilo, may bisugor rin 250 kilo, may danggit riya 280 kilo. May lapu-lapo riya katungin ba? Sarangan abor lapu-lapo sa piyak-spiyak nga latok. May mga lapu-lapo no? 340 kilo. Rupak aniya 200 agrugusaw. 160 kilo. Dahil mga isda nga nag-abutan riya no? Pero wapan natin magkita pagid ng mga truck nga nag-abot riya katulungan dil no? Pero pag-abot sa bangos, abo matagihapon na itong bangos riya. Paghaling kay Kapitan Rio Fernandez, kay Ma'am Nining Tolentino, kay Bro Jopel aga saro dilin bunlis bangos abo matranda nga bangos ron na kay Bro Jopel ron aga bunlis adat bangos ron kay baan ro dilin bunlis bangos depende sa gut bangos ha di ibat ibang pressure no ro ginapakas karang maliin to kaya 120 hasta 130 kilo pero pag dayaw ta nga ginasabawan 180 200 hasta 240 kilo no mo agko tang isti nga bangos ra no ngani ay pili at akamo kuno ano

0: pagpagbangos nga dapat inyong pagbakon, makaroon nga adlaw nga Martes. Pagabot sa atong mga karne katro nga Julil, wag tat problema. Raton nga dress chicken, raga ro backyard, di mo matagapon 200 ro kilo no. Pero kabot ro parts karne manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo. Raton nga native nga manok 340 ro kilo. Nga ni haya pili at kamo kano ro gusto yung bakon makaroon sa parte at ato nga mga manok kaya sa sulit atong merkado publiko. Pagabot sa atong nga baboy no, rukasim po, chap aglimpo, 300 hasta 390 kilo, abo matagyapon, wat problema, abunda matagyapon kita karnit baboy rasa so di taton nga, meat section ni taton nga may kalibu public market. Pero mga parts ni karnit baboy, kabo tawa, kalit problema, pili at ka mo no, atong pang, pang ano naton, pang sweet ham naton, mga sikiro na, atong pang pigiro na, atong maskara, pang sisig, pili at ka mo, anong gusto nga on, pang binuguan, pang karas, pang laga, pili at ka mo, part, iba't ibang presyo no, iba-ibang presyo, kamana mo karnit nato, baka gano ang, tuwanang unog dira 420 kilo pero kababot ron parts si kanit bakal kanwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo man no ratong patahon no na gaon no pili ata kamo ngani hay adto lang kamo riya abunda makaron kita karne riya sa ato nga meat section riya sa sudi taton nga merkado publiko paabot sa gulay katong dil wala kitat problema di kara sa akong natindugan di karabi kita nakaplastar makaon sa malapit lang gilang sa sudi taton nga tikta no. Dika sa akong natindugan ay kababo rin mga binugkos, bugkos ng mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Pag-abot rin sa may kilid mismo tatong nga pisiksyon, di ka rin mga ginatagtad at mga ginasinsin ng mga gulay, at di ka rin sa pinakaliko, di na di ka rin mga bilog-bilog ng mga gulay. Pag-abot rin sa kilid mo tatong nga pisiksyon, kay Sergio Pelag, kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, no? Kompleto, Ricados, wala ka nang hahanapin pa. Inaon, tanan-tanan doon, kita ni mo kay Ma'am Bibi Magallanes sari sa restorio mo mo sa akong nga natindugan is kilig gara pag-abot mo diyan pag-pagwa ka pang panto sa ato nga palapos kini ka sa magtsakan area iyaro mga kompletos nga mga panakot katulong nga Judil no aga pagpalapos pang nimo ito patot kila to chero ina pa di karon do mga nakasari-sari man mga gulay no abo pagin sa punta itong nagabligat mga gulay no aga atong mga agao no kamuti saging balingka ina kompleto di karon don agdi kara sa pinakamin building naton ruguro seri seksyon no. Ina kaya Suwalog sari-sari store no kay Toto Andro Suwalog Junior no imong gamadi sa gang tabo karon kay Sir Roy Buntogon Restaurant pangmasa ro presyo walang problema adto ta kamo magpamaw kamo magilabas kamo runa kompleto Ricardo ron ka ababong po tayo ron na nakahanda para sa aton yung mga igmangod diya sa sudi taton nga merkado publiko ang dikas katungan ng channel rin surod prutasan ni Papa Dads na abu masandari karon nagabaligat mga prutas ag manakasari-sari mga size mga itlog ag may naman nagabaligya at mga bao katulungan nyo no na karon plastar ka mo ni karon ay abu rin karon nakabaligya at mga drive fish section no ag di karon sa pinakaliko di taton nga meat section di karon ruga kuskus ag nagapuga ita payok ag kay paring mong sa baliro nga drive fish section ina pa di karon sa katunganan katulungan nyo no gani mas marami ang magtultimprano ka mo riya agod makabakal ta mo no it mga manami nga nagabutan nga mga isda ag manto kita katulong Judil no di kara sa ginahamba naton nga naga usgaon nga papag no itaton riya nga mga negosyante ya sa so ditaton nga merkado publiko dahil ginamumuho kato ra kun nagtaliwan nga adlaw nga sir turo kato nga sir manaro atong papag manari ay nagusga utak naga nag-ano tayo mo, bali o tayo mo, katulong nga Judil, no? Makita natin makaroon ita live, no? Nga, sa ginturo, katulong nga Judil, no? Nga papag nga nag ano ta, no? Para katulong nga Judil, no? Nabali o ta, nabali o taro, arayang papag, katulong nga Judil, no? Araw, makita natin live, no? O papag nga ginamumuka itong mga negosyan kariya, nga kung siin, nahiyara o ta, bali o tangani mo, katulong nga Judil, no? Hindi ito, pwede rin nga butangan ita mga negosyo nanda, no? Siin paro, bali, kara,
1: puro
0: sa puro tanan balik. Oh, hanan ka tulong ginbrisan. Ay, tukuran ang nanda ka tulong
2: ginil. Nano pa abera itsura karon, papag paron, lamisa paron.
0: Ayara ra ginatukuran lang kay nanda it bangko, randa nga ang mapapag ka tulong ginil. Agara sang bilog ra ra waro no bali kay do. Oh. Kana waranda nga ang mga bali ang ka tulong ginil, randa ra ang mapapag.
2: Kano pa maton don, kano pa?
0: Roger ka tulong ginil.
2: Kano pa maton don?
0: Abe sir, sir. Good morning no.
2: Ano pa maton doon? Nakapaabot yun ninyo maton sa natong tangahin siya?
0: Ay. Senyor, oh, ato no. Ato pagido. Bilate na lang. Ang pagkag. O, butong. O, butong lang katulong nga Judil. O, tanawa.
1: Pamukre, lamukre.
0: Ano na, mabagyan natin yung mga negosyante natin niya no. O. Aga lang
2: aron yon. Pakikita abon ko paipay katong katrong dinhi nga naga pakita nga randar yang mga papag randar yang inabrigyan no. Purun samad katong nga didil no.
1: Bukod sa tagalit bali gusga utay gusga aron yon no. Buyot nandaro andang mga toko.
0: Oo, nag-uusga ang katulong dyan. Abo, no? Ora, di ka sa atong ng mga physics yun, no? O, kinaturo ng daw, ato, umusga, manday nga na sa bilog, o. Aga na katulong dyan, na inakulbaan, dupusti nga ra, kaya, kung yuta, gabot yuta katulong dyan, na nakulbaan nga ra, yun na pabir na katakot nga ra atong mga kontador, ito atong nga mga akil ko, rana ba nga mga, ano, mga switch? Kaya na karang pusti katulong dyan, kung yuta, ho, nang gabot yuta mo, no? Basi man akong ma-utod ba, matumumaano riya, ma-ano pasandar yan, no? Kani dapat yung atong tanawon man dagay at aton nga mga
2: hapaabot yun maton ninyo ron sa kuan hapaabot yun maton ninyo sa pamunuan ni tindahan doon kay Mr. Noy Pador.
0: Ma'am, napaabot yun sa pamunuan ni tindahan ayang managkanabor ya.
3: Paabot yun ay wa matakson.
2: Aron ninyo maton ninyo yung paabot
0: sa Santa Presidente no kay Ma'am Rosalia Tampos kay kurang jud ro ayang mga problema nga ra ayang nga managkanabor ya sa sudita atong merkado publiko. Pero wa paghiapon kuno it action katurong jud no wa action. Yung mismo nakita nato ni Tide, no, nakita yung pagkita nato live, no, kung ano nagkakanabor ya, kung nakamusta ron ng mga papagriya, ay puro nagkakalabali o ng papagriya, o, naman ang ilang abe, siyempre, ay mga isda nga na, pero may basa, ay nagkakagabok, taranda nga na riyan ng mga latan ng malatok para katungjul, no, at nagkakalabali katungjul, no, hindi iban sa adlo-adlo, abe, matod nga yung basa man, ay wit market yung tinatawag eh pero may basta ka tarya ra gani nagkakabali ro anda karang mga lato katong ino iba ho bangko at ro anda karang gin ulo haligi para hindi lang mausga ro anda kay nga ara pa man atong amigo karang brigat banalaan ya pero may atong inapungutan ani presyo ay anda ro nga kon agdikara sa atong mga amigo ro nga nagabunlis it mga bangos so, eh agausga uno anda karang mga papagkaturunga dinil dong ani ay so man siguro ginapabot yung manandat uman sa andang presidente riya sa peace vendor kay Ma'am Rosalia Tampos no aga adton tabi mo katong jul agud ma pangutanat ta gilig mo no kun iyaon si Ma'am Rosalia Tampos no ro presidente no eta
2: di sandaan na ro pangutan ah magwas kay Rosalia wa ba na daging saka rito sa opisina ni Mr. Noy Pador.
0: Ma'am, ro mga problema nga ra ninyo riya. Ginsaka ba ninyo ra sa opisina ni Noy Pador aton market supervisor riya, ma'am? Ginsaka ninyo sa kay Noy Pador?
3: Wa ka reklamo?
0: Kung magkunutan daro, randa na presidente at ako nung...
3: Kapo dun? Kapo nga ka mabiyo
0: na... Aron dyan, ako nung agil, no? Wa ko sa nakasaka rito kay Noy Pador, no? Ganit. Tanaw na ito ni Kararo. Pero presidente riya ko niya awa. Araw ni Ma'am.
2: Hmm.
0: Do presidente ya ta physics yon aton si Ma'am Rosalia Tampos nagkakatabok pa namiton ra nang isda katong dinhi no. Aron ba pa namiton. Yaon do aton nga presidente ta aton nga peace vendor Ma'am Rosalia no. Good morning gid no. Live kita makaron sa Todo Birada with Todo nga Jidel ring.
2: May mga reklamo no? Gali maton do imo unang mga sinakpan no. Randang mga papag nga gabok ang mga usga go no ano ron matunog ingi mo karat munisipyo
4: ano pali katodon Judel ay king pang picturean ko tara ay ginsin ko ta ito hay eh, makaray andang sabat ka kon hay pagantong ko na yag tara wanda
2: kanyo mo king send kanyo mo king padayar mga picture
4: boom ito sa diara especially ya sa kasang lugar ro may mga butong uta kami nga tuklang idea na kita namon. Ah, pero iba kita ning.
2: Mhm.
4: Ah, iba nga mga vendors lang.
2: Mhm.
4: Awod lat.
2: Okay. Kadal.
4: May ano nga ra?
2: Mhm.
4: Katudong may na-download pagid.
2: Mhm. Katudong John, uwad ya sa bising signal nga utod-utod. Okay, naputo lang gid niya ni is katudong John, no. Okay, dali yang. Sa
4: mhm pero sige ay niyang banyan ni Audrey ni tinangis si taga ni Roonga ay alin nga ni Makon ay wala sige panuuhi man katayro nga kag-agit at kaya Roonga
2: hagusot na sa
4: drainage ay hagusot ala si Kim ay isot hasta oh. Kurang pinang adlaw tangari abutang nagugusot yung mga magugang kasi pinagbahot abiraan nga buho
2: mm.
4: Ay, doon, mga sabilog yung problema, agro mga haligi natin, iyan nga nga nag-tuklang sa atong bumbungan, ay, ginakaon yun at katutong judel. Ginakaon yun tal. Kasi abo bali, undo haligi, ay, din niya nga, yung paabot tumatala ni Kanda itong man doon.
1: Ay, basi hugaton, patananda ron niya, magumusga, ag may magkagasa, mag may magkaganina, ina?
4: Ay, tanawon niya ni, i-check ko nun ang dayag tanawon, ay, total makon, inaon man kin yung
1: makon. Ay, kano, para andang hamba, garong i-check o tanawon, waman gihapon.
4: O gani, wala pa, kahapon niya ni ako, kapabot-abot, ay.
1: Wamaton ka muna huya, magsinukot ka mo tiket, iyakamon niya, raramong pasilidad sa man.
4: O gani, ay harangan yun, wala ako nagkugang kung gibang ka na pagpaabot ito, ay harangan mga bindo si Garinik Lamo, especially man doon mga ano ron, mga more market viewers man doon.
1: Mm.
4: Ay, ako naman sa nangkakampagunin doon lang, may banyan yun, isang bilog ka man makarangan, nagpaano ka na ito, ay atunan na dayara makarang, ay arang delikado, ay arang mga ano ko tangara, tangara mm. nagpasoho ko tangani, arang mga ibang bindo sa raet, mga manukubra ko, andang mga haligi nga raya, ay... Siyempre, gahugat man doon kami kung madali lang man kami maghali na hindi na siguro parun man namon magamit sa anay nga makarang sa mag. Kaya matag-ideahan at agad namon to ibang nga mga vendors nga magamit at din baka lang ipobrahan na sa mga panday rin iba. Karagaan niyo, oh, sa pagino kahapon, nagtumog niya isang nadaywa ko lang misag, ano mga baldya, ganang isda.
1: Ay, kita ay, mo ilang
4: ron. Pasagit aki, ano yung mga sana ulit may mga pamagal, kapag ang atut, aman na ako nga hawak ka raga ako, mananghita, manangara sa gauga, kakutubig, hindi ba ganyan lang nga ni Namon Imaway. Ay, alinan mo nga ni Matuli, ang amo ulit pa mo sa New Washington, mag-inis. Ay, din doon, yung mga bagay yung makaroon yung problema namon. Ay,
1: kasi Mrs. Tampos, nagasalig sanda nga, hindi na napagtabingon, ay makasailugon ka mo sa tindahan, ay harong wapanganig, alin-alin man galito.
4: Ay, doon tagani, manyani ay, kaya nga, dapat tayo sa kung tanandaman anay iya raho, ay harang nga, mabudlay taon nga ikaraman do, kamo nga sitwasyon yun yan eh. Tapos ay, huwag na tungtungan, paka mo mga baligya nga rahen, parang, aga, gabagalilin, taro na eh, huwag atupong.
1: Hmm.
4: Aha.
1: Okay. Di sige, panawagan lang anay ah, sa natungdan nga hinsya, sa aton niya munisipyo at kalibo, no? Sa aton niya pamuno at tindahan, ipanawagan.
4: Sila paabot yung gitano, raamon niya na makaroon niya concern niya, especially kita sa ating engineering office, na kabay gitano niya, gula na makaroon niya, di iyarag, makapanaw ng dagidawag, matawan na solusyon niya, mga problema nga raya makaroon, pagod, maayos, malo, pagpaggamit naman niya kung mga lamisang nga rag, yung mga agagyan niya raho, yung mga drainage raho, ay matawan na dari karat ano nga, hindi magkagusot, ay magkadanlog, yung mga laging kapaganindahan, ay ginapaabot yung gitano, makaroon niya, tulang gitano na makaroon, agod, anak ang tawa na solusyon. Kumbrahong git ang nalang makaroon. Doon malang katulong judel.
1: Okay. Sige. Thank you, kid. Mrs. Rosalia Tampos, ma'am.
5: Thank you, ma'am. Okay, nabatihan natin, Presidente natin, itapis sa Bindoria sa Sunitato Merkado Publiko, no? Si Mama Rosalia Tampos, katulong judel, no? Nga ni ayan, tawaan, git dapat immediate action katulong judel. So, anang inambang ato? Nga drainage nga nasamad, no? Ay, delikado sa katulong judel. Siyempre, malusot tara. May kabilyaber o kabilyang atong nakaharang sa drainage. Yung pangtabon yung sa drainage. Na kung siya, hindi pwede mag-agtor ito mga gamok ba katulong judel. Kapag mga plastic nga ra. Ay, nakwan yuta ng konsakwan na nag-abok o ta katulong judel. Ang nagkalabali o ta. Ay, abo o ta kung malusot rito. Ay, dito, panirunga nga to kung nga ano kita. Sumuod kita rasikin na nasa sobe drainage ka to. Nga ni do yun, do importante katulong judel. Ay, delikado, no? No? Tawan, dito at immediate action. Lagi rin ang mga drainage ka ra, nagkalasamad nga ra. Tapos yung ginagyan riya at ato nga nagpanganindahan ya sa sundit ato nga merkado publiko katulong nga dinindo. Aga samat yung Ma'am Rosalia Tampos no, pag umlaka to ta para ma-interview nato ni mo no. Dari ko itong dinil, may ato dato nga balita no, magaling niya sa ating area of responsibility no, magaling ito sa may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital, paantor riya sa ato nga masakusako nato nga, temporaryo nato nga may kalibo public market. Siga po para sa Tudo Birada. Ako man sa katulungan yung kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
6: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogin nga salamat ha kay katulong John Kabisilya, direkta nga nag-report no, halin sa provincial hospital sa natong kaso ita vehicular accident, aga kamanaman, ro aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply ha, sa aton nga temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Ay may tamban, tig-utsinta, agahastat, 120, manami ron ihawon.
6: Todo, berada, berada.
2: Nami man prituhon.
6: Todo Berrada.
2: Kapay pa ha, nga makontak naton makaroon si Mr. Noy Pador. Ay obligasyon doon it manuang kalibo, no? Obligasyon doon it medo, no? Nga ayuson. For the meantime ba? Hindi pag-irason nga, eh, pabayi lang anay ron ay, madali lang man maghalin, agubon man doon. Oh. Ay hindi, kasinukot kamot tiket. Oh. Ah, kasinukot kamot mga taxes, tapos maurundo inyong pasilidad. Ay haron nga ni Conor iba, sanda lang ron nagagasto sa panday, ag ipapupanday lang anay nanda. Tukwan lang anay nanda at kahoy, tukwan lang itbutong. Ag haron doon mga haliging, haron niya mga kahoy or butong ay gabukon man kuno. Base baga magkabali ag humusga baga rububungan nga ron mga katudog delikado no nga may mahalitan pa una may magkaganina pa
6: todo merada
2: magdugumugan sanda ko bubungan nga ron ay haron niya ni kuno may nagdugumugan yon kuha ng papag pati kuha ng balde mga baligya hasta nga naligos ibaw itsos makatugil at aron ay halin sa isda
6: may punto ang bawat komentaryo ang
2: tangog karon itisda ay pati tarimo ko nga katud
6: komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay ha kay Rhea Ingilio sa pamilya Ingilio no aga una man sa may crossing Buswang ag sa pamilya Relente no una sa may area it bless.
6: Komentaristang walang sinasanto.
2: Alas 6:19 gundo aton karag oras agrorayang oras agrorayang balita ginhatod katon. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako ha, sa dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga informasyon, pagkatapos gidya magkara.
6: Rosel Rentillo, komentaristang walang

0: Rana. Rana.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
0: Sunfrog Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sunfrog Gold Coffee Mix.
0: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfrog Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Sunfrog Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Sunfrog Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: May na yung katawan. Walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi sa, pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay, balik kita banwa sa aton karang nga pag-ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
0: Todo Berrada. Berrada.
9: Good morning anay ha kay paring John Nabara. Una sa Ugsip, Libakaw no nga nagapamati gid makaron sa aton karang nga pagpangalagad. Kay John Villaurel, una sa Pastrana Street Extension, no? Sa Ubos. Kay Monit Sumbilon Crispino, ag kay Ninita Bait, no? Una sa Rojas Avenue, Calibo, nagasigabong kita.
0: Todo Berrada! Berrada!
9: Si Kapitan Boy, nagatabid man yun katon makaroon.
0: Rentillo, komentaristang walang
9: kita ako
0: sinasanto.
9: Sa barangay nga ni Kapitan Boy. The only barangay iya sa Banwat Calibo nga uwa pagita, no? Puryasugay, ha? Puryasugay. Uwa pagita ita kaso it dengue. Ay hara, ginabuita naton do sang dosena nga mga kabarangayan out of 16, 12 ka mga kabaranggayan iya sa Kalibo rumay kasugun it dengue. Hambay ko rubakaw. Siguro mayat ama kun tuhugom nga rait basura nakakatabog ta ita namok.
10: Komentaristang walang sinasanto.
9: Sa Bacausor do aton nga disposal facility, no? Mga katodo ay wag ita ho, no? Purya sugay ha.
10: May punto ang bawat komentaryo.
9: O i-check ane nato si katodong Rinald Banjola naka-standby.
10: Radyo Todo live report.
9: O direkta sa may Kalibo Municipal Police Station sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
11: Katodong Rinald. Katodong Jadel sa atong Karanga Police. Yes, Katodong Jadel na sa atong Karanga Police Municipal Police Station. No, ginaanggan yun sa atong investigator Katodong Jadel. Rory Karang Kalibo Auxiliary Police, no? Nga aksidente kahapon, nga masagi, no? Ito ay karagasang ka-tricycle. Sa may kahabaon, ito sa mini-abin yung particular. Dito sa sangka-eskwilahan, Katodong man kita trapiko kay na alaga sa ay kraga pedestrian lane katodo dal o galing aksidente nga muntikan na gid no nga masagi itray kraga ka tricycle gin kumpirmar na ton sa aton kraga duty traffic investigator no kung ka municipal station katodo dal pero sudo no kay na sa aton kraga duty traffic investigator nga uba no nagka report sa aton kraga Kalibo PNP na that's why nga anda kraga kinahinga nga dapat mag blatter sa aton kraga Kalibo municipal police station na mapatawag sa TTI doon ka rin Kalibo no oray ka rin tricycle driver no kay Kunch oray ka rin tricycle no nagagalap tama ka rin no social media nga makikin oray ka rin traffic forcer no nga nag-aalalay sa daywag tabok sa oray ka rin pedestrian lane no katodong nga or nakibot naman no kami una karang nga circulate makaron na no, sa social media nga picture no itray karang nga tricycle katodel kamang naman makitaan roray karang nga kamabay nga ginalalayan itray karang nga Kalibo Auxiliary Police di karo sabay kahabaon no ita istansya Kalibo no particular sa Osminia Avenue sa prante itray karang nga sangka ispilahan so ginagpanggida ginainggan yung gito itatong karang nga Kalibo PNP nga dapat mag-report sa atong karang nga Kalibo Municipal Police Station agod nga ipatawag itatong karon nga TTMD no agud na matauan no ita apag disiplina ruray karaga driver ka Todong Jodel nga ginasugid no kahapon aksidente kunta nga muntikan nga masagi no ruray karaga auxiliary police no nga nagaman ita trapiko officer nga nagasinyas na no nga magpundo kay may nagatabok ka Todong Jodel o galing posible basi kung madasig no ruray karaga nga padagagan nga ni kami ko una ut imo no sa tuha tu nga ruray karaga pirisya.
9: Okay.
11: No, kita ray karang nga CCTV no ang naga-circulate makaron sa social media no so wa pagitra no ita naka-adto iya ro ray karang enforcer kato do Jodel sa tag Kalibo PNP basement kay ina sa confirmation kato no ni Police Officer Samson ro nga duty traffic investigator kita at ang PNP kodong nga Jodel
9: wa matat may hasunggaban
11: so, matutaway no aton nga negative agid ka Todong Jodel no masagi so ray ka nga enforcer ma out tama ka delikado ron kay una guta sa tunga-tunga no itry ka nga pedestrian lane aro ray ka nga enforcer kamana man ray ka nga daywa kabaga ginaalalayan no nga magatabok at matabo no aro ray ka kahapon yung senaryo nga nag-circulate makaron no iya sa social kay siyempre hindi man makato pero aton karon nga taga TTMD no kon mo agi ita formal nga report no like is aton taga Kalibo Municipal Police Station no para nga may patawag bala no rodek nga dryer at katodong Jodel agud nga matawaan no ita nagakaibo nga ito pangod pero ray ka nga concern no agud nga madisiplina man baga no kay kabo abi nga mga scenario tapos nga una na sa area ka tapi pedestrian lane ay madasig siga ko no nagapadagagan ita kabaga bihikulo rong iba naton yung mga driver.
9: Dayag ito paborito, dayag ito paborito permi katodong Rinald ni Dr. Ray Libakin do mga pedestrian niya na. Ay abo tabi ko nung driver gihapon do hindi patakantigo magsunod no. Kung ano robot tambagon it pedestrian.
11: Ay diyan do mga no ako naman iya sa aton sa Kalibo, no, kapingin, no, sa kanagang mga pedestrian lane, nga may makaraya kanagang mga senaryo, no, nga abo sa gapon yung mga driver, nga ning kuwa agad gihapon, no, naka-inchindi, no, nga dapat pagwat sa magitan, nga may una kanagang mga pedestrian lane, may gatabok man automatic, no,
9: nga ganunur kita, down,
11: no, katoto kita, mm-hmm. Kay, oo, mag-slow down gid dapat ron kasi hindi nato mapaktan abi kapin pa kun una kar sa printing ka espilahan no nga may piyada nga nagatabok no nga mga estudyante ag agud nga malikawan don do ray kara nga aksidente no kay maabot espilahan katodong ga dodel no so dapat no mag-report sa ato nga mga kapulisan daw agud nga mataw at kagaygo karaga aksyon no may patawag rod karaga driver daw kato daw dere ita aton karaga opisina ko nga TTMD ita Banwang ag Kalibo matutaway no raton nga Banwang Kalibo wa git ma responde no raton karaga Kalibo Municipal Police Station daw no, bilog karaga gabi may iya ginespondian hay Mingko Hilong no away mag-asawa kato del Biscayna daw sa aton karon nga information no kay Ma'am Hilario ita to karaga Kalibo Municipal Police Station pero naghangyo man abi pero ray karaga magtimbang partido nga hindi na ipagwaragwag no ro rekraga insidente kay away mag-asawa ga una no sa probinsya kung makailong ilim no de kraga gayaki nga iya makaron no sa aton kraga Kalibo Municipal Police Station mahamuok aro ana karon nga katuwogon katodong dodel imaman no sa aton mga municipal police station sa primero distrito itato kraga probinsya katakan aling kahapon aga kabii no wa kat magrespondian ro aton nga mga municipal police station sa first district kung probinsya it akan mga inisal karaga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
10: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
9: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anak karaga area sa may primero distrito particular sa may Kalibo Municipal Police Station. Matutawaya, magwasyamang sarayang sangka miyembro it Kalibo Auxiliary Police do Sangkurutyang Hasaguso, Sangkurutyang Hasunggaban, no, hinapit, it tricycle, samtang naga, kuan kunoy mo eh, nagagiya ba, nagagiya, nagaalalay, sa daywa ka mga nagatabok. Ay, kita mo, may nagatabok ko, may enforcer yun. Madasig na gihapon, no? May pahapit-hapit to the max patanga asa siren do driver nga to. So, dapat ka ra i-report sa TTMD, ha, mga katudo. Or hinyoon sa traffic division. Nga i-identify durayang nga nga mga motorista, no? Agod madisiplina. Matapos nga mabatian do anda ka nga rason. Ha? Kasi wakat rason eh. May tawor o pedestrian ay may gagamit ay hamat na golpe katyusot o hindi man doon buot hambayon nga waka kapano ha? Aga waka kasayod nga may pedestrian di karon ay sa adlaw-adlaw ninyong duyon inyong pangita sa adlaw-adlaw nga turag nyo sa karsada hindi nyo masairan kung sino may mga pedestrian so ayot ha? Sairan yan it mga tagalibakaw kung sino traffic light ang sino pedestrian kamo piyas Kalibo wak sayod. So, ayot ang istorya ron mga katodong.
10: Todo Berrada. Berrada.
9: Si Katodong Rolly Boy Herrera, i-check naton. Direkta mata sa anakaranga area, no? Sa may segundo distrito, kuaton nga, probinsya it Aklan. Ayan, ay i-check naton. Roan ang natipon niya mga balita ni Katodong Rolly Boy Herrera.
10: Komentaristang walang sinasanto.
9: O, si Katodong Rolly Boy ay makomersyal break kita pagkatapos. I-try na itong balikan si board member Apple Cliope at si Mr. Noy Pador. Adlaw-adlawon tara mintras nga hindi sana makasabat.
10: Radyo Todo Live Report! Report!
9: O, direkta sa may segundo distrito. Patrol, please come in.
12: Yes, Katodong Adidon. Sa itong police report, ano yan, sa segundo distrito sa Kabi, killer accident from Ginesipundihan to ato niya naman siya police, no? Around 11:40, kahapon, sa may bagay ba S. Sa banwat naman siya kung sinong involbando ka na daywa sa mga motosiklo sa KYTX Yamaha kontra sa Kasitokismas, no? Kung sinong driver, sa investigasyon kung ato niya naman siya police, Parang gabi ito ay si Ace yung kay Anthony Taro sa 38 anyo sa kasindit Barangay Pulo sa Manwa si Bahay Samtang nung gabi ng smart na driver na Suzuki na driver yung sila kay Kinet Vicente 38 anyo sa Barangay Tibiyawan sa Manwa at Makato anak ng bus driver ito sa bit na smart na Suzuki amo si Rica Lohera 25 anyo ang residente itan din sa Manwa man at Malinaw dugang ng discussion ang sambit nga YTX Yamaha nagpanayagan sa direksyon sa Banwa at Ibahay halin sa Banwa at Kalibo pag-abot na sa lugar ito sambit nga barangay itla, barangay naging Banwa S ang sambit nga smash sa nagpanayagan man halin sa opposite nga linya pag-direksyon sa Banwa at Kalibo halin sa Banwa at Makato ay gulpiyat ana nga nag-liko sa iwan na portion at ito pa na sa lagyan ito sambit man nga Yamaha YTX dahil nga nagbungguan ay gito magsipangabahin nang in resulta narong driver sa business mask ay nakaagawa na karang back rider nakaagong it mga last row so nagkakana ito nga parte siya wasamtang kung driver at YTX na Yamaha ay nakaagong man ito kung nakit ko anak karang nga parte it yawa
9: do yun do resulta ka to dong role kung wa nagabigayan sa karsada.
12: Correcto.
9: Dapat kunta ko sa tanaw ni mo nga agresibo ro ra to sa unahan, pabayi lang imaw. Magibuway ka, di ba? Oh, ayo na abi nga bisan ikaw ro hauna, may masayuso pa ta. Nga ni ko ni ikaw ro nakaintindi, gusto mong maglikaw sa aksidente, undo lang or magminor ka. Paunaha lang sa nato.
12: Kung gusto magliko sa wala auto, pagpundo ka, may tanaw mo kung sino ro nagasunod sa likod mo. O sino mas magagang mo?
9: O kaya mag-signal light. Signal light ang importante.
12: Malayo pa, signal ka nga magliko ka sa rin nga area. Ay, wag ka din mo signal light.
9: Ay, kung huwag ka signal light, agumulpili ko ka, isunggaban ka gilang ko sa likod.
12: Ay, gilang ron. So, pareho na sa mga gibaya, di ba? Sa atong nga naman siya police for further investigation and for disposition ko atong nga naman siya police. Sa piyak na bahin, ay madaling diya po ng pag-usoy sa rin ang nasambit niya manugpamunit nagtakay sa Baruto kung nakataliwan ng 15-20 dito siya na karoon namin
9: wala tagi hapon makita
12: wala tagi hapon makita rin si Louie Cordoba rin si Kipi Angel sa taga na mitas sa manuay naman sa katulong Gidel no ang palaan pa nga ginausoy ko atong niya mga rescue team no ito ang PDR mo NDR mo kung updag rin na taon nga ATAM Filipino-Chinese Action Group at sila namin sa mga local ng mga volunteers para nga makita kung nasambit nga naduga na sangka fisherman o kung manutamunit nga nakato sa lawod kalalawran nga wa makabalik kanda karang nga panimigay nga ginakawag kung karang nga bilog man nga pamilya katulong Judel.
9: Hindi man natin so, masairan kung paano imaw nahugog, paano imaw nga matuwa o tatawar o baruto.
12: Amo nga ni, no? So, riyan nung pila ka mga bagay nga ginapadayman pagit kung aton yung mga...
9: Hay, alas 4 pa, abi ko no, aga-aga ron imo nagpanaw?
12: Oo.
9: Aghakita at ako kapwa manging isda nga nagapinanaw taro baruto, hay, uwa, tatawo. Pasimakon kung hadapilukan tayo magnahugog o inatake tayo magnahugog?
12: Riyan pa, sa mga bagay, hindi pa natin nakuha ng mga spekulasyon nga... ginatandaan no, ng mga angulo kung atong nga mga otoridad nga hindi ka na naman ay kumpirmar ka itong Judel, no? Sa hindi na makita rong yawas, ito sambit na mangingisda nga nagpalawod nga sa magkaroon wa pag yapon makita ka itong Judel, no? Development sa San Quezon at sila nga natabo sa bahin at marangay kalangkay sa Manuat Makato alas 5.31 kung nakataliwan nga Domingo at hapon nga rong anang pangayon ka lang ikinayon kay Janel Pastrana, 23, Agta, Tumandok, Ita, Barangay Puok, Kawaman na Kalibu Protein, Purari, yung nag-star sa Barangay Kamalagon, sa Banwa, Itangalan, no? Nga, kusin, ano sa informasyon, halin sa liso, nakainom, sa uli yung kunta, sa bahay ni Itangalan, adyo, sa anak ang inarado ng mga bulars, no? Sa kilid niya rin katulong dinan, sa Dito Rob, inarado na gate, no? Wasak, pati anang nga helmet siya, no? Amoro na rin, nga gindaya sa Matos Hospital, pero gindiklara ka dead on arrival. So yung pagkumpirmarkaton, ito ato man nga makato municipal police station.
9: Ay, maguyar o mga bular nga to.
12: Nagsigino ron.
9: Maguya?
12: Ano sa nga radio, nagkamit na ng motorsiklo. Bili mo na ng motorsiklo.
11: sa private motorsiklo ni Katanong Reynald.
9: Ha? Parihas?
11: Parihas, Jed. Honda Click.
9: Ay, matibay?
11: Matibay.
9: Ana nga ni Katong amigo ay muli tracking ay tibay magyapon. Diba? Doon yun mga bular sa highway ay mahina roob na DPWH. Matibay paro poste. Matibay paro poste takil ko. Ay, katong muli boy. Ah, tibay paro poste. Hay ana no ro cup nga to hindi ta to magreklamo?
11: Ro?
9: Ro cup?
11: Cup nga.
9: Ara tong ginghambay mo. Ah, sige lang ay may akon mataabing ginainbestigahan nga raw ay. Okay, sige.
11: So, doon na siguro ni Sir Leroy atong mahatag mga impormasyon ang report no ano sa atong nga area of responsibility. Agro atong nga malita ay ginatod ka to ni 8 Motower Probiotic and then 1 Coffee Mix ang kamanan San Ton Plus. Lahat nga nag-report iya sa naman sa Municipal Police Station para sa Todo Berada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan mo!
10: Radyo Todo Live Report! Report!
9: Abugid nga salamat ha kay Katulong Rolly Boy Herrera. Good morning anay ha kay nang Odi Chavez at kay nung Bong Chavez no sa pamilya Chavez. Ina sa New Buswang nga permiyon nga suki nga nagapinamati ha ita programang Todo Berada. Thank you gid ha sa pamilya Chavez.
10: Todo Berada. Berada.
9: Daya abiro problema naton permi nga pabalik-balik ro mga pedestrian. Okay at akong amat do beating the red light kasi kung nagasunod ka iabot-abutan ka gid no pero ro mga nakaintindi matang driver ha i-clear anay bago mag-arangkada. Pero kon sa mga city ag Manila driver ha arangkadahan ka timoron, sunggaban ka timonan daron ay ro nag red light yon. May una abi matuod no aminato kitang hi abot-abutan ka no. Pero ro rayang sa pedestrian this is a permanent nga marka sa kalsada. Nga anytime pwede ka nga magtabok. Pero tanawon mo wala na ron do distance at sakyan. Pero dapat kung taro mga sakyan nga ra, mga 10 meters away, mag-minor. May gatabok ag sa uwa. No? Minor ka. Mag-reduce ka speed. Ag kunwa matagaling it nagatabok, diretso ka, dahan-dahan. Ha? Hindi nga mag-padasig ka. No? Nga matsa may karira ka. Ha? Nga ginaintrahan. O, matsa nagagas ka, nagalinagsan ka mo.
10: Berada.
9: Kaya kitang pedestrian permi nga ra may reklamo. Kung sin pa may pedestrian, may una pang aksidente. Baliskad na eh. May pangalit tumabok ka lang mako sa what pedestrian ka na eh, nakakasiguro ka. Ay kung una ka sa pedestrian, ay ikaw pataro nag-a-adjust, haman. Ay gusto mong dasigon ing tikang? Ay paano yun lang makonduraya nga may mga saklay nga ra? May mga tungkod nga ra? Maguyara tuhod, mga senior citizen. Padali-dalion mo, tasan natabok. Ay, Maria. Hindi ko takahugat gid do tricycle or do anuman nga mga bihikulong mag-stop, anay. Para patabukon. Araw mga nagatagagabok.
10: Todo Berada. Berada.
9: Ha? Ang kung amat man, bisan may una yun nga nag-assisting nga mga kap, pagtaliwan itkap, sa likod man sana nagi, itkap, hindi man to sa printi, no? Samantala nga wala pagasinyas rokap nga abi hahatod ko o sige agi yun kamo.
10: Todo Berada. Berada.
9: Mga mauron nga ron hay tikitan taron it mga auxiliary naton no. Kasi pag nakakita nga tabit yusot ay magusot ana ro mga sayakyan o kapares ko hambay nga ni Toto Arby nga ro ibang mga driver rogi na sinyas alima, no? Ro amat sike, oh. Apay hikikita ta ko driver ding sike, abit anan daron kon gina picking kat imo, gapagamoy po yung sike tong ginauhabyog mo, tani sike gali, gasinyas ka, ay maliko ka, oh. Di ba Toto Arby? Tama, no? Sike o alima?
10: May punto ang bawat komentaryo.
9: Ah, so ro yun do mga napapanuhan naton. Now, arapagit. May reklamo nga ra sa telcos, no? Kung ana ra it pantelco o aklan.

0: kaluloy, kagaw ay sa mata, ah, maging eyesore, or magiging mid-sight aksidente, no? Basi may hisagawig, may makasagi. Ay ginapabayaan, tananda. Kanungan, ingatong nag-agi ako, may mga binagugon nga mga wiring. Ana siguro makotot cable eh. Ayun na nga sa karsada. Pagliko ko di karon sa Amado Malbas Road, pasugod itpudlon, no, ina sa abod, nagmuga ka gitang. Hayabi ko himuson, ay basi makon ito sa unahan, naagahan una. Ay tao, pagkabot itdewang adlaw, pangatlo, nakita kong wagon, basi makon may naghimos. No? Akurato nga mga nagabagugon nga mga wiring. Ay delikado to. Ay kung higapakan to't guma, pumisik, ag bumagugon, tas imong guma, ah, or bumagugon, no? Sa imong motor, ay mabaliskad kating.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ah, dayabing mga haras-haras ninyo nga mga lineman nga ra, pangdisiplina ha. Bugaan nyo abiro wiring o ihapgot sa andang tungat likod, ay mga piste maton kamo. Ginapabayaan nyo sa karsada. Tapos yun abiro obligasyon nyo eh.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Parehas ito sa may Altamar, tag nagawatay nga ra nga wiring. Kano patang adan una ron, dinag-on nyo ta, no? Ay kunuwa pa, ging constructor aton niya rong karsada, nga saan nang pagpati ba, si hisagi ita loader, o hisagi ita bako, haywa pa na na pag-ayusa kahapon. Ha? Maya din imakot kung hisagi ito ko, bako o loader ni Engineer Titoy, agod masaira nanda, kasi nagawa-tuwat eh. Ha? Mga katudo, abot nga ni sunggaban itayam ay manaba. May anap pa ron nga regulator una o kung transformer doon nga nagaloy-loy.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ano man to itilkos? Kaina, huwag ko mapanuhi ay kung ito kong pasaka nanda sa ibabaw, no? Ay kung hiagyan doon ita bako, ang baon ko driver, wani, papis kita imo nga ron niya kagat it bako, agad magkagabugto, no? Ay bukod tanimot sa garon eh. Dahil mga burara man do mga tilkos nga rawa man na naging naayusa, no? Ah, nagabulag-bulagan man sa nang pirmi man sa naunang nag-aagi. Hindi man abi matabing itakil ko ron eh, bukot anda eh. Pero sa anda nga poste nagkabit ko, nako kay akil ko kon, pang putugon ko ron.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay, nagiging eyesore, no? Ag nagiging gamok sa panuwok itawo, no? Nga nagkabit sa inyo nga poste.
1: Berwada!
0: Kapabayan mo lang ni Akilko. Ayan na, abi ko noon itap cable company or tilkos. Oh. Ayun na nagkakabit sa inyong poste. Aging pabayan na da. Oh. Ay, medyan eh, inayos nyo. Ay, kunuwa, ang baon ko si Engineer Tito. Engineer, pang sunggabi, abi pang bunagi, abi imong kagat itbakor yung nagaluloy ng orin yung mga wiring ho. Rasi ka to. Sa residensya ni Kagawad Darigalado. Oh. Sa bagay ni dating Kapitan Rit Regalado ay nagaluy-luy rin yung kable. Oh. Buit kwan, katkuhit nga ra sa puso ang pangkahiton.
1: Komentaristang walang
0: ay ipabayaan na nga nagaluy-luy, hindi sa nakantigo mag-unat.
1: Todo berwada.
0: Mga haras-haras, no? Mga burara ng mga klase at tawo, di ba?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy, happy birthday, anay, ha, sa nag-iisang Lily Cross. Ayan. Sa nag-iisang Kathleen Parman. Ayan. So, happy, happy birthday, ha, Ma'am Lily Cross, no? Kay Kathleen Parman, nga nag-aselibra rita ng kaadlawan, makaroon.
2: Happy birthday!
0: Ayan. So, sa uman, happy, happy birthday po.
2: Happy birthday!
0: Iyabi idol sa Manila, may CCTV do MMDA. Pag may violation, mga may ticket ka kinabukasan. Picture sa akyan mo, ang unit, doon do ginatawag nga kuwan. No apprehension contact program. Doon do ginatawag, no contact apprehension, no? No contact apprehension program. So abi mo ka pinadayagan ka, nagabinayulate kayo, no? ay wa man man.

0: na MMDA, gali kita ka sa CCTV. Pagkaaga, may picture kayon, itimong siyakyan. Tapos haro nakabutangon sa violation, ipareceive kimo, no? Para multahan ka or disiplinahon ka. Doon man yan, iro gusto ko iyas kalibo, dapat may kinatawag man nga rang no contact apprehension program ro aton nga munisipyo't banwang kalibo, no? Para ro mga tamad nga rang inata sa binit, nagapinanilong, nagabinuyot cellphone niya mga kap, ha? Ay bahala na lang ang CCTV, ang implementation it no contact apprehension program. Rindo na uusugon sa Metro Manila. Abi mo wat bantay, hay may CCTV tagali. Ang pagkaaga, may gahatod kimong taga MMDA, imong notice of violation. Ay mapapapun, kaya rin iyan ni Berguri sa Manuat Galibo kung doon ipatuman mga katuto. Kaya-kaya ani Mayor Juris ron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ruaton niya ni nga MDR ni mo, ruanda nga ni nga ron niya mga kamera, sari-sari. Ay kung doon anay ro gamiton, magkaroon ito ginatawag nga agreement. Ruaton nga enforcer para i-implement do ginatawag nga no contact apprehension policy. Walang tao, pero mahuhuli ka.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: alam mo, hindi ka mahuhuli at hindi ka mapinaltihan, gali may CCTV ang gabantay kimo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, nag-message ka ton si Kagawad Elma. Good morning, Del. Daligang ha, daligang ay basahon ko ra. Good morning Del, thank you for hearing my concern. Mayad man doon, agod gatanda sanda. Ngani, kung ako karon, tawgin at manukutod, ipautod, ipakakwa na inautagid na galoy-loy sa imong ugsaran eh.
1: Todo, berada, berada.
0: Pag-rate ko lang idol, kay ang, ano ra? Happy birthday kay Marlon Gonzales, no? Halin kay Vicente Tumbukon, no? Good morning gali ha, kay Ristelin Aguirre, Rotolo, at kay Binje Rotolo, no? Nga nagapamati, makaroon katon. Oras sa Pilipinas, impunto alas 7. Agroray ng oras, ginahatod katon. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Magabalik ako. Pagkatapos, siya magara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada, berwada.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Uy, mare, kagwapa, gilugi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto kakon.
9: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carnito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
10: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
13: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
15: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
16: para sa Senate Manalo.
15: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cashali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Annabelle, nang-reva'y siya.
19: Try ko po itong rice coffee kasi
16: Yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
18: Mm-hmm.
16: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
16: every
18: much.
16: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama, ganyan. Tama.
16: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
19: Good morning, Anay, ha? Kay nang Nancy Season nga nagpahilay-hilay makaroon, no? Samtang nagapamati. Good morning man kay Teresa Daguno Vega, no, nga nagapamati man katon makaron. Kay CRM Patron, ayan. Una sa tindahan, una sa Unitap, no, nga nagapamati man, no. Ag kay Idna Kawaling, ginatamyaw man aton ita maayad-ayad gid niya agahon.
18: Todo Berrada.
19: Kaniro Chopilo Kawaling family. Ina sa Sitio Ilaya, Kalimbahan, Makato, no? Ag kay Papa Gerardo Chopilo Jr. alias Balundoy. Ag sa mga unga nga sanday Monel. Ag Mary Joy, Ranran, Darwin, Nini, Flor, Bibi, Laylay. Thank you, good idol. Always good kami nga nagapinamati. Salamat, good, ha? Sa pamilya Chopilo Kawaling. Nakontak mo dong si board member Apple Cliope. Okay, so mayadra. Although nag-istorya man ngani kami, samtang nagka-commercial kita kaina, pero mas mayad nga imaw gid mag-explicar, no? Nga may nangutana abi nga haman man na idol ay may andagon man ang atong legislative inquiry, abi man na naton datugon pero magiging solusyon at kaklaruhan, no? Sa problema naton sa brownout iya sa probinsya Itaklan. So iba matagali, no? Ro katuyuan ko rayang committee hearing para nga nga makonsolidate, no? Aro mga resolusyon nga kinahanganon nga ipasa ita sangguni ang panlalawigan. Iya sa linya naton sa portion.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: O, i-check naton na First District Board Member Apple Cliope. Sir, good morning.
20: Good morning, Idol. Good morning. Nagsipanan na nagapamati. Good morning.
19: Yes, good morning. Agsagamat gid sa chimpo ag sa oras, no, nga makatao man kita't balita sa aton kara nga mga pinalangga nga mga pumuyo iya sa bilog nga probinsya Taklan. Kung nagtaliwan abing mga dinomingo, nagpatigayon kamo ita legislative inquiry, no? Ro naging sentro man, hayro ra nga ning problema naton sa brownout, no, iya sa probinsya Taklan, no? Nga naging bisita nyo nga ni kato, ro taga Department of Energy, NGCP, Akelco, ag iba pa. So makaroon nga adlaw man, may pagkapatigayon nun kamo nga committee hearing, no? May kaangtanan man gihapon sa problema naton sa brownout, no? So ano ro diferensya sa king patawag nga legislative inquiry ag sa makaroon nga ipatawag ninyo makaroon nga adlaw nga committee hearing, board member Cleopi, sir?
20: Makaroon na idol, no? Doon una abing ato ay may mga bisita kita. Mo nga ni nga gusto naton matun-an kung ano gitabagaro rason, no, kuraya nga ra naton nga binaround out. So nakita yun naton gintahayag man it aton nga mga bisita halin sa Department of Energy, sa NGCP at sa Akelco na rumabaho kita ang rason hayrong katulangan it supply it kurinte. Kumunga ni nga rong mga planta, no, may mga planta nga under repair, ay medyo nagkaabriya.
19: Aha.
20: So makaroon, gin-consolidate yun natin do journal and minutes kira tong committee hearing na nagtaliwan, ay amon yun pagkatalakayon hindi na kung ano ro aton na maubrang mga resolusyon dala, party rikara, no? Una-una, ginatanaw ko kara nga base kung i-address natin sa Department of Energy para nga mangayo kita kanda it kumpritong nga solusyon, no? At kung ano man dadang plano sa it madali nga panahon nga anda nga masulbar daya nga rin problema.
19: Mm-hmm.
20: Iya sa aton sa probinsya Itaclan. No? At sa iba pa rin na hinsat gobyerno na may kaangtanan di kara sa aton nga rin nga gina-experience nga bukong yung abnormal nga binaround out, no? Iya sa aton nga probinsya.
19: Mm.
20: So, doon siguro anay raamon nga pagpalakayon nito na at akong nga i-duso nga itatawaan din kung ano raamon nga resolusyon nga mauman ay tatawaan din namon ikupya no to akong presidente para nga matunan man sana na kayatapan na mura daliriyar problema sa akong sa Bisaya.
19: For example, labi man na, anong klaseng resolusyon? Halimbawa ka ta?
20: Aton dun nga ayuso, no? Kadyo na pon nga ikasar na pon dun sa atong resolusyon kung ano ang sitwasyon. Ay na, sa minatood, ay doon na da kung magsigi para, no? Iya sa, especially iya sa atong sa panay grid. Ay basi kung mangayo, kami kara it declaration, it
19: state of emergency.
20: State of emergency.
19: Aha. True resolution.
20: Oo, sa resolusyon ay among i-cluster lang namon doon kung dangayang kung ano rin to ro, among makita na para nga ma-request naton o mapangayuan naton the Department of Energy, it nagkaigo lagi ng solusyon sa itinadali. No?
19: So, meaning, inyo rahin doon ang kabuligana, no? Collective ideas, no? Kung ano rumayad, no? Ang mga suggestion o recommendation, no? Nga hindi yun mag-abot abimana, no? Sa plano, pero sa bilog sa mga plano, kabasi mangayo ka mo it, magpasar ka mo at resolusyon nga magdeklara nga ro Aklan under the state of emergency, no? Nga may address sa atong pinalangga nga presidente, no? Pero, di ba nga ro aton nga di Department of Energy, nagpromisa man nga, ano kuno to, madagasanda it rayang, ano, baterya, aga ma-augment so, sanda iya sa Visayas area ita arayang kuan dayang kuano ra yung power barge.
20: Oo, doon ang dang hambay ka to, no? Pero idol do storage batteries right siguro bang oras man lang rag maubos. Tapos ayro power barge sing right basi kon ilo-ilo lang ani karang kinang ano nindun mo da kasubakod ba
19: do yon pangani ano problema
20: so bukon da it bukon gitara it gusto nga na yung solusyon no sa aton na problema. May amon na informasyon na medyo nakabalik kung punuro sa bilog na mabahol na planta nga na adriya ito sa Cebu. So medyo base kuno kon mabuhin-buhinan ron do rotational naton nga ranga down out so ryan MLD no manual load dropping. Pero hay, hindi ka naton kung dapat saligan na magsalig kita nga magmayad o may dikay adayang mga planta nga ra. Ay atong panumdumon na idol dayang mga planta nga ra ay mga magugang ut mga planta ra
19: nga dapat yun yan ay pangmailuhan.
20: Ha?
19: Dapat yun pangbailuhan ay mga super lolo yun.
20: Ay gani, oo. So dapat siguro kara, doon yan irato ng resolusyon sa bilog kara nga para sa Department of Energy nga tanawon ginandaraya nga rang mga planta. Kuma, may mga kontrata sa andara sa gobyerno. At nakasaada sa andang mga kontrata, raya nga rang mga andang rang dapat nga dinasupply na kuryente. No? Ay kung makaragot ang permit ang adriya, ay bukod nyo at normal doon siguro nga natawag na ito nga wiran. Pero kundi nga, sobo o tarong po kadulangon ko andang planta.
19: Tama ka, kinahangan nyo taro intervention ka rin national government, no? Or kung aton nga Office of the President, no? Nga mapa-stable, no? Kung hindi man, mapahagan-hagan yan. Kasi bukod tabit normal eh. Naga-abnormal yun, taro nagakinatabong brownout iya katon sa Visayas o iya sa Aklan?
20: Well, yun yung tanahan nyo. Normal do yung higit ang brownout.
19: Oo.
20: Abnormal yun, taro na magasig. Sawagbon.
19: Okay, now, may mga nabaton yun man kamong mga mugo-mugo ko mga negosyante kasi number one, karang affected ra yung mga nasa frozen product no or sa mga ice cream man no ag iba pa nga mga nagagamit mga ita stable nga temperatura ag stable nga kuryente board member Cleo Pizer.
20: Oo, mabuhay yung idol no. Anda nga ning hambay ka kon kung mga ato nga rang mga maintok ng mga negosyante ay sobrat aman ang 2,000 among ginagasto sa krudo kung may mga generator kami na ginapaandar sa Sangadlaw. Ay haradugangan pa nga nagsaka umando presyo nga rin makaroon it kung it nayang gasolina at krudo. Ay mas grabe yung gidayon kararandang sino nang dadayon maunong nanda pasayakayon danda karang negosyo.
19: So nga ni posible nga may epekto ra no sa aton nga negosyo ekonomiya ya sa Aklan do rayang rang bukod stable nga supply at kuryente.
20: Mabaho bitaro epekto no. Mabaho bitaro epekto idol. Tanong dumayo lang ito abi man sa Boracay no. Na mag-burn out imaw it pilang oras. Oh. Ay di mo nga bisita eh. Ma reklamo taron.
19: Sangag
20: ay kating kung sa mga mauintok malangaran natin ng mga lodging house ito nga rang para bala sa atong mga rang mga nayang turista natin bala nga rang ay mabawot ang ipito sa andang negosyo ron.
19: Aha. Okay. De sige ah, kung ano gidman do magiging outcome hindi na, ma-update lang galing kami iya sa Radyo Todo Kimo, no? Board the member Cleo Pizer, no? Ay waman ako na ilang pangunahan por dahil nga pungkuan pa ninyo hindi na ra, no? It Committee on Energy, Committee on Laws, Rules, and Ordinances, no? Ro yung mga joint committee nga mapungko ag mabagay kung ano ro posibleng magiging recommendation, no? Kasi sa bilog sa ginatunan, ro declaration, it state of emergency.
20: Oo, oo. Sige pa. I-update ka galing namon.
19: Okay. Salamat yan, board member Cleo Pizer.
20: Okay, anytime, Idol, anytime.
19: Okay, sige.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Raya kong gali ito, Rizal. Tabo nga ko ratong hauna nga inquiry. Gina-consolidate, no? Matsa a matter of a committee report. So, sa committee report, una tanan, do chronology kung discussan agro mga possible solution no agro mga plano nga ma-come up itaton nga sangguni ang panlalawigan no ro resolution declaring nga ipaidagom kita sa state of emergency ha agro resolution asking the help ko aton nga pinalangga nga presidente oh ayaron mismo si board member Cleope nagapanindugan, nagapati, nga mabahutaro epekto sa ekonomiya, sa negosyo itaton niya mga kaigmang huran. Ha? Siyempre, kung halimbawa ikaw, maisot malang ang negosyo, wakagun niya ni ginakita, negative gun, umaandar kapat generator, ay siyempre, may imo tong dapat nga i-preserbar or may guest ka. Gagastot kat pilang libo sa imo nga akrudo, ay patay kang bata ka.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Hindi man natin mabasog si Akil ko. Si Akil ko, gabaton malang itkuryente. Halin matay ito ra sa mga planta eh. May mga planta abi nga super, super, super lulugon mga katuto. Nga maguyag ang tutuhon. So we need, no, according kay board member Cleope, the help and intervention, ko aton nga national government, like Office of the President, like ko Department of Energy, nga ro Department of Energy, naghambay man ka to during the regional council meeting, no? Presided by Governor Joen Miraflores nga, mabulig kuno sanda. Ha? Mabulig sanda, kabay pa nga bulig ha, bukot bulig dumok.
3: May punto ang bawat komentaryo. Ro
19: ita Department of Energy, mga katudo. Ayan. Now, dong matawagan pa naton 5 minutes no si SB Olong. Hanungod ni kara sa letter request ni Mayor Rogelio Ogi Inero sa sangguniang bayan. nga nagapangayo it approve resolution bilang requirements sa duli tupad, no? Nga rotono it resolution requesting rodole nga punduhan man rotupad implementation it banwang numan siya. Ayroging himo tang action it sangguni ang bayan binalik sa kwan local chief executive office, no? Binalik ta. Wata na pag action eh. Kasi kung isipon mo, uwa man it dapat kara maging isyo ay para man sa kamagayranda, no? It mga beneficiary. Kung sino man doon makabinipisyo sa tupad nga mga katudo, no? Mga pobreng alindahaw naton or kung sino man banduna ro makabinipisyo. Hayan no, isyo kara. Ha? Kaparehas kubugas nga to ay manog Disyembre yun mga nangan. Wa pa ma-approve roon ang request nga resolution sa 5 million. May another 5 million yung man sa mga streetlight nga ra. Pag hindi ra, ibalik ron. Ha? Ay wata siguro na ilaro ibang mga miyembro at sangguni ang bayan nga magasinso man. Ha? Nga magsunod man sa tagline nga ariba numan siya.
3: Todo berrada.
19: Ganyan aton yung mga numan siya hanon kamulang ro magbinag-binag. Total magapit lang ro eleksyon no eh. No? Kung sino ro sayo din yung nag-amlig ang nagatao it manami no? Ang panggobyerno sa banwat numan siya ay doon inyong suportahan. Kung sino ro mga nagabagabag ay period din yot inyong mga bullpen.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: Iki senyor, wanda mga pangayan.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Ayon yung pagbutuhi kung sanda malang nagabinagabag.
3: El Rentillo, komentaristang
19: o, wala siya. O, kamagayran. Rugugas nga to, amat isyo to. O, roraya nga rang 5 million sa streetlight naging bagabagan. O, harayuman do mga satupad nga naging bagabagan.
3: El Rentillo, komentaristang wala siya.
19: Ako nga kaso eh, no? Kaso sa ombudsman. May ginahugat-hugat ako ha. Ay may una naging pailan it kaso sa Numansya, ginahugat-hugat naton. Bisan makabuo ang kita it dakit, no? Nga magahambay, nga ruray ang kaso haging pail yun. Ag properly nga habaton yun, ha? It office of the ombudsman, central, or Visayas mga katudo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
19: So kamulang magbinag-binag ha. Dayang mga nag-aaspirar. Ay kung hitawan matuod itpundo itadulir o naman siya sa tupad, mas kapin kung taglong term, nga 17 mil kinyento, samakon mo pataron ha? Hamakon mo patang pasagamat dun itapubre? Or bisandaya nga nga short term nga 5,500, mabahot nga bagay kandara nga makabulig sa anda nga pagpakabuhi at lawadlaw.
3: Komentaristang walang
19: dayang short at long term program, ang mga katudo. O, diba? Ayamat maurat aro pang ginobyerno nga sa banwa itanuman siya.

0: ayang-ayang undo aton karang orasa pahinagahan talang
1: ayang ibu ka
0: pero iba na aton yung mga issues tayo upang doon
1: di ba ka
0: pero aton yung market supervisor tao hamatwaw taga sabat
1: doon nasa bago radyo judel rin inyo
0: karong ay kaguguoy taro mga negosyante naton sa temporary public market
1: di ka makapagsak
0: kasi makon ginahungot kaya hindi yun pag-ayuso may harong nagkakagusga yun yan
1: sa kanya batang pasaway kabasos
0: pag harong dumanhol nga ron sa drinid may hagusot yun
1: na magpairan
0: abuon nga naghagaplak galero na hiwa tagihapon ginatkapuy ron ko taga municipal engineering office
1: ayaan basta nandyan si idol
0: sik-sik. Abi engineer Dave o suguabi rin mga aliporis una ngay paayos toro mga samad-samad nga to agkapugan ita simento no roro yung gabot nga ron nga abong hagusot yun ayaw nyo paghugata nga may manina pa may mabali may mamatay ikiha ka mo Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man doon yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, ang tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda ito kapag mataas ng presyo. Bawo, abo, karang mga negosyante, hording, hoarders. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Iya sa kapingin sa kalibo. Mga negosyante nga nagtagot bugas. Kapin ko na krisis sa bugas. O ginatago ro bugas tapos ipagawa pag mahal na presyo. O bisan nga ni mga negosyante gasolina, petroleum products. Nagahugat nga sumakaro nga presyo gasolina. Aga pumagawa rin ita stock banwa. So mga tawong maura, mga hoarder, ginasumpa it Diyos.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga kaway sa lipunan. Todo, may resbak na. Radyo Radyo. Mabilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo.

0: May isang kiringgag om pero timprano panagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabagag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Kalibo saan ka patutungo? Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman atawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos kaya nakabugtaw pa kita. Ayrong iba wala na, hindi na nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. Pizza 22 kita sa buwan ni Setyembre. 8 días nga nagabil-habil ag Oktobre na. Anom nga adlaw? Filing na certificate of candidacy para sa November to nga barangay ag sangguniang kaguwangan election kung hindi mapunggan. Pero ginexpektar naton makaroon nga adlaw. Kahapon ko no, kahapon wa matabo eh. So makaroon na naman ko no, September 22. Base konpirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Doong permado man nga enrolled bill alin sa Kongreso nga gin-transmit na pasaka sa Office of the President. Pag napirmahan makarong adlaw mangin akta republika. Pag nangin akta republika huwat kita't kaya 15 días para sana nga implementasyon. Agbangod nga ni nga may 15 días pa pag napirmahan ni Marcos Macaron. Botamagon pasok paimaw ha. Ay September 8 haya piling it si OZ. So kailangan gid ka mga mag-file mga gusto nga magkandidato sa BSKE. Dapat gid ka mong mag-file it certificate of candidacy. Kama naman samtang wapat laye ha banwa wapahapir mahiray ang bill. Rong banning period yung ginapatuman it Commission on Election padayon man gihapon. So tanan nga mga ginabawal sa panahon ha it election ay nag-epekto pa. Nag-umpisa pa nga nilong banning period ko September 18 kung nagtaliwan ban mo ang Biyernes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Masyadong madasig dagag ganit mga inadlaw. Mangin ka partner sa Technical Side Engineer Dingdong Robiso. Agromanog Pabakulod City, Reggie Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa bagatulit mainit na gabaga. Nag-aso-aso pa nga mga balita sa Gwa ag Sugunit Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Todo komentaryo.
0: As usual, bukas sa mga linya 268-4456 na gabaton kung may question ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, pinuna ka mo sa mga punta't bukid. Magayo ang mga sityo at baryo, what pantelco? Importante, may cellphone signal, nag-load ka. Kung may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisan ng gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-0000 ang numero ng bayan. Siyempre sa among official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website, sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Makontrobersyal nga mga isyu nga atong pagatawan it dagan ag kabuhi. Makarong magag-om pero mainit nga adlaw it Martes.
1: Todo komentaryo.
0: Unahon tayo ng panyempo, era may weather disturbance, may low pressure area nga nag-apekto makaroon sa Samar ag Leyte provinces. Kaibahan dong Islat Biliran. Dong panyempo sa Islang Visayas, Caraga Region, Bohol, ag Davao Oriental. Apektado ita trap or extension ita low pressure area. May kukalit-kalit nga ugan ag pagdugdugdug. Samtang sa Palawan, Occidental at Oriental Mindoro, apektado matata habagat. May magakagaka man nga pagugalugan. Sa Metro Manila, agnabirin nga parte Pilipinas kay bahandong Western Visayas, rong Islat Panay, Agaklan, doon nag-apekto katon localized thunderstorm. Yan ko naman, maka-experience man kita, it magakagaka man nga mga pag-uulugan at pagdugdugdug. Ag posible gihapon dong mga pagbahag lang slide sa bilog nga pungsod bangod ko nga pagbubuit ka sarangan hasta mabasko gabo situgan kapingid sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol ag Davao Oriental nga apektado trap kong low pressure area.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, Eastern part, it Central at Southern Luzon, maka-experience at kasarangan hasta mabaskog nga hangin kama naman mahumbak kabaybayon nga nag-abot mga 2.8 meters nung kataas. Sa Visayas, Mindanao, ang nabilin nga part at Southern Luzon, kaibahan nung nabilin nga part at Pilipinas sa Piktado Mata, localized thunderstorm maghabagat, maka-experience at mahina. Hasta kasarangan nga hangin kama naman baybayon. Dong temperatura sa Metro Manila mainit gaabot sa 32.1 degrees Celsius maximum nga temperatura.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wat yabot to kapaang karon heat index ha, nga gaabot man sobra 40. Yakaton sa kalibo sa kabisirang Banwa Taklan. May mga pag-ugan-ugan, makaroon nga gahon, agkama naman hindi ng hapon, temperatura gaabot sa 30 degrees Celsius, kasarang at init, samtang dong pinakamanaba nga temperatura hindi ng gabi, 23 degrees Celsius. Makaroon nga last year 46, may adlaw pa, masilak-silak pa, temperatura 27 degrees Celsius, rohangin sa kalibo naghuyop pa southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 15 kilometros kada oras. Dong air quality okay man gihapon, fair pa man kita. Alas 8 masilak pa. Pagpatak alas 9 may susilak-silak ka pero may mga pagpangilat hasta alas 11. Alas 12 madumdugom gangit pag alauna alas 2 alas 3 posibleng may pagtugpa itugan sa Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Wala pong bagyo sa sugod itapar doon nag-apikto ka tondong extension it LPA habagat aga localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal. Kahapon, si katodong Jisrael Nervar naghingagaw gid nga makaabot sa Cogon, Leso. Si Kapitan Jose Pilbin Villanueva kahapon wa maabot ta ron ang linyada ay hindi malocate si punong barangay Villanueva iyawaay mo mabuuan ko na nga sabat man koreng aligasyon it mga komplainan. Sa regihapon nga makontrobersyal nga 20,000 bawat barangay mag-aaway-away program kung administrasyong Marcos nga ginasangagan ag nagkriyarit kontrobersiya sa bilog nga probinsya Daklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag nagainabo nga nagainabo aro mga barangay nga may mga reklamo kitang nababaton. Harangani ko no sa Mabilo. Matsa may reklamo man ko implementasyon ko rayang bawat barangay mag-aaway-away program nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May pagpahayag ro mga complainant si Fernandez ang si Mustaho karon sa Kabilogan Barwa kuaton nga pagililiba.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Samtang sa pihak kaparte hopefully maabot na tondong tagpamaba it Commission on Election Aklan. Daya kaparte baga ko nag-epekto nga banning period umpisa pa ko September 18. Kapingid sa implementation it mga proyekto. Mga proyektong hapunduhan na, mga proyektong habiding na, mga proyektong for implementation na. Ay may mga barangay yasaklan nga nagaproblema makaron. May mga project nga nabiding na. Eh? May winning bidder na. Na-award na ba nung kontrata? Pero yung problema, yung implementasyon, especially yung payment sa mga kontraktor, ay nakakontrata na. Ag hindi ba implementar ba nwa? Hindi ka man skatsukot. Bangod, sugod sa banning period. Ag kinangan kang mga IOT exemption, halin sa Commission on Election, ag ibaut ako nung sistema makaroon. Ay according ko sa Comelec Caribo, nga kung nagapangayo ka exemption, dalhon mo pa personal na imong request for exemption, ito sa Commission on Election, Central Office sa Metro Manila, ito sa Palacio del Gobernador.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nga dati, bukon mat maura rong problema banwa, bukon mat daya rong sistema nga ginapatuman it Commission on Election. Klarohon tabira kay Mr. Dodo Gerardo, rong spokesman ag Comelec Officer it New Washington, mga kasimanwa. Kung ano kita rong sistema, pamat kinangan nga personal gid ha? Nga mag-agto ka, ag mag-submit yun mong request for exemption sa Central Office sa Palacio del Gobernador, ito sa Metro Manila.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Sa pihak nga parte, dayang pagsara nga ra ita Kalachoche Road. Nga gidareklamot mga motorista, mga residenteng may mga sagakyan, di karon sa lugar. Bisan wa panganit sagakyan, ha? Nagareklamo man. Ay nagatiniyog-tiyog ka ba? Hama ko moro ginatiniyogan mo. Kung iya ka halin sa ruwa sabi nyo, halin ka man na sa tindahan, magtukat ka na tsotse. Hindi ka pwedeng lumiko karon sa may AKY nga gasoline station. Kailangan lumibot ka pa. Agdayo wag rin mong pwedeng libutan. Ah, pwede kang dumiritso pagto sa Judge Martilino Street kato sa may printed Asia Pacific Medical Center. Then lumiko ka too pa Jaime Cardinalsen. Ag bago ka man lumiko para sa may municipal cemetery, in between municipal cemetery at Chinese cemetery, pasukunit ka na tsutsi. Or, pwede ka rin kara sa may Oreta, rin maisot nga karsadat Oreta Road, yapos ka man gihapon ni Jaime Cardinalsen Abinyo, ag bago ka lumiko uban, pasukunit ka na tsutsi. In between municipal cemetery at Chinese cemetery, masyado ba nung maliko? Agkan o pa. Agaron dong karsada nga gin one way, ginaobra malangani nga parkingan mga kasimanwa.

0: pangalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Ito si Kapitana, kung nakakabatsyag man ka na, dahil nga una manimauri ka ron na banwa, nag-istar sa may kala. Tsutsi! Wabot hamagon, Kapitana. Nagatiniyog-tiyog ka man. Ay haron ka man ang kunta sa may Biscara Subdivision. Pagwa mo't Biscara, Ruas Abinyo, masugod ka kundat ka na tsutsi. Ay kinangan ka pang tumiyog, Kapitana. Ah, sa Jaime Carlsen Abinyo. Ag sumugod ka mat ka na tsutsi, ag sumugod ka na una sa imong property. Asa san o? Ngay, saran o nasambit nga karsada. Half lane, it karsada. Ay gin one way kung ato nga munisipyo. Wa mga nito ordinansa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
1: Si Kapitana dong nagatawag. Tawagin lang yung mo dong ha. Tawagin lang si Kapitana. Ay, say go apiktado mo ni mo ko rin sistema nga ra. Pero masubo. Wa tanganit ordinansa. Basta lang sinarara. Ay ginagamit nga ni nga parkingan ko no para sa mga nagabakal sa aton nga Kalibo Public Market. Nga ron, aron gihapon, nagakagawasa kong papagon sa rin nga temporary nga public market. Aro ato ginaubrang bagong public market, nakatiwangwang gihapon. Tinanura. Ha? Rotaplex Construction Corporation ay kabuabo, takabong perwis yung gintuga sa banwa. Kung yung ginaubrang nga ra. Una, perwisyo sa mga negosyante. As in perwisyo kita sa mga negosyante. Pero mga negosyante makaroon sa tindahan, nagabakhogid, wa it ginakita. Pero iba ang mga stalls na ginsara na lang. Ha? Ag magbaligya na lang sa talipapa or magbutang na lang ita baligya sa prente ko ng mga panimagay. Kesa una karikaruyon sa kainit-init kung umugan, basa ka man, ay nagatugo man, ngawa kamat ginakita. Perwisyo sa mga negosyante. Perwisyo sa banwa. Haman, tanaw economic enterprise. Ngayon yung sa ligan nga source it income kung ato economic enterprise, hindi makakuliktat manami, itiksakto. Bangod nga ni nga, uwa sa manaming ayos roaton nga mga negosyante. Rorinta naton sa mga Garcia Kuringugta. Ha? Mga kasimanwa 300 mil kada kontrata. Perwisyo sa mga motorista kuring pagsarang ron pag one way it kada tsutsi. Grabe utang perwisyo. Doon inubra katot kontraktor kuring tindahan nga ra. Pero daw, daw sa waay lang sa bungog kuwaton nga local government unit.
0: Mabilis sa himpapawid.
1: Dugangan pat pasikat man nga mga SM member nga puro lang man pasikat.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo.
1: Pasikat. Ah, pasikat sa sesyon. Pag-abot digto sa bisina ni Mayor, hipos man dayon sanda. Ah? No say man sanda pag-abot sa bisina ni Mayor. Pero pag-wato bisina ni Jure Sucro, magsilinangag man sanda. Gani, pasikat man. Iyasari niya si Kapitan Juliet Onyet Tolentino Milgarejo nga halin para sa Cebu. Cap, good morning, Cap.
2: Yes, good morning, Patodong Juliet. Sa ating pagpulamati, nag-ayon din niya agawang sa tanong.
1: Good morning, Cap. Kumusta, Cebu?
2: Yes.
1: Cebuano man gyapon mga tao ito. Cebuano man gyapon mga tao sa Cebu.
2: Aron malaman na madali malaman kita ito, naguli manyagi kita dahil iyaman atong painuino. Kain na nag-monitor abi ako sa inyong programa, no? So, nabatian na ako. Nga, mention na nga nila ako nga, regarding parang bayang nga rin nga, din sa closure sa ako nga rin nga parasada, it, sa may Kalachuchi Road.
1: Mm.
2: So, actually, katulong yun, Jet, matuwa din mo hambay nga, kung matagita ka rin ng pasahit ordinansa sa closure,

0: Lord. Ay, din nga niya, nagpangayo ko to ako nga, LGU pagpungkukugid, no? Nga, taon sa nda it, 465 days yata. So, among karon nga, gin, gin, tao ka
1: 365 days.
0: Barangay ang Dagaw.
1: Okay.
0: Sa location, kuhapon nga ron nga, public market.
1: Mm.
0: With the hope nga, matapos makaimaw sa gintagana ang oras. Ah, siyempre, hindi kita gawin win solution kita na makabulig na kita din mo sa LGU Kalibo
1: okay.
0: Na ma-relocate ako nga ron nga mga negosyante while di na obra.
1: Mm.
0: So, ako nga ron nga Kalibo Public Market. So, nagtaanaganong lang kami karon, nagtaanaganong lang kami pahinugot, no? But not in the form of an ordinance.
1: Mm-hmm.
0: So, ginanuhan na naman ito resolution, ito council, nagtaanaganong nasugot, no council. Kaya, for the meantime, kaya, ginaubrado yun na with the prescribed time, duration,
1: pagpagamit
0: ng anay. Kung sa inyo yung napangutan na nga, kung uwa ko na lisdi o wala ko nakita ando yun, na lisdan din ako kasi una may ako nga na yung ginaulian, di karoon nga.
1: Already!
0: Nalang namon, yes. Kay, galibot kita. Pero bisan na ito, galibot, bisan na lisdan na ko karoon mo sa pag-add to it. Barang ngayon, ay, gina, kung saan mo ba ay, ako na karoon nga ginakonsiderahan lang man. Dahil, rato na pag-ubot, madali lang.
1: Mm.
0: Rugin sa misabi, no, September ay ma-transfer na, di ba?
1: Mm.
0: Aga, hato ron yung nag-anasanda, nag-request na dito. Barangay Council nga, nagpabulig na mag-uba o ibang stones di karon para man sana nga request it MMG. So, Barangay Council, sa gihapon nga di karon nag pwede na ba yung gabalibad sa ginatawag na pagbulig kasi para sa kamagayuran at kadagayaan. So, nagbulig ako ng barangay ang Dagaw sa pag-demolish, kuruyon yung mga ibang stalls. Pero sa ibang aruna na binlan, kaya ang nagutan rin is market administration kung sino rin karoon pwede ma-pull out. So, noon ay kahapon manabis, nag-inform ka akong doon ng MG na gintadala na ba ako ikat before ni Slater niyan ba kay Mayor Juris na haroon yung nani mas kachit ayata sa 18 patang nani dapat rung akil ko na magbutang man sa anda una nga ano ron sa MMG and ang connection. So, rotong alerta yun, ako pahabasa kasi hapon yung nabi man, ito kita kapon sa nag-atin kita tubong. So, basta din yung tumang ako, if MMG nga, yung copy file siya ko ko-request. Now, katulong Judith, sa masarabi, nasairan ko ka BE, nagpanawagin ako kay kabarkada ng si MD Libre. So, ano kahapon nung istoryahan if MMG, ako ato ni Office of the Mayor, wa ako ito. Ay, harun doon nga, medyo hindi at makatransfer is na yung September.
1: Hindi, hindi git sa sitwasyon.
0: Kung kahapon nga, before the, ano yun, yung November 3, Kalibo Day, before that, ay harun doon nga, kasi rato matarupis ka nga pag-transfer. Ay, siyempre hindi ito magsugod na NNG nga niya.
1: Mm.
0: Nag-request ang disclosure, pero yun yung tangaroon nga, Ricardo nito sa San Lorenzo Drive.
1: Okay.
0: Ngayon nga rin ako na may mga stalls.
1: Mm.
0: Kasi nga nga kinahanggan nga nga buon pag hindi dapat ikaw ng mga stalls. Ay, I don't know kung ano sa ato ng market administration. Sa ato ng LGU Kalibo. Kung naman hindi, di karoon mabuon. Masyaging ba, ginaano sa binanda nga, ako rumaga.
1: Ikaw rumag buon.
0: O, magpabuol.
1: Diyos.
0: Kung rinato endorse matakamo, nagkamo directly, ang simple, doon nga rin yung mga vendors ay, ano, taroon ipano ito, market administration and the LGU Kalibo, nagbulig ko taro barangay ang Dagaw. Now, ay, sa rin yun yung harong lahambay mga closure sa rin yung karsada, siyempre, huwag din nakakita karoon, no, nagpamilit sa makaraha,
1: doon
0: yun nga, ginsalidan natin na mag-transfer na sa late September.
1: Oo. So, I doubt nga makahali ni September sa itsura ko tindahan nga.